ñëwoon naa fi ne leen Streamside Phase 2, ma dikkaat ne leen Streamside Phase 3 yépp jeex taak. Taf Africa Global nag ubbi nañ Streamside Phase 4, mu ngay jar gaaw leen a gaaw te ku ñàkk bul wax ne waxuma la ko woon. Gaawala gaaw nga mën a am sécurité ci dëkkuwaay yi ndax ñëpp ngay sanja. Li ci gën a neex mooy 36 months nga koy fay si jiitali $42,500 si rek nga am sa pàkk.

0: gom gom politiciens yi tamit ñu ngi leen di aida dañu dé bay xel
1: acca dina ñëwaat yow su ko défé ñu bay suñu gan mu nuyo
0: wayep fogg ñu juñja rek politique tamit politique lañ nekk
1: wa téré wuñ la juñju way bo nuyo ba
0: la nek duma leele ñu ngi yalla tangana ñi sona ne foko ci gis mu ngi am xol bu tang
1: lu ko tanga
0: yow tangay bi do nelaw
1: do téré nelaw
0: naka ngay nelawé ci nek bu tang
1: ni wulé dal sondel nga nan yow nga nan tal sondel
0: téré wonta jarati
1: lool nga nan tal téré wonta
0: déré wa légui sondel mu jamono bu ak jamono bi nekut bénna dégi nek yépp bari bagage
1: ana doul bénn jant bi fi né
0: wa légui nek yépp bari bagage so talé sondel nga xala photo sa bot ni rek sondel li légui ak sondel won du bénna dé yow sondel won def dé dijal légui mu ngi sawru ngelaw suko fufé rek mu daan kon xam nga suñu mobile lañ ko yaakaaré pour nit so amul tiaj mom nay def
1: jaru nit
0: ah ngay gënal nak ni ci nawet bi alhamdullilah
1: acca mu nga ñu duggal ko mu nuyo momit mohammed bay lay wuyo mohammed ñu ngi lay nuyu naka nga def naka sa suba bayan ko yek bu baax
2: alhamdullilah sant yalla bu baax ni ni bu baax di len ziaré di len jox sen waccoy bu baax baax waaw di nuyu soxna ci nané mom full book la am nak ki gay ki mo hay xif
0: tam mo ko wara transfer ci benen book sa touri
1: bal bala wax touri rek bala wax
3: ki bala wax touri bay paré rek
0: am na mo faté habibilité badé oncle docteur Alaji Ba wa badé am bi passé na
1: passé na
0: té bi suñ ko won té mom suñ oncle la wa digane
1: ya mom yeguma ko man
0: do wa man sa bum passé la c'est la ko mo na faté la
1: yalla dundulu yaga yaga
0: amin yalla me ko gudda fon
1: may ko wer
0: yaga fi wer
3: min yalla me
0: barke yenen
1: acha mohammed ñu bayla nga continuer sa nuyo bi
3: wa am contenté ak mbikté gëna ba ñu téy waat fi mi west coast amne suñu kër la di la sante di la gërem di sante wa kër gi yeb di wax na ñëwaat nañ fi rek ci benen programme ci benen fasel you know di taxerlu rek inshallah rabbi képp ko xamné tamit ya ngay déglu rek ñu lay ziaré bu baax magal la jox la sa wacc way bu baax baax té la wax né bu ko bul transfert ben yoon wa taxawaré xal ñuy no inshallah rabbi
1: mu ngi non kon jërëjëf koku moy mohammed mbay su ko défé mom lañ séxal tay waxtaan bi ak soxna jaaray dé bopulo ak yeen yi nga xamné tamit yeen ak ñuy déglu ci gox yu fasantiko ci bi réew mi fo ci mëna fété rek amna foy jaar gannaaw buñ la ubélé line yi rek ci 87 ngay ñëké tek 7990995 su ko defee yowit nga bokk ci waxtaan bi tey li ñuy waxtaanee mooy jikko soxna jaaraay jikko la ñuy waxtaanee tey lan mooy jikko
0: jikko de si nit la nekka
1: moom jikko
0: waaw si nit la nekka te danga dee dégga ñu naan kii jikko mbaawut parce que nu mu mel la nu mu behavior la suñ waxee si jikko sax dinaa si sa war a wax
1: baal ma rek dafa am lu ma fàtte balaa ñoo dugg ci jikko dafa am ku ma wax mu ne ma doon na neex tamit seen programme bi ngeen ci indi léegoo-léeg actualité yoo xam ne moo xew ci jamono jooju lis ngeen dugal ko ci waxtaan bi ngeen ci waxtaan benn 5 minutes wala tuuti sax nit ñi xam ne lii jot na fee xew comme ñi nga xam ne duñ topp ñenn ñi waaye yéen rek la ñuy déglu su ko defee ñoom yi danañ ci xamee xam naa loolu mu ngi sa loxo
0: ok actuali naka la actual naka
1: manam li xew manam li xew
0: li xew man saay bu nekk man fu ma dee gëna focus man mooy si media bi si internet bi because xale yi foofu lañ nekka di jàngee foofu lañ nekka di yaaxoo media bi ngir yàlla nañ ko nañ si dugga media da moo mun na laa defar mun na laa yaax because ñu bëri fu mu nekka nii ñeneen ñi xamuñ leen sax ñu ngi toog seen kër mosuñ leen a gis waaye ñoom ñu ngi téye ñooñu ñu bon lañ because nu ñoo behavior si media bi doo mun a toog si media bi nga taal sa plateforme di saaga ay ndey xale ñu ngay jàngee si loolu dañ fog ne ni ok media pour loolu la media du pour loolu media pour jokkalante la tubaab bi bu ñu ko yombalee defal ñu TikTok TikTok pour tasee foofu ak ay nit yu baa ngeen jokkalante mun ngeen a nekk benn fu ñu bëri ñu ngi xamante turu TikTok te léegi family lañ ñeneen ni seen business yi foofu lañ koo jaayee business yi sa léegi foofu lañ koo jaayee ñu ngi see am loolu ak loolu waxtaan sooti wante xalaat waxtaan lu nekk si réew mi ni ñu ko mun a solfee loolu yëpp si media bi la bëggol légui ku am sa agenda ci media bi nga ko jaay so lutax ñuy jël ñun media bi di ci yah ay gor ñeneen yi nak xamuñu jëf TikTok ak yoy ñu ngi tok ci kër yi waye amna ñu nekk ci kër yo xamne ci kër ñooñu fuñ nekk ñooñu nonu ñu ngi ci TikTok bi te li ñoo def ci TikTok bi jaadu du degatu yoon ñi saga ay kilifa saga ay borom namba tanka di saga yaay jaamur di saga baay jaamur di ak yaay jaamur xalé di roy ci lolu di dem di tapoté di comment fofu nonu xalé tam ñi ngi fogné so defut lolu yo do fem ci internet bi internet saga taxut nga fem dé dañ leen baay xel bu baaxa ba ñu xamné né dañ am ay yaay dañ am ay papa dañ am ay mboka kuñ ak ci kaw internet bi ñu jappalé di la buddil buddil ay ndey wala ay baay amna ño bokal té ñooñu daf lañ dina xari parce que tamit yo ya bokal ci gang bo ya bokal ci gangi saga saga kat yi so fa bokut wallahi ken suñ la su bëggé rasa do ci mëna bok because fitulo fofu ye julo fa xalé yi ngir yalla ak yoonenté bi nañ bayyi jiko buñ nekké ya hanté internet solful dara nit yu baax yëp ñu ngi leen di ya ci internet bi jaratuñ dara ñeneen sen adina jaxaso na fu nekkane ndik internet ñeneen uñu nañ sen sutray ñeneen sosal nañ leen lo xamne du diga te lolu mënuñ ko wé duñ ko mëna wé di fet parce que lolu du ko na ci internet ba fa lu duga ci internet lu ko gi dara mënut ko geneeti nañ baaxel bu baaxa ba
1: ok ñu ñew ci jiko comme ni ko waxe wala maat amna lo ci duggal comme lim indi nonu
2: ci wa
3: parce que social media bi mom liñ jara waxtane la ta actualité la bo xamna ni wax deug neexa la amna solo bu baax parce que tay yo so involve kenen involve na comme nung ko waxe amna ño xamna ni tay tumal len len tumal bo xamna ni pour settle ko nek na problème bo xamna ni ñum xamuñ fan lañ koy netalé ta lool yep luko waral moy ci social media bi ta social media ñi pour yak waye dafa ñewon pour défer waye au lieu mu défer légui ni yak bi mo upp défer bi kon jar nañu bay suñ xel bu baax ci social media bi ak suñu njabot
1: ok lolu amna solo mu ngok man nak mom man bokkuñ fuñ jaar man ni la héro dé man limay indi tay moy Essa Fall in NPP
3: wow
1: ban jangan ngeen ci am wala bok wala professeur docteur Yafa moy tamit mu ngi bir NPP borom jiri si mom bo mom fogna bo mom res na legui naka ngeen jangate
0: lu Essa Fall ore ñu ne dafa sell out la def fogna togon na ci radio bi mu ne mu sa wa du mu sa boka NPP wota nak lu ndew politique synthétique de tigue moto politique ñun ñi ñu amé suñu carte buñ mu sa nang bu politique ta ñuy rayanté politiciens ni buñ mu sa tax ñuy rayanté
1: jaruko
0: politiciens ñuma gis
1: waye
0: mo ne du tax ma rayanté because at the end of the day lu ñoo wax ak at the end of lu ñoo wax ak fu ñoo mujjé du nekk ben ñom mu nañu wacu légui ñu marat ko légui légui yow koku dafa tamay reiss bobu ba di xulo wala di sey
1: manam wax tax nga reiss bobu
0: wala di sey sagante luma am suma carte moy suma voice election su joté ma xam suma duggé election sa vote bi dafa melni bamel biko so duggé ci bir fofu lolu yow kena la
1: waaw yaak yalla
0: yow kena ak yalla leg yow yu ya xam ko stan at the end of the day so
1: bal ma ñu ñëwaat ci ñu dugg ci yëngé yébané delsu wa
4: hibar bu né mané hibar bu né
5: Afrimoney family, this one is for you. We are moving to 9-digit mobile numbers. Don't worry, your Afrimoney account remains the same. All you need to do is add 87 before any existing Africell number. Yes, starting September 4th, you need to start using the 9-digit phone numbers for your Afrimoney transactions. It's simple. Just add 87 to Africell numbers and the rest is the same. Same balance, Same PIN, same AfriMoney services. Now listen closely. Stay safe, stay alert. Don't let anyone access your AfriMoney wallet on your behalf. And never share your PIN, OTP or password with anyone. Remember, simply add 87 to any existing AfriCell number for AfriMoney transactions starting on September 4th. For more information, follow our official AfriMoney and AfriCell channels.

0: A free money, nyoko boka.
1: And now, here is your brand new broadcast on radio called the GFF Hour, a program conceived by the Gambia Football Federation to serve as a bridge between your duty bearers and the football family. In this program, we'll be bringing you in-depth explanation of the activities and operations of the GFF for your understanding. The GFF Hour is on West Coast Radio 2, 92.1 FM every Wednesday from 7 to 8 p.m. It's the newest football show on the airwaves where you can catch up authoritative voices of football managers and the duties they carry. We'll be discussing the achievements registered in our football, culminating with two successive Africa Cup of Nations appearances, as well as the challenges we face with and the way forward to consolidate the gains we have so far made. We will dissect for you all our engagements and the separation of roles and responsibilities between the policymakers and the implementers. You can also join the conversation on telephone, and the studio numbers will be shared with you during the program. You can call to share your opinions and ask questions, and we will seek to give clarifications. Catch us on your favorite West Coast Radio 2, 92.1 FM every Wednesday from 7 to 8 p.m. with me, Bakary B. Balde, and my panelists.
2: Yo, no def. Yagi meni ku am stress de.
3: Suma credit bi jehna. Mangi won ci ay waxtan yu graw.
2: Yo, loy stress. Afrisel mën nañ la teral ci li nga xamne moy lebal ma service.
3: Lebal ma. Lay lolu.
2: Waaw waaw ma la ko wax. Afrisel rek. Jom ñoy su xalidami. Mën nga abati lu tolloni jurom ben témèr sa bum la nexé nak.
3: Xaral de. Kon jëla tut may daw bay daanu pour jindi ci credit.
2: Dédit, li nga am pour def yo mané be bugadé. Ñu néle Coral Star 232 nga def hash. Su ko défé nak nga topa li nga xamné moy tektali.
3: Tchak tchak rek
2: nga am sa crédit. Té xolal li nga fay dina néw ci lu amni 4% rek. Xam nga né li mom mën nga def.
3: Lolu yomba na di. Mënon na use crédit bi kon bu yaga sax.
2: Voilà, lolu nak moy mbir mi. Su féké né da nga dem be jéxal crédit, afusel ñu néle né ñun sa gannaaw té dinañ la ko dolel. Tay bu mu la nexé ak fu mu la nexé nak.
3: Kon xara ma sét ba xam té du star 232 khas la.
2: Lolu rek la. Xolal amatu lo di tok be ñaxabe toy xép afusel ak lebal ma service bi. Yeen la fi nekkal.
3: Waaw, li daw na di. Kon afusel dal yombal na suma bes bi.
2: Waxon na la ko dé. Fu nekké ni dal mun nga japp sa business num la nexé nak. Way nak dal fay bor.
4: Afrisol, the Gambia's leading network.
5: Jerejeuf mbokk yi su ko defé rek welcome back. Ñu ñëwaat nak ci waxtaan bi. Jaaray yow yaangi ci won politique dal melni na da ngay wëccu légui marat ko légui.
6: Hmm.
5: Yow jangat bo nga ci am.
6: Waaw, motax politiciens ni. Hmm. Buñ ñu jaral ñu xéssi, buñ ñu jaral ñu hulo, buñ ñu jaral ñu saganté. Dafa melni ay mbor rek. Bu jakarlo joté dañu waxanté lu nekk nga né ñi dinañ lékanté. Buñ paré nga gissal jaan mbor yi lama bi bu passé nga gissal len ñu nga né li and. Yeen supporter yi dal yeen ñene ñene nekk ci gaaké.
5: Manam dal sa suñu rek supporter yi dal ñoo day am problème ci.
6: Ñoo day am problème dé. Wa ñu jitu. Amuy ci ben
5: problème. Xamnañ li len taxajuk.
6: Xamnañ len taxajuk.
5: OK, Mohamed Mbaye, comme niñ ko waxé rek deg nga ko, japp nga né ki di Issa Fall warna mëna yokku dara ci NPP. Wala naka nga jangaté comme ni mu démé nonu.
7: Best known to NPP. Fokk na né ñom suñ défé sen analyse. Eno dañ xam né ndax Fall muna yokka ci ñom dara wala mën ta ñokka ci ñom dara because ma ngi digga seen bena wax kat mu ngi wax ne waaw Fall amna family amna jabar ak dom yo xamne ni at least even su fekke one vote la sa wala two three votes muna yokku
5: ci
7: ñom si ñom
5: okay
7: lolu is best known to them why ñew rek ci demam cette decision comme cette decision la waye so demé ba bok ak nit ñi mbir nga xamné mbir mi man ak nit ñe ko bok decision bo munti make wala war ko wara make war nga mëna tok ak ñu waxtaan ak ñom set sen decision ndax ñom and nañ ci wala anduñ ci because of amna ñu bari ñu gëna ci internet bi di ñaxtu né xam nga ñom mom lu mu démé alastan nga ñom anduñ ci tay anduñ ci elek amna ñu resign ak yoy non lool nak du dé ñaka ci ki you know waye mom ci jëmi bopam su démé ba gis né because ma ngay déglu waxam mune you know dafa dem ci bord bi check dem ci benen bord check dem ci benen bord check té you know ta waxna tamit né ama 2021 dafa lose election badly understand nga okay nit ku mel non nak su démé ba kassa bi bopam xamna ni you know tamona election bi you know ma lose ko you know ci lo xamna ni man sa expect gumako won because da nga gis ne ñom niñ mel ti nit ñi tamit non lañ mel ci ñom parce que tay mën nga and ak nit muy lek sa xaliss te feeka dula hotel yow yi so demé bal jang si sa mistake yoy non yo amone yeb you know depuis 2021 nga ñew nga quick nga défarat sa bopa né man au lieu ma dem fal you know suma own bir har ma dem join ci diw presque tay su fekkone dama don spend you know maybe 10000 fi duma spend 10000 10000 buma spend fini at least 20000 mën na yok ci 10000 bo ñu jox mako ma dem ak suma family
5: okay
7: understand nga lool yu mën na sé am waye gis nga cadeau dafa am solo bu baax ci nit ta dañ ko war di sam te gis nga gambian bi nañ bayyi di sanil nit because of dax ma jox xaliss wala you know suma mbokala wala mom ak lamine cham ñoo boka lool fek ñu koy def rek moy waral ay problème yi ni gis nga competency dafa am solo bu baaxa baax di hotel ko xamne ni yow xamna le yow woona le man ci benen parti bi la boka waye lamine cham mi competent na pour nekk ci place bi bokuma mom parti ñaaw ñaa waye xamna ni place bu ñuy xëccu ni lamine cham moko yello xaar ñu sanni lamine cham lool amut gambie you either vote by you know friendship wala ngeen bokk ak koñ you know wala magam hamla wala comme ñuy demé lool rek kessé loolu tax ñi la ñuy sandel a particular party
5: okay
7: té loolu dañ ci wara gëna
5: okay dafa melni yeen numa leen déggé batay dafa melni ñewu leen ci li ci gambie di mégué manam dugg ci Issa Fall ci bir NPP ndax yokute la ci bir Gambie wala ndax mën na yokal dara comme rew mi
7: wa in a sense ne mën na yokal dara rew mi parce que you know ma ngay deglu ci spidjam ngay wax ne xam nga nak gis nga nit ki halal nit ñi di la taga because degana mu ne wa xam xam bu am you know mom xam xam bobu non mën na koy weyele
5: no way dafa am xam xam nak
7: no deug la amna xam xam waye ga anglais den a soup cannot wash itself sa bu munda foot bopam de lo am xam xam
5: amna ku
7: lo dedet amna ku lo upp sax am ku lo ku raw rawat you know way si nit ñi ñoy tax nga jeriñu xam xam bobu non yow alone am nga sa xam xam su fekkene nit ñi you know waxaloko nit ñi wala jëfuloko ci nit ñi est ce que xam xam bi dina am solo du am solo
5: lol motax mu xam na amna xam xam te paré nako saaf ci nit
7: ñi
5: man paré na len ko
7: jox okay
5: te amna lu mu woné tamit né moy woné né tamit amna xam xam because amna place fim jaar woré nako wax nako ci waxam
7: waaw wa lol deug la understand nga okay comme ñeriñam ci government bi you know su fekkene deglu nañ ko te jox ko in you know right place bo xamna ni mën na fa jox be woné xam xam lool dina jëriñ rew mi
5: okay acha jara bok nga mom limo
6: waaw way ñep dégg nañ Issa Fall mu né mom vice president la bokk
5: ah mom lool la wax
6: ah lool la wax dé vice president légui nak ñu séta élection bi légui mu exi
5: ndax bo amé vice president sentu nga né dina def
6: dara ci dal ñun citizen yi dal nañ bay suñ xel bu baaxa ba suñ carte moy suñ cadeau té mom moy suñ jëriñu élection bi ni dafa élection bi ñu ni élection bu graw la
5: ci naka
6: bi
5: naka lu koy grawal
6: parce que parti yu registre dafa bari sax
5: est ce que du mu jino oppose
6: man parti ha mo parti djigi parti es yangé djuto su internet bi da nga gis parti
7: no opposition nan
5: baro du mujé no oppose fogu
7: sinaka
5: parti sey ci mom
7: ban yan parti yan parti ak yan parti
5: yi fi dess ne ñom lañ yaakar ne mën na ko yëg
7: moy ñoo ñu dem ci mom
6: am na ñoo xamna duñu
7: sax xala
5: muntane
7: non muntane lool kay muntane
5: ok
7: lool kay nogo area
5: way bu waxen fi legui politique dafa detti
7: non non non am nga politique lu mu detti tactique yes baak ba legui ni you know ñoo ñu fi ta mosu ñoo def façon yu non
5: ok
7: ak ñu kon man nga ne la c'est fegere mën nga analyse you know mën nga wax ne ñoo ñu espect guñ lool ci ñom
5: ok acha mu ko ñu ñew ci jiko gëna bu ñu joge ci loolu jiko la ñu ñew
6: jiko ele pole politique bi sa bok jiko yang sey feñ man xamou lay def politique bi sa jiko yang sey feñ because ñun legi luñu jappé politique ak won sa nekul ben politique saga
5: du jiko yu rafet
6: politique has de
5: bokku ci jiko yu rafet de
6: yow flag bi yéré do ko musa diga musa sumo wax sax ñu ay way gar wala ak yu fi kaf ni yoy ngay diga gay di wax
5: wa parce que
6: musa diga ni saga diko wax sen opposition légi lu ñun ñuy saga ñu ni neen mané ñun ñaar duñ mëna boka mën nañu nek xari wala ñu boka ndey ak bay waye mënuñ ta boka gis mën nañu boka
5: bénn kër waye duñ
6: boka bénn parti
5: waaw dëgg la mën nañu bokk bénn wène bi waye outé gis
6: amna kër yo xamné fofu ñi la UDP lé ñi NPP lé ñi Unite lé ñi ñeneen na ñeneen lé waye taxu dañu boka bénn bolé ka té dañu tok dañu waxtaan taxu family bi jaas nit lan politique way ni nga sa internet bi di saga nit ñi rek ngir lan sa yo sa kat yo ko ko nga gom moy di right candidate topal ko nga jaayal ko mom agenda lool moy tassa et na ñeneen suñ déggé loolu ci yow sa ñu ne haral ki agenda bi bu mu am ni té baan haral ñu topas way yo yang sa parti bobu ba paré ngay saga nit ñi ay ndey ngir parti bobu ndar nit ñi duñ ragala support parti bobu nonu dañu fakk na ñu nekk ci parti bi yëf noonu lañ mel fekk amé luñu noon lan motax ñun ñi saga ndik politiciens kenn musu do dégg ñu saga duma ko defal kenn duma xulon ndik politique duma saga ndik
5: kon dal japp nga né bokku ci jikko yu rafet
6: da bokku ci jikko yu rafet
5: nga wara oud rew wala nga wara and ak ki oud rew kon dafa am jikko yu ñu wara gis ci yow yo xamné dinañ la mëna sanil carte bo xamné
6: tay
5: so togué liñ doon sentu ci doom waye bu fekke ne sa jikko rafetu tamit
6: bo
5: yoré rew mën nga yaq
6: ci jikko ñu ci yéna parti ñu bari so gisé fu mu nekkani election bi di ñu last minute ni ñuy bay parti bobu non dafa am ñu fa nekk ño xamné ne seen jikko baaxut parce que dañ nekkat yang ci parti di seen parti yéna di seen parti di yaxanté pourquoi ñene ni koppor yu ndaw yu ñoo am fofu yuñ leen di jax dafa tax ñuy xéhanté
5: wala té mune jikko ak borom ba ci paxma wala Alhaji Mohamed dé nga saway fu ñuy mom dal ba tay gennut ci politique bi waye tay bu ñuy wax jikko dañu ko daan xolé mag ñi daan nañ ko sét ci guné wala bok daan nañ ko sét ci mag mi tamit bala mo royat ñew ci guné gi muy jikko jikko ju rafet nak amna waye jikko ju ñaawit am jikko ju ñaaw wala ju rafet lan nga fogné mo koy def ci nit ki daf koy juddualé wala da fay ñew rek nek ci
7: waaw Lamine amna solo bu baax tay ya ngi na waxtane lo xamna ni danaka moy nit parce que yonentou bi sax ci jikko ju bax lañ ko taggé
5: waaw
7: yalla daf ko xol ba xol mu tagg ko ci jikko ju bax kon xam nga ni jikko dafa nek ci nit lu am solo est ce que xam nga ne so amul jikko bu bax do am integrity do am honesty so amul jikko bu bax kon jikko bu bax dafa lambo ak integrity dafa lambo ak honesty ta mag ñi di sidan tagat seeni ndaw nin nak dana ko judo waye dañ tagat nit ci jikko bu bax parce que danaka nit ci jikum baxé rek leppam bax comme niñu waxé yomal xiyam suñ kassabé say julli li ci dess yob dañ koy bayyi parce que dañu xamna ni sa lepp baxna
5: rafet na manam jikko ji buñ koy sabé ba paré mu rafet
7: waw
5: li dess yob dañ nan jaratul set
7: moy julli
5: manam
7: mu ngi melni jikko
5: lolu jikko koy rafetal
7: ta dafa tumuranki ci jamono juñ tollu ni tay képp kuñ ne ki dafa honnête nit ñi mom lañu jappé ko xamné ni dafa tang xol wala you know yi ñi mel té képp kuñ wax né ni ki ki you know is very honest ki dafa am integrity soko sété ci koñ bi mom lañu wax né waaw dafa tang xol you know nangam nangam
5: waaw parce que bëggut kuko yab
7: parce que bëggut kuko yab
5: ku naxari dérèt la
7: ku naxari dérèt la xam nga lan lay bañ moy ci lepp lu moy nek day leer nañ day wax lu ko leer ci nit ifin ci fekke na sax mu ngi def lo xamne ni you know nit ñi sax duñ ko xol you know way dana ci ne dana ko def falewut lu nit ñi set ak lu nit ñi setanu rak you know way mom na nek ci lo xamne ni lu bax la té lolou daf ñu manki bu baaxa baax fu mu nekk ni jikko mag ni dañ ci daan tagat seeni xalé té buñ nekké ndaw
5: dañ ci daan sonu
7: parce que
5: fu nekk lañ la daan jaarale pour nga am jikko ju
7: ra thank you ba nga dañ xamna ni yow so amé jikko bu baax rek da nga jup
5: ci yar bi ci kër gi
7: waaw
5: ci school bi wala ci daara bi
7: exactly
5: wala ba ci leul bi sax jikko bobu
7: xam nga
5: tagat yow
7: suñu gisene yow ci kër gi amul won jikko bu baax dañ ko nan xaaral bam duggu neegi baax
5: waaw neegi goor
7: su fa duggé dañ ko tagat pour mu am jikko bu baax
5: okay
7: lo tax dama la né nit daf koy jiddualé waye it
5: dañ koy def ci mom deug la
7: té dafa tumuranké bu baaxa baax comme lu jaaré wax comme tay ji ni da ngay gis nit wax légui tépi ko légui
5: Mais ni du mom
7: lol bokut ci jikko bu baax
5: jikko ji rafet da na tax nga dem be baye xel sa dom yi buñ magge xol sen jaar yi baye ndax jikko ji rafet ang fo lol yeb jarna baye xel de
7: lol tax gis nga continuation la jikko bu baax continuation la sa parent dal bakoy tagat yow nga tagat ko say dom tagat ko domam comme continuation la comme am jikko bu baax bokku na ci comme lay wax ni goulet buñ ma gis lo xamna ni naka sudu non la moy nekk ana suñ ko gisé society bi do xol say dom sax society bi lan lañuy wax ci man
5: lan lañ koy xolé
7: sama yaay su gene naka la ko nit ñi di xolé
5: mota way ko way kat ba way ko mune outaloma xama xass ba fuma neex daagu xam nga dom bu fekke ne fuko neex daagu ci rew mi yaay je wala baye
7: rafetol waaw way wu rafetal
5: do na sam yonam
7: so lo tax jikko bu baax dafa am solo bu baax
5: torop
7: am na ño xamne nak yalla mo len ko jox dañ jiddu rek am jikko bu baax
5: daleko
7: am ño xamne ni dañ len ko tagate am ño xamne ni dañ try ba sonu pour def jikko ju baax ci ñom way do ko man ta soti lo jëm do mëna soti parce que so fassé mu fass mom si mom al fang mu fecce ko ci mom parce que jikko bu baax amuko amul honesty amul integrity lepp lo fass ak mom ci mom lay
5: manam jikko bu baax wala jikko bu bon moy waral ñaka sam sa cadeau ci jikko bu bon la
7: thank you lol yop ci jikko la parce que yow su fekenteene am nga jikko bu baax lepp lo fass ak nit wallahi ding ko sam waye du fré ko ci yow parce que da nga nan man jobu na man ma sam ki man ak ki wax dugg suñu digënté mu def ko man def mako
5: wala mu dajé ko ci man wala luñuy neubuma
7: fi duma gën jiko mako
5: manam luñuy denc dal man moy feñal ko lolu bokku ci jiko yi rafet deug la deug na deug ndeysan
7: lolu tax jiko dafa nek lo xamné ni wax deug neex fa la nit ñi war nañ koy sam bu baax surtout ci jamono yu nek ni war nañ sam suñu jiko
5: acca dina ñëwaat ci yow ñu ñëw ci soxna jaaray mom mu ngi won ci social media bi suma yebone danaka jikko yu rafetut mo ñuy indé li ñoy def ci social media bi jël nit tek ko diko xass di wax ci mom lo xamné yow dara lérul la ci wala diko sosal wala dal tek ko fo xamné sax du fofa han indil ko wax yo xamné ken xamut wala dal nga mel melokan yo xamné dañ japp né bokul ci jikko yu rafet wala yow lan nga japp ci lolu ñi nga xamné ñu ngi ci social media bi def lu len neex est ce japp nga né ñoy ñu ngi ci manam juddo nañ jikko bu rafet wala ndax tagat nañ ko ci ñoom wala dal ñoon tok rek nek ci li leen neex
6: comme nga nek ci koñ ñu naan ki dafa naari deret ki dafa def ni feka yow kula yeb nga dee bañ xam nga ni ñun luñu dee utale moy nit ko xamne dafa bañ ko koy yeb koku lañ dee wone dafa naari deret nañ di baaxel lool torop ni ku nekk da nga wara am sa principle ku nekk dafa am foko place boko tek fofu ngay em ak mom waye ñu nitu ñu li nak ñun xamuñ loolu ñun always ki koñ ki dafa naari deret ki dafa yegg bopam am ki dafa rek ni all the time mi ko diga ñu ko wax nit ñi fekkatu loolu yo da nga nekk bañ kat because dafa lolou tamit dafa nek sini dang ko day jiduwale yow gën na lolou su yow la nek ken mënu ko gëné yow nga nek bañ kat ken dula yap bugulo ken yap la té do yap ken why always dañ la day dëkkal yow fo dëkkut
5: est ce que tamit fi nga waxé non lima sellu nga ko ci because ki ñuy wax nakari dérèt amana ku ñak lay doon waye ñi am pour nga dégg ci ñom dafa ki dafa nakari dérèt yomb ci waye so mélé nén bi rek sa nakari dérèt day téla feñ
6: dana ay day tay la fenj ba do le ñun ba do le sona nañ lu nekk ñun lañ ko te
7: gis nga doguma la gis nga ko naxari deret ko amul dañ dem sax banela ki dafa sof
5: xamul bopam
7: understand nga waye so amé touti te naxari deret dañu wone dafa street
5: dafa street de
7: waaw dal bi kay mom ni nangam understand nga moy ko am ki waye ku ñak ki ñak da xal nakari deret yom am nga problème bu reuy
5: buñ la bolé ci lén waye lepp lu ñuy yaqé yow lañ koy wax
7: waaw
5: ñu dafa nakari deret
6: loolu nak man social media bi man mom man dafa ma itel torop parce que dama gis xalé yu nekk di yahoo ci social media bi ngir lan ci mari randor rek yow gis nga ki daf dé sak ki foko gis mu ngey yahan nit ñi da nga nit ku baax ko xamne gor bu baax bo xamne foko gis dimbalé jaamu yalla la nekké ñu jël ko sosal ko yu melni xam ci internet bi diko saga yo xamne te koku du musa gëna fay koku dafa am yo xamne no leen saga ci internet bi ak lo leen mëna sag bo sagé sen ay wajur sax duñ musa tal sen panel ñu ne dañu
5: parce que japuñ ne buñ lay dello dafa melni sen bop lañu wax rek parce que saga mom olof yag na
6: wax ne dekul
5: fam jëm fam joggé la ci saano
6: way ndax bu man bëgg fiim bëgg gis len ma dina tax ma nekk ci internet bi di tay bu nekk di tassuma plan
5: wa jamono ni tollu nak because tay dem na ba jikko yi comme liñu wax ni jikko yi dafa yaq ba nga xamne tay so nekké di wax lu baax duñ la déglu wala do am viewers bo do am yenn
6: non cham yo la moy
5: ñu bëgg do xam ifin woy kat yi ñi nga xamne daan nañ woy lu baax sax légui dafa melni ñu ci rax lo xamne
6: lan moy viewers ci internet
5: pour nga am dara ñu xam la
6: ñu cham yo ñu tok seen kër yi ñoo ñu xamuñ la ci internet bi rek lañ la xamé yo ñu la xam ñoo dekk ñoo nekk yow sa ay neebo si ñun ñoo la xam ñaanuma ko yalla la traité yu so febaré nga tédal sa tané ñoo ñu nonu xamuñ fo dekk xamuñ la internet bi rek lañ la gisé sa neebo si ñom ñoy ñay yegg né da nga febar so légui lan la bo dée sa na dañ la jalé si duñ la ñaanal sax dañoo dugg ci sa page bi su nekké jigen nga natal bo gëna sol lu bon bobu la ñoo jël post ko
5: du
6: refresh in peace
5: ya ko photo go dé
6: wa légui yo ñooñu man ñooñu dinañ tax man man ñooñu dinañ tap gis ten ma wala laygal nañ ma man luma dé pose man ci suma page man man duma ci dé solo like duma ci dé solo comment daf ma né ma am suma plateforme am suma page di dugal fofu luma né parce que adina vrai ñooñu suñ ma laygalé ay dafa ta ñu ngay ta xaliss suma loxo cham xamma internet xamma real life mo fa solo
5: mo fa solo
6: internet ana lo ñene ni ñu la legal di la table da ngeen di tassé ni te kenn xamul sa morom ni ngeen di rombanté
5: deug la
6: so man lutax ma impress ñooñu lutax man pour ngeen table ma di wax commentaire rek may ék te ñooñu yow ñu la table di la commentaire do mo sa ñoo gis ñu ñu taal sen plateforme di saga di gene wax yu ñaaw di saga ay kilifa ja bi di saga kilifa diiné yi ba di saga ay imam waaw ay yotami dafa am ñu dayer fit lolu non yo da nga jappane yo jambar nga gayne nga ba pare luma ci gëna metti ci ñom ñep in real life ni duñ la saga
5: parce que da
6: in real life yo so ñakal lo ñom
5: duñ la saga amna lu bëgg ci saga bobu amna fuñ koy saga fofu lañ koy sétane fofu lañ koy xolé
6: ba pare fu
5: té ëpp doole gi yëp fofu lañuy daw saga ye lañuy sétane waye li wax li lay jëmele ci yoonu yalla duñ ko sétane
6: dedet yo ki di
5: saga wala tay da nga gis ko xamne day dend ak yow sax bu ne ni mobile bi deug bismillahir rek pousna bu dege waji wax nonu nan sa ki jaar fu ñaaw yoy rek mu tawul lu yag nan ki
6: kuy saga kilifa dine wala di saga kilifa jambu wala di saga nit ku yalla daraja yow nga dem fofu di tapote yow nga dem fofu nonu diko commental diko ne na saf na guerre gi saf mondial na guerre gi saf mondial yow tamit nga tassa la rew mi dina ko debbo be melni soura bogo yow da nga mëna debbo rew mi yo Robi foko muna debé
5: ah japp na né mën nako kay parce que ma nga ci
6: yo loy wax bal
5: ñepp ko topp diko sétan
6: ay bal luma la xamal ma ngi té evidence yo gëné ko
5: té gisoon nañu ñu mel non tamit dañ leen di soxla tamit ci politique bi do dé baye xel lool
6: légui wa légui politiciens ñoo ñu lañ ñëkkati di lañ jox xaliss ci suuf ñoo ñu di saga sen ligne ñu ñu wara jambarlo ci politique bi ndal lool warna am
5: dédé
6: ndal lool warna am yo so nit ki su nekké sa parti nga jikko ci internet muy sag ay ndey olen ko ngén adresse ko nek ñun bëgguñ li as far as ya ngeen bubo ñun suñ parti bëgguñ ko dafa wara stop
5: wallahi
6: xamuñu parce que ya ñoo yaal
5: bokkuñ ci suñ réaction suñ tosan
6: xamuñu li wéka Gambie ñun xamé wuñu ba paré Gambie légui jël 6 bo xamné ñun duggal ko suñ xol li té Gambie dis marine coast lañ ko amé woon li wéka li Gambie ñun musuñ ta xamé xalé ndaw yi man always ñom lay waxa bu lo leen ngay gis ci internet bi nekul real life
5: acha bal ma ñu jël yeug leg yibane yi xamna nekul real life waye de nga buki xama buki mum tay nu wéré affaire yi dafa té buki do wax lu bax ñu dem jël yeug leg yibane del soir
8: grab sign up activate or renew an Africell business service for 12 months weekly prizes and a grand prize draw Africell ñoko yor
9: Jangu Saint-Thérèse Parish Canifin ñoo leen di yeggal ci seen fête humbelu jangu dimanche ñeneenti fan ci wéri octobre atum 2026 bi dinañ ko défé ci Saint-Thérèse Lowa Basic School grounds mess bi dina door bu juroom ñeneenti wattu tégué ak genna wala ci suba gannaaw mess bi su jéxé dinañ am lekka yu neex ak naan yu sédda pour jaay ci ñeek bu yomba xalé tamit dinañ fa nekka defaralen a very grand performance cultural dance group yi tamit ñomi dinañ ci bokal ñu ngi o ñepp ñu ñew ci bes bi ñew leen ñu fetto bes bi Saint Teresa's Parish Canifin ñoo wote

0: Paying just got easier. With AfriMoney Scan and Pay, you don't even need to touch your cash anymore. Just walk into any mini market, supermarket, boutique, restaurant, or anywhere. Look for the AfriMoney QR code, open your phone, scan, confirm, pay, and you are done. No nurek, vavavum. Fast, clean, and stress-free. Hello! It even gets sweeter. When you scan and pay with AfriMoney, you get 1 GB of free data every week once you pay. Yes, free data just for paying smart. No charges, no hidden fees. Scan it, pay it, enjoy it.
1: AfriMoney. Join AfriMoney, enjoy more.
2: Jërëjëf mbokk yi su ko défé welcome back ñu andat ak yeen fi ci seen jaar jaar yi demba ni ñu koy amélé rek ci alxames bu jot fi ci kër gi West Coast 292.1 fi ci Kotu yow mi ñu déglu rek mën nga and ak ñun ci 877-990-995 877-990-995 li ñuy waxtané moy jikko mom la ñuy waxtané yow mi ñu déglu rek ñu ngi xaar sa gis gis ak sa xalaat ci waxtaan bi ci 877-990-995 877-990-995 ñu ñëwaat ci soxna debopulo jaaray batay yaangi won ci social media bi ci ni nga xamne nekkine bobu lañu ci nekké waye ci bir lolu doy baye xel tamine ci yenn ci kilifa yi lego leg mu jëf yow do doy xam which is which do doy xam ban la té kilifa la do xam nako def koku loy japp rek moy ci jikko ji la wala ci yarin bi ban nga ci mëna xam
3: comme kilifa bi mu
2: jeuf rek nga xeb ko
3: waw
2: lolou da nga japp ne ci bal ma ñu jël ki su ko defé ñu wat ci assalamu alaykum allo wa alaykum
4: salam
3: wa ongu kilifa la
2: mom la
4: allo
3: ongu
4: naka
2: sante yalla alhamdulillah
4: that's right
2: uncle
4: gis nga politique politique la boy ko gesso nga am sa parti nga gesso jël ño xamni day ñaaw lamb ci ni ma diga ni ngeen ko waxe nga leena fay di len support di len sou soural ñi saga ñeneen ak yoyu nonu saga wi ñu am lañ jëmeñ de te ñu bari dinañ xam ni parti bi ni du sangam bi ni ye fi ni la demé buñ la xamé devrémé dina méti dé parce que yaangi jur ay do yaangi am ay jarbat ay sisters même sa défendori way sa dom yi mu néño gessu nima ko wéxé won dem place ñu gis leen né ki papa mo doon li saga suma mam wala mo ñu doon li saga nangam ñu té ko diko xass mu gessu di fexu ñu sot ko dur ko gañ ko lu indi lool moy wax ba bayam mo xon wala im badam sani won ceti jambour
2: walu model si
4: mo indi façon yi wax yene man gis na ko xamni kilifa la won fi ni gestu ligey fi yu bari mere ko bim jehale ligay pension amutone jama ci dekkami bu demone america bam deme america am ñu ko fa xame gambian ci ne ki mom ni la melone mu amé won taxi gay dañu dugga taxi yu bu ko be place ci ko fa nokati ko fa du benen du ñaar yo bu daw ñip ci wat lolu du jama
3: du jama
4: def lu bax dara dahuko politique bi ñu ñoo na be paré de décembre force jembalé jéha ci septembre octobre jéhna ñu ci novembre wan mo ci dess octobre mo taxul ñu né bokka na ci compte bi dé octobre bokut baaxa mala nga ko xam na ni té la force of octobre jéhna ñu ci novembre
2: ok
4: so nima ko waxe won tamit ak jiko yi jigo ilenen la de di nga gis yena yo xamni sa sa contenté moy indi lo xamni yo xam nga ni li mom du jadu way comme kayo ya gagné sa in supportance duga ci moto di wi kanam yu moto bi driver bi ñaar nek fa kenen to ci palantier ci gannaaw ñere nek fa palantier bu nek am ñu fa to garaw ci bout bi gele gele yu mom be ca ko wako wako ni ya nga fe sofu nonu nga xamé li correct nga gis moto ya ngi daw ci balance yi def ni yow ya ngi contact rek ni ah suma gaay sétal ni ma ngi ne no it's dangerous lolou yeb won nañ ko bolé ci waxtan bi
2: dinañ ci ñëw inshallah
4: won bi des pour in election bi
2: man
4: ko ko mo october de october bokku ci
2: pour yow
4: ñu ci november ci man
2: ok
4: waaw jërëjëf
2: jëf jërëjëf baye fatima
3: jërëjëf oncle
2: acha jërëjëf oncle kulifay ñu koy jaajeufal yedit man ngeena def rek ni mom ci 7 877 990 995 877 990 995 yen ñi deglu fofu ngeen mëna jaar ñu and ak yen ñu jël keneen ci line bi assalamu alaykum
5: alaykum salaam wa rahmatullah
2: acha bismillah
5: ñu so jam na ngeen def
2: ñu ngi sant yalla ba alhamdullilah
5: ma ngeen ñu suma jaar baat
2: maam soxna jaaray mu ngi lay deg
3: koku oncle ibrahim
5: wa man na dama lay deglu sen programme frequently.
2: Ok, waaw lolou deug
5: la ngi comme sama brodo bu ko lé ñam mi fa joggé légui dina xam li ma bëgg wax moy ñun baño nekkandu bajul dañu election daño dem ci police station ni parti bi ñu di amana ka PPP wala UP wala whatever onu sanga jc fay wala jaxu fa yoyu ala dem taw ñun boy na joju tanka ñu tie ben ab tiel la sa placard sama sal bo fo jaxu fa bo fo jaxu ba keneen ñew den la mané fara ka kay jola 30 dola kadam nga sa di bu ko ci ñun kaf lañ ko def won
2: fon ndeysan
5: ndeysan mo neex won activity suñ politiciens ci ci amone ñoo ñu man suma dégg kenn di sanga kenn di bare tribal politics legal a hewde tribe nonsense lolu legal a hew
2: okay
5: you know da nga nan jël saxu la yobbu ko sukuta ci bi society taw ñu salen ko mu wit ni gawa ba ñu xamne li ma wax dañu jëlé wa ba ñu fi yobbu ko kiyang mu wit taw ñun xamuñ tribalism politique tay ñoo fi bëgg ci tribalism you know
2: té waru fam
5: ci dina ci affaire élection élection activity la woon
2: wallahi lu yomb la rek wara romb rek jall
5: li nga ci tagante rek tagante rek tagante lolu dafa ñaaw
2: torop jikko yaaw
5: moy légui dal man mënu ma
2: xam dafa
5: lé bes wala last comment di moy affaire yi esafa bi ñena woon wa esa wa it's true dabe day dégg nak ku yow ngane borom xam xam la
2: waaw
5: gamer ci lañu dañ dé gaaw xoy nit borom xam xam man xawma la day borom xam xam et ça lola jang xam xam am ci lo ala em billahi wal kitab man am na yo xam yo am et ça xamu gëna wala mom lo wa mom xam na ko baax ba wa mo dégger ñi ñi wax rek tout et ça des borom xam xam la et ça ndo bi ban xam xam lo ya la lola xam
2: okay
5: way borom xam xam eh borom xam nga bay bolé yépp
2: way ki xam lo nak borom xam xam lo wara nek
5: ah borom xam xam borom xam xam la ci lo lo
2: waw motax ñu né borom xam xam
5: civil law or whatever law he studied
2: okay
5: guanté onu sang niñ ko dé waxé borom xam xam melni
2: ba dañ ko dé réel dal comme xamna lepp
5: naam
2: mané dafa melni dañuy réel xam xamam comme xamna lepp té comme ni nga waxé yow ci lola xam xamam yëm
5: esa xam xam mu ngi am ci loi
2: ok
5: esa no bu no la xam xam mu man papa am suma tiya la won
2: ok
5: you know esa xam xamam ci loi la all due respect to him
2: ok
5: wante nak mo sa daf dé wone mom borom xam xam la mom esa ci bopa dafa ñuul fofu dé hay fofu dal doom na
2: man nak nanguna li nga mën nga woné né mën nako
5: aha ci loi
2: waaw
5: wone nak lolou ci ci RRC bi fay way taw rek man borom xam xam la borom xam ñaata lawyers fi nekk
2: am bari na
5: lawyer bari nañ ci
2: bari nañ waaw ok waaw
4: way
2: jerejeuf
4: mais ñu délo war suñu politique ci lifi mag ñi bay won demba ñamin Pierre Ndiaye ñamin Dakhoumpa ñamin Djibril Faye ñu fi bay won demba délo war ci lolu politique nekul ne mën nañu differ with opinion why nekul ne we are enemies no we are not
2: ok monsieur Ndiaye
4: jerejeuf
2: jerejeuf ombo jerejeuf ñu koy mister
3: oncle
2: gay ibra gay jerejeuf ñu ngi lay jaajeufal jël keneen ci line bi assalam alaykum
6: wa alaykum assalam wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh mohammed lamine
2: naam mustafa fall
6: ma ngi leen nuyu di leen ziaré
2: ñu ngi lay dello ziaré bu wër
6: ajaratu jaray
3: wa mustafa
2: dama gun makade
6: wax de jerejeuf way fi nga tié le fofu la dé waaw ya lamine mom anda bi mom jaar na yoon
2: machallah
6: waaw non la lamine sa chaal
2: le mu gassal ma kambu na
6: waaw yen kay legi mu melni ay kal ngeen
2: deugul
6: way lolou yeb jama moko isi
2: ah kay wallahi deugul
6: ak beno bi kon yalna yalla saxal lolou
2: amin ya rabbi amin
6: yara yalna yalla ubi wor sappi yo ban
2: tafak amin
6: yeb yeb la ngeen li ngeen buga yalna ko yalla def
2: machallah ñu bokk ñun ñep ñun ñep ñu bokk amin
6: radio bi pita mom suñu gena wala la ñu ko ñaanal ñu tok be radio bi supale ko
2: filtre amin way angul pi
6: dama koy wax toujours mané bu pita amone télévision ma ci signo degan ni yep ak permissive lig bi mo gene tabde dimanche dañ ko sétan live
2: waaw
6: xamna pita xamna ko waaw baax la yalla nako yalla yokka
2: amin
6: ah li ngeen ici mom li qualify wax jeexal na yeb na politique bi politique biñu gis legui man dama ne du politique du politique de
2: lan la
6: sanil ma magen la sanil ma magen la ak tam yow dof nga am ti sat bi ñewal topama dima tatchul de ñepp xame ma ci rew mi ma toxu motax nak ñi li seen followers yi ño wara baye xel do nit ki involve la tek la ci podium yi dila wax lo ngay saga borom rew mi di saga kalifa yi comme li jaara wax saga kalifa diina yi imam yi diko defal koku bor set nga gis koku mu ngi dem jambu la dem fenen légi yoon momu doon def lolou yeuk tay naka ngeena xolé nit ñi taga lolé na seen mbokay de paré roccé ku bayi len fa né geena na légui dama bokki fañ daan xass fama daan xassé ñun ñoom gambiani ño wara ubi suñ bot gis nga ñun mi féké demba ken mënut ño nax ñun do xam sax fan la nekk man lutax may jël kana ma jox sa t-shirt so ma ko joxé ma jël ko mé ko lutax may ko sol kon man suma t-shirt sol ko sen dom yang fa dinañ topa dem séti di den dem bi campagnal sen dom yang fi kër yi ñeñu ñu ngi leen yoni ñu dem jangi Europe nit ñi ñoo wara ubi sen bot ñoo wara ubi sen bot de gambian bi xam nga dama dé wax lolu ah lamine suñ waxé ñu né réew mi dafa Gambia dafa develop dé dégal ak develop na ci structure tax yu rafet yé moto yu cher yé déka bi yoon yi ak yoy way nit ñi nañ jéma develop
2: ci jikko
6: na nit ñi jéma develop developi nit ñi nak moy éw gis nga dé ba banjul bi lé motax liñ dé wax nongo ñi nañ xamuñ luy nongo tay ñu ngi naan nongo nga yutal tubey di dox di jaay di lifin ñu ne ki ndongo dedet di wot ndongo moy ko xamne pour nga nax ko dafa difficult conscious ko ew moy ndongo yaru ci ghetto bi be pare mous bako soko ñew fekk ci sa da nga ragal parce que doko muna wik ci dara ay suba ñe jox la tokul jox la ay fiu halis nga topa di tatchu di fecca jël ci sa ti sol su passé koku duga ci tented glace ami di la romba ele nga dem ci office bi dama gis ci kim ñu ne la ndax da nga am appointment amon
2: jerejeuf Mr Fall Ibrahima Fall ñu koy jaajeufal yenit man ngeena def rek ni ñom ci 77 wala 77 990995 877-990-995 ñu jël ki ci line bi. Assalamu alaykum, su ko defé ñu
7: waaw.
2: Waaw,
7: Khalil la, ma ngi leen di nuyu leen ziaru ba.
2: Xaritu Yalla bi, no def.
7: Waaw, sant Alhamdoulillah na ndam leen rek de defal le programme bi.
2: Ah, yo kay dañu daw légui.
7: Wa gis né dama fa démel rek, waye Yalla faana.
2: Ah, sant rek, no def.
7: Yalla faana. Ni ni sant Alhamdoulillah.
2: Ana soxna ci madam Khalil.
7: Ñu ci jàw bu baaxa baax, man tay ñu koy nuyu bu baax.
2: Ñu
7: koy nuyu bu baaxa baax ak jaaré.
2: Mu ñu ngi lay dégg.
3: La fée.
7: Gaay ñu fa ñu ci jàm sant Yalla baax. Ligéy dañ na solo de jikko.
2: Jikko.
7: Wa moy doomu adamu.
2: Hmm.
7: Wa bu jikko bu rafet gene ci mom rek dara defatu ba
2: wa xamna yow sax di nga ma dimbalé ci jikko because dañ nan ki jikko baaxul ki jikko ji baaxul jikko

0: ci jeureujeuf ñu ñew rek su ko defé andat ak yeen ci seen jaar jaar yi demb ak seen xarit seen soppé lamine cham fegu ci ak jaaray diallo mohammed mbay mom lañ ci andat tay ci waxtaan bi li ñu waxtane moy jikko mom lañu waxtane ci doom adama wala jikko naka lañuy jangate jikko yi legi ak jikko ji nga xamné amon nañ ko ci jamono dafa melni dama soppé ko dé assalamu alaykum mën nga ñëwaat rek ci 87990995 877990995 mën nga ñëwaat su ko défé rek ñu andat ak yow ci waxtaan bi mohammed ñu ñëwaat ci
1: Davis oncle docteur ba
0: ñu
1: dégg na ñaan bi wa ñu ko wiss sa kabi plété
0: ana dogut cake nak oncle xana cake bi naka la
1: dogut cake wana am ki kan muy ko kuy deglu te muy defar cake nañu su dimbalé mbok
0: dé mom bu defarou
1: cake sax mom cake bi ñu yobu cake bi
0: nak non mom cake am bi nañu ko ki rek ñun dañay jënd cake
1: dédét mom nañ ko kuy def ku rek ko xamné mu ngi defar cake te di deglu nañu defaral cake
0: wa ñu jël ki ci line bi assalamu alaykum wa alaykum assalam
1: way té li ñew la ni
0: non la
1: nak connection bi la nak credit bi la
0: amna ci gaay la anyway 8779909995 ñu jëlat keneen assalamu alaykum
2: assalamu alaykum
0: wa alaykum assalam
2: cham
0: nam
2: ala sa domba ala cham tan keur baydam
0: ala ji cham ci chamen keur baydam
2: waaw ziar nañ la
0: cham babel ñu ngi lay delo ziar bu baax baay ni ngeen jam
2: sam bi alhamdullilah
0: ma sha Allah yaang ci bir ñu ngi lay deglu ci jikko
2: contant nañ ci émission bi de
0: yal na yalla contant
2: Jikko.
0: Waaw, jikko.
2: Ko ci luñu ci la dañ koy ci jinit.
0: Waaw, okay. Jikko. Okay.
2: Comme ni nga jé gatte rek,
0: jikko dal musax. Dang koy ji musax. Okay. Ndaysan,
2: dégg nga? Ko ci gatte, dugu dugu moy sax.
0: Hmm.
2: Waaw, lolu baax lu ne diko ci bonté fi ci nit, diko ci baax dañ koy ji ci nit.
0: Waaw, waaw.
2: Bu ndek ma ngi dëndal ci ko baax ci ni way legi da naka sama yone la ci ko yi dafa yakku
0: ndaysan ndaysan
2: tak yalla ya tagatal xali
0: amin ya rabbi amin
2: sal ya rabbi
0: jerejeuf cham
2: contane cham jerejeuf cham
0: jerejeuf cham contane nañ lol ñu koy jaajeufal alaaji cham fofu ja chamen keur baydam di nuyu wa chamen keur baydam yep e diko tax ci loxol alaaji cham momu su ko defey jël keneen assalamu alaykum nam
3: ziaré na la
0: ñu lay délo ziaré bu wër
3: ala jappal bayyi
0: ñu ngi ci koom rek alhamdullilah
3: da ko system mu ngi fay
0: wa sa system mu ngi lay dégg sa system dafa xif lay mu ngi teud
1: kon la
3: wa ma ngi dégg am ngeen compliqué dafa xif
1: am mo bu ngi ci chak ngi li fi ya ngi am delivery ma
3: ak ñu apply ba légui
0: mu ne da amul apply ba légui
1: apply ban
0: mu lay dégg
3: war nga am nak sama bro da evita mu nekk di la togn nak
1: mu ne
3: amul ben application
1: dédét ma luma wada borom delivery man ya nge daw
0: jeuker ki bi la wax application jeuker
3: ah yow la ngi yow la ndifé
0: nga mande ken dugalagut de
3: mo gay nañ apply nañ apply gay ñi ngey deug mu apply
4: on ko lim fe
3: wax yow baba mu rebul application
0: mu ci
1: ban nga
3: mo
1: xatte
4: okay ba ma ki deug on ko lim fe wax yow
0: wa jerejeuf
1: suma ay nigaay le
4: wa jar ba direct ban nak
0: wa deugul len ki ba pare deugul len ki ba pare ay ja oh mom dem na
4: ah mom mo fi isa
0: mo fi indi application bi le ne nga ndax gaay nekuñ di apply yow nga ne nijaay yow nga ne
4: oncle mané wa oncle yum fe paqueté oncle yum fe wax
1: yow
4: duko ben oncle duko jël
0: jël baat jarul baat
4: waaw
1: ne suma ay nijaay
4: nako ben oncle jël
0: deug yalla
4: nan la sen application bi
0: waaw mané oncle bu mujj
4: oncle 7
0: oncle naka la
4: 799995
0: gey wala nijaay
4: waaw
1: oncle ibrage
0: ay oncle bu ñewon sa mo passe
4: la oncle ibrage ya
1: eh
4: wa kon na ñew
1: ko suma ni ya waal oncle ko li fay amul jaba
0: ñewewut
4: ay ah yo oncle ko li fay nga tan yow
0: bo dege bes bu doon tag oncle ko li fay nan ndjol ci kaw
1: hey oncle ko li fay degal ade dafa ndjol ci kaw mu fi
0: wa nañ jël ki ci line bi salam alaykum
4: so ko ko suma mom suñu application
0: bi nga def
1: dedit
3: sa manako bu nga na jël
0: bu nga lan
3: bu nga na ko jël mom
0: yow
1: mune
0: wa yow dafa mel ñima wax ci ko ma xana ci kër gi nga ne
4: hay
1: dina tok
0: bo bo bo
5: alaykum salam cham
0: nam diallo
5: ngi ziaré ñep way
0: ngi délo ziaré bu wër
5: ziaré suma
4: ah est ce que bu sikki bi tamit non non koli la koli ñom ñoko dé interrompt
0: acha ju jëlat kenen kon
4: koli la
0: salam alaykum
6: alaykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh
0: acha bismillah
6: salam ah yeen nga wax ci jikko way sidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ci jikko bu rafet lañ ko tagge buñuy wax jikko je yan lañuy fekk ñuy wax ci jikko yu rafet bi may jikko nak ñaak la amna bu rafet amna bu ñaaw man ma dem ci mbiri jigen ni ku ci yalla mayati soxna yal na fekk mu am jikko ju rafet
0: amin amin ya rabbi
6: du boba jikko ju rafet joju bu ci jabote mu mun le na yatti jikko yu rafet mana toga jeukeram ci jikko yu rafet mana topato ay mbokk jeukeram ak ay dekkandoram ci jikko yu rafet ndax gis nga jikko yu rafet mo noppal borom noppal ñamay nekkal
0: wallahi deug la
6: way gis nga jikko ju ñaaw da la sonal bopam sonal ñam nekkal
0: ndaysa
6: kon nak yalla ni yalla may jikko
4: amin
0: amin ya rabbi
6: waye nak nagn ko sentu bon ci jigen
0: jigen
6: ko ci baw jigen dal ni jikko ci rafet su jikko ni rafete bu amé jikko ci bon sax dana ko baxal
0: waw
6: ndax fo fekk gogu bax ni diko wax jigen ju bax mo ne ci gannaaw waw
0: lolu yag na ko deg deug la
6: waw diko jubanti diko xelal lu bax di and ak mom ci jikko bu bax
0: ndaysa
6: kon nak jikko bu ngeen koy wax nañ wax ci jikko yu rafet
0: ok machallah
6: ngeen day am jikko yu rafet goor day am jikko yu rafet xale sax dang koy yatt jikko yu rafet mu magale ko ndax ne nga jikko jiwu la buy bu bax nit mu sax buy bu bon ni day sax wa yalla tek nak mu nek jikko yu rafet rafet rafet rafet man la mer bi ci rukku bi jere jeuf sen bombo bi daf ma rero
0: way mer bi ci rukku bi yow namu nañ la de fa bi sirukh
6: ba bi ndo ma dem rero rek legui la ko capter
0: ndeysan mer bu sirukh wi ma yang ci jam rek
6: alhamdullilah
0: ya rabbal alamin machallah jerejeuf contane
6: ni wa inshallah ma ngi ñew legui sef ko
0: acha sefal gaaw
6: ma ngi yeen alhamis bu jot inshallah
0: wa wa gor gor sirukh ba ngi fi legui
6: man kay legui kay alhamis bu jot na ma bele ma rero
0: wa kay jël ko kon mu ngok jerejeuf
6: wa baxna nuyu na ñepp nak ñene ci plateau bi
0: wa kay ñepp ngi lay deg
6: ya ngeen jëf ñu yello jamm
0: amin amin amin acha jerejeuf mère bu ci rukh bi ñu koy jaajeufal way oncle Aboubakar Diallo momit mu ngi travailler bi legi mën nga ñew rek ñu and ak yow mère bi dafa wax lu am solo ci walu jikko yoyu ba ci jigen ni ndax yoonent yalla mohammed sallallahu alayhi wasallam amna fu mu daan dem di fon melni luy noppalu jang amna ko daan xatal fofu nan ko jangal da nga wara jang diko beus diko sonal bam ñewé ci jaba soxnam lum ko wax man dal fumay fexlo dal amna ko ma fa bëgga yakal waye jigen nako xelal
4: wa mako xelal
0: ndeysal motax jigen ju bax di mo wax mu ngi nonu kon jigen bokku na ci ñi nga xamne ño wara ñoy don foundation ni jikko
1: wa
0: ñu jël keneen ci line bi salam alaykum allo salam alaykum ah ok yo yangé lu ko wé oncle docteur Alhadji Ba nuy nañ la lu bare bare waye oncle Kulifay mën nga ñëwaat batay ñu and ak yow oncle Aboubakar ñëw na ñu and ak mom salam alaykum
5: ayo sa amna network bi da ma ngi ni be tuje rek
0: ah loolu la kay loolu la deug la
5: waaw waye seen waxtaan bi amna solo torop
0: ok
5: waaw jiko mom lu ñoy ji la lu ñoy def ci nit la
0: waaw ndaysa
5: waaw so jiko bu bon mom da ngay gis ne bobu neccio nit ki la suñ ko yarul rek dafa am jiko bu bon xam nga setané bi nga xamné mom lañu yalla di testal di ñu testé mom moy wispa di ñu deflo yu bon suñ ci mo soni
0: ndaysa
5: so da nga gis ne so bu ko defé nak c'est koulay yar mom moy def jiko bu baax ci yow you know li mo baax li mo bon sa xel bi nangugo nga xamne lu baax lolu mo gën nga jew topal lolu nonu lolu mata buñ laccé suñ yaay Aïcha buñ ko laccé lan moy jiko yonenté bi ñu nak mu neele ne moy alcorane parce que alcorane mo nekati ummat yonenté bi sallalahu alayhi wasallam ko nan defal li bayyi li defal li bayyi li di dem ci 20 something years
0: okay
5: motax jiko mu nek alcorane so len lam motax na ci suratul nun qalam nun wal qalam ma innaka la ala khuluqin azim ila ko tagge lu na won ko ne yow ya gena kawé jikko gu rafet ñepp understand nga so lolu motax ñena ñina dañ dé fokk ne jikko bu rafet nan ready made la xor bu rafet nit dañ ko dé défar dañ koy omar nga défar ko wa ken di du fi rek ñu bay la nonu rek nga am jikko bu rafet dédé comme maire bi limu wax ni nonu mo lolu moy dégga you know dañ koy orient mu lu lañ dé wax orientation dañoy orient nit ki ci lu bax so bu ko défé mu nekk naturel nga am jikko bu bax waay su fekké né bayé nañ nit ki wala yow nga bayandé ko ni rek sétane def la mun ngay def lu bon rek ngay xalaat lu bon di def lu bon waay so wéré sa bop ci lu bax rek da nga am jikko bu rafet
0: machallah jerejeuf
5: ngi len di gërëm di len santé bu baax di tataan ñu ngi len di déglu di ci jàngé bu baax
0: jerejeuf oncle Abubakar
5: jerejeuf
0: machallah amna solo lol ñu ngi lay jaajeufal bu baaxa baax su ko défé ñu dem jëli keneen ci line bi assalamu alaykum
2: allo
0: oui go
1: ah
0: yo ko magal na li baat be magal
4: ko li fay la
0: addo
4: hein moy qualify mom la tius
0: waaw
2: mohamadou lamine
0: nam ongul
2: ongale mané mohamadou lamine
0: waaw mané la nam ongul
2: mohamad angfa
0: waaw mohamadou lamine xana xamo lamine al amin moy kuñ oluki ku horti man la
2: mohamadou el amin
0: non el bi bokul Elle est beaucoup. Mohamadou Amin. Dirigeant.
2: Yara, il est là. Yara, il y a un peu de temps. Waaw. Mhm. Ñepp tok ni. Wa xam nga suma affaire rek. Xawma la
1: batterie yu neex.
2: Le mo defi ji ci ganaw. Xam nga tankay de ndol.
0: Mhm.
2: Ma jël ben jéegi ñaari jéegi ma jéxal salle bi ma yundu cabinet ba. Ma gis fa lal bo xamne xam nga king size bed yoy noon.
0: Waaw.
2: Ma.
1: Yo fa radio. Yo sa re neew.
2: Ken ko pa luma fa.
1: Ma.
2: Man kay dama jeegi yaat rek way non yaray xoma kan ko takki gi mané ko ki doni ki call be paré di wax affaire yi di nobu di ragal ala jabara mané ka raw
0: dawna ko mo waxatuñ ko
4: non ki mom
0: légui yow ya nek ci bunta bi kay bu fekké paré nga waxal
4: mom yow la ciuss dé
2: ful mo am ñeneenti jabar ana dafa am ñereen bi paré
0: mané bala ñu wax ñent nañ wax ben bi
4: mom yo la ciuss yow mi la ciuss ongul
2: ko du fa ragal
0: yow ñi mëw la dé
4: ongul ki yo la ciuss
1: yo ko forcé chute
2: affaire yu ñeen bi dégal la dé
0: dégal
2: way yu ko xamné gambia fi ñu dandi wax touré customs touré bubu dara man bu ñoo wa affaire yi yoneen bi ma xamni ñu yalla mo leen moolé nonu bi paré
0: ndéssam
2: ñu topa seen ganaw ay touré di tagi ñogu touré artiste opposite big tree touré definitely ken bolé wu ci fi nonsense yi nonu
0: ndéssam
2: corruption and bribery ak koku dafa respect on bopam way ñu bari respect seen bopam wolé na jox tour li ñaaw té waré wacce sen bouti xol sen batten yi mëna gis sen batten wa ñu la xolal sa batten yi nga téñ ci ko bidiw yi ak pichay yi guuy yi ak yoy ngay gis
0: jërëjëf tafet bi jerejeuf tapé bi ñu koy jaajeufal onkul dafa ragal
1: way waat fay
0: ba tay ci jikko dañuy wax lu am solo nak onkul lim juñu ni dafa am solo parce que bo gisé corruption bi manam tay ñu fal la tay suba nga commencé samp tax
1: waaw
0: dawal moto bo xamné kenn dula gis yaangi ci bir
1: waaw
0: té tay lañ la fal wala ñu fal la tay ñepp di celebrate né di fay nañ ko fal nañ ko tekki nañ est ce que tamit lolu non la wara démé dem na bi si amna bénn yonent biñ nako yaay jité julidi mom dafa xamagum li taxone mu xam moy mom lolu daf ko jaaxal naka la wara mëna handulé lolu waye tay buñ nono tay yaay njit da ngay teub sawar def ko pati waye do tit do xalat sa digënté ak sa borom té yow bo taxawé da ngay wat talal sa loxo tié sa kamil o té sa bible nga wat né li nako doxal ci yoon na ko tek ci yoon waye lolou dañu dem be jikko bu ñaaw di ci feñ parce que ligo leg ñu gis ci yo xamne da nga nan dur ki la tegon fi wala dur ki lañ fogon ne suñ ko tege fi li la yoyep mu ngi xew te yoyep jikko ju ñaaw mo koy def dug ci jaaka bi julli ba pare genn yow dem noy def dem sacci kon julli gogu lan la doon jeri wala setone fi dama fi ñew pour wara change suma jikko wéci jikko bo gisé tay ñu nan la xalé dang koy yar ci bu mu nekké xalel bobu nga koy yar moy bi bant bi toyé fofu nga koy jubanti waye so démé bé bant bi wo nga bëgg koy jubanti dam rek la ci tégg motax amna xalé yu bari yo xamné seen kilifa dañ leen sétane ci jikko ju ñaaw bé loolu lañ maggé tay motax pour ñu dindi ci dindi ko dafa jafé torop motax jikko ju rafet niko waji waxé jël dëgg la ji la lo ji mu sax la kon dañ koy ji kon dañ koy ji ci xalé bi lego leg nak xalé bi judalé ko comme niñ ko waxé parce que amna ko xamné dafa juddou gisout yaay gisout baay ñepp dé nañ tél nañu gañu waye mom bo xolé ci mom rek roy ci mom ndax jikko jam amé kon amna ñu juddou walé waye amna ko xamné nak dañ ko togg diko tagat bëm téggé ci yoon bi amna ko xamné nak dañ ko sétan koku kilifa am ye ñoko lor té yoy yeb war nañ ci mëna baye xel jikko ju rafet dal luñu ji la té bu saxé rafet ñu jël keneen ci line bi bu fekke amul leen fu ngeen jaar ñu ñew fa assalamu alaykum oh koku dem na
4: mohammed alhadi lamine dafa am solo bu baaxa baax gis nga jikko bu rafet dal moy lu suñu magi baax daan wax rek programme bi moy fatale ko dembu la
0: akay waaw da ngay jël ci dembu ñew tay
4: te ku ne dembu ne magni
0: akay
4: waaw te magni wax deug neex fa yalla dañ nan def lu rafet ci jikko gis nga borom jikko ju bax day jombalé bopam ñu fekk ko ci naka su dudun
0: akay wallahi
4: fekk ko ci lo xamné dañ ko nan né tukkal da koy jombalé bopam
0: waaw de mag ñako dañ wax tukkal
4: waaw da koy jombalé bopam xam nga wax nga bu fi lu am solo moy borom jikko ju bax ci fep fuñ ko fal lepp lo xamné né rules and regulation la ci bobu compagnie nangu mukk mu jégg ko dana téla ñew liggéey su wacc jottu du wacc you
0: know
4: lum momut du ko laal liñ compagnie du ko jël xam nga bañuy commencé wax na la jikko
0: bal mo
4: ñaari mbiri la
0: yag naay fugate mo ta dugg ñu jël ko rek ñëwaat assalamu alaykum ah yi kon paré wu da dugg demal yi demal
4: jikko ñaari mbiri la wala ay mbir moy integrity ak honesty té ñu bari dañ ko ñak time buñ toll ni ñu bari dañ ko ñak ba lañ koy xam rek sékkal ak nit ben programme bo xamna ni dang ko sekh ak mom surtout nak ci walu copper da nga gis jikko wala mo gis jikko
0: waaw
4: budé jikko bax
0: la mom bu fa duggé rek fat jikko fay waaw
4: budé jikko bax la rek ding ko xam ci mom budé jikko bon la ding ko xam
0: légui nga xam ko
1: sifal fofu
0: acha ñu jël ki assalamu alaykum
1: war na si
2: salaam
0: waaw
2: ñewat na bi mom bawuma yëfi application de bi mom yëfi jikko yi lay wax
0: genn nga ci biti moto radio baangi for wañi ko tuti
2: wañi na ko mang ci auto wala mang la mangé dawal de mang la dégg
0: ah ok bismillah yaang ci bir
2: waaw
7: soriwuloma yang sama ganaw fi rek
0: ahan
1: soriwuloma mun lo indi ndew
7: bu nekk damaay romba sa bunta bi ñaari yon ñetti yon
0: wa sa waji mun ngay ninde wo
1: mané soriwuloma mun lo indi ndew
7: no way nañ wax ni ci application bi préparé rek
1: dédé lo indi ndew bi rek man maay ni yefi
0: acca yow lañu deglu
7: wa wa mané comme lu waji nekk di explain légui la rek fokk na jiko bi mom
0: hmm
7: attitude bi la
0: ok
7: ta attitude bi soko soudé bana rek yow da nga mëna dem ak ku nekkal waye amna lu wax ci place liguey kay lu am solo la ni ci dañ ci war di bayel bi baaxa baaxa baaxa baaxa so dañ ci place liguey kay da ngay xol ci way application ay jinné nit ñu apply té ta ben place o ñaari nit rek lañ soxla
0: ndissa
7: légui yow nga am place bi nga commencé liguey properly correctly waye may ko ben 1 week 2 weeks rek commencé jël ay excuse té mu ñëw élect di ñëw su ñëwé bala taami waata jox dem na feneen du jëntel leneen ño xamné ñu nga soxla ñu ñëw fofu non tok ay awas ñu naan dafa ci dafa dem meeting parce que ya nga dem topato di yeneen so yoyu dañ ci wara bayeen yoyu yëpp jiko bu baaxu rek moko dé won
0: ajam
7: programme bi amna solo trop
0: jërëjëf borom application bi jërëjëf ñu koy jaajeufal bu baaxa baax ba tay yenit man ngeena def rek ni ñom ci 8779909995 mohammed yaangi won fo am solo way saay daf la doon sif wala num demé non
1: dama ko won mu sif am na fu mu wax mu ne bu len xaliss bolé fofu la bëggon mu sif bu baax
0: ah
1: wa fofu dañ né mëna gis jikko nit
0: waaw xaliss di ngeen xaliss khalis xam nga last week sa dama waxone ne mom lañu waxtane te
4: khalis badjo bi
1: bu len khalis bolé
0: khalis
1: dem meuna gis diko nit
4: moy dem badjo bi khalis moy badjo bi
0: waji
4: legol li nit jikom soko bëgga test deug gënël khalis khalis ngeen sekk khalis
0: bot lool lañu xamé tay ba nga xamné tay politiciens di sax fokk ñu suyel ñu fokk lay la wara mëna top
4: wa lo tax tamit mën nañ la suyel tamit peut-être yow da nga ciof ciofa delu ciof ciofa ta do dug wala su même so duggé sax do len sanel waaw ñëmi dem nañ ba xamné
0: waji ñu won na
4: you know wacha
0: assalamu alaykum
8: assalamu alaykum
0: wa alaykum assalam
8: wacha
0: naam
8: jere jere na def
0: ñu ngi sant yalla bu baax alhamdulillah
8: na te so won mo wéne ni ngi wa jiko ngi def lu tapu bi wa
0: jiko sama mu ngi dugg di genn de jaxalon na ma de
8: wala Abubakar bañu li ni
0: eh Abubakar ma sha Allah ñu lay contane bu baaxa baaxa baax
1: bañu li
8: ni jerejeuf ci contane
0: ay jerejeuf Abubakar
8: contane
0: ki suñ de def live mako de siya
8: okay dégg ma
0: ñu ngi ci jiko
8: waaw ci jiko waaw
0: mo
8: nga dégga na watte tay ni nek nak lu important mo tan jiko nga xamné fum ñu waxtane ko koko ni ko wax ko ñu ko waye jiko moy li nga xamné ci ñu defin wala ñu wax wala ñu ni bi ne mëno kané nek
0: ok
8: jiko nak day reuy day ndaw té dafa baax té dé bon amuy té jiko most of the time nekul lu nit di gis si boppam rek moko am ah gis na dang koy meññi si nit bi xale bi dafa bu nekkee xale ay def ci kuy baax si moom
0: te
8: xale bi yow di wax lu baax fu ko feetam muy def lu baax yow su amul rek dina def safaani baax li xale bi nga xam ne dina wax wa bu ñaxas dina def tefin bu ñaxas wala yu mel noonu di ko bu rëy yi nag mooy nit bi nga xam ne fu mu wax wala lu mu def ku nekkal na ko si
0: ndeysaan
8: mooy def dina def li nga xam ne lu rëy la lu baax la loo xam ne ku ko gisee rek di nga bugga sa bugga bu nga bugga yow nga mel noonu wala sa doom mel noonu dina nekk ay role model jiko bu ndaw wi mooy jiko amul li mooy nga gis nit bi nga xam ne moom cëfinam kenn di ko wax comme Sena Diarra yi ma wax nit nekk si TikTok wala yeneen media outlet ci nga xamné né ci jëri ko ñu ko social media nga ko wax pour la ni chocolaté aduna bi yépp mu nekk ay gros gros place nga xamné fallen talk di na talk ñu waxtaan di waxtaan waxtaan yok waxtaan yi nga xamné dëkk ko ko jéga wala ku fa jaar rek da fay bëggal ñu waat fofu kon man ma ngi bokk ci plateforme bi nga xamné ni lool la ci TikTok nga xamné SD ñu lay nekk fofu di waxtaan gëma rek ñu lo waxtaan it's a very important topic.
0: Ok, ya nge saga ci kanam xale bi du jikko yi rafet yang koy jangal xale bi yoy yeb lu jara baye xel la ñu jël kurubali su ko defé ñëwaat ci yow
9: assalamu alaykum wa rahmatullah
0: wa alaykum assalam wa rahmatullah
9: naam ngeen def
0: ñu ngi sante yalla ba alhamdulillah
9: ya ngi sawatu ma ngeen bi de
0: jaara mu ngeen nelaw li le dawna yaram mu ne dafa xif de
9: ok boy tay nak waxtan bi ngeen indi dafa yaatu trop
0: dafa yaatu de
9: dafa yaatu mu men ci wax we at du jeex am nga ne mbollem lo xamne mbindeef la amna jikko jikko moy behavior ni ngay responder ci sa environnement e garab amna jikko de
0: mom garab
9: e bu nawet bi ye da nga gis mu wuta hobby pour lan mo meuna jengé ndox pour bu ko use bu baax bobu jiko lifinda garab yépp nek bahima yi am nañ jiko légui sax ni ñu la xat di wax na yow xaj nga waaw pataka yangi woné jikko bo xamné jikko xaj la xaj moko day def
0: ok
9: so ñina la yo xaj nga so gis nga jikko de dom adam nak jikko environmentam bi mo koy defar ilew ko ci kër gi yaay ji bajen bi ñu bëre ci biti mom yeek xarit yi ñoom ñep dañ dé contribuer ci jikko dom adama way lan mo koy défar pour mu nekk lu baax moy immediate family am bi yaayam ak papaam ñoñu buñ amul jikko bu baax dom di du am jikko bu baax ñaarel bay bi wala yaay bi bo xamné dafa naan dom ji ko diko gis mu ngey nan han ko dafa wax ne li amul problème de
0: ok
9: ana yalla musal xale bi legui na yalla mo de yar dom adama bi nga joge ci lu bon yalla def la lu bax di nga joge ci lu bax nga nekkat lu bon so society bi mo de defar diko dom adama kay so gisé ni ñangé tok ci TikTok bi légui di saga di hasté ah mu ngé bokkal ci suñu jikko dé
0: kay
9: duguna suñu jikko dé
0: duguna kay
9: akay xalé yang ko sétane ah dañu na li amul problème dé
0: la ndéssane
9: ku nekk ak ubi xam mo pejam la xawma lanam
0: waaw
9: diko di wax diko neex so gisé mo jox la benen exemple
0: oui bon
9: ñi judo bitim rew ak ñi judo fi jiko yi du nekk benna
0: dedet
9: parce que fofu jiko yi ñu mel koku environnemental bi ñu mel ci lool lay wé so jiko dal
0: acha
9: bay yaay ñu jaay
0: okay
9: da jenn ñu wara gor gorlu di def ay jiko yu baax
0: ma sha Allah yeureu
9: ci xalé yi pour sun society bi baax ba society bi mu ngey joxe ganaw de
0: okay
9: ah sun mami bañu gundal sun baye ñen jiko yi ak ñen sun jiko te dañu ne ci am du benn de ñu ngey baye sun loxo
0: deug la yeureu jeuf
9: di jël waaw li fini keneen après TikTok bi tamit kisna ci tuba bi do so waxé lu bon ci TikTok compagnie bi ci bopam mokoy gëné parce que loi réew mi mo laccé lool ñun tamit war nañu commencé am loi yoyu non
0: okay rakati
9: ko mo dem ko xamné ku bi nga sa gëmé saga li gindi next minute compagnie bi gëné ko
0: tax ci
9: tué ko légué ñaar ñi ñetti nit ñu ko defo
0: jërëjëf okay
9: wa jëm
0: jërëjëf ñu koy jaajeufal Mr Kroubali diko jaajeufal bu baax momi tamit contribution bi amna solo lol Mohamed ñu bayila nga wël yaagi won fo am solo de waye ñu ngi jéggelu ci dog bi
4: waaw xam nga rek ko lay tamit ñom ci programme bi lañ bokk té li ñoy contribute tamit amna solo bu baax baax deug ne fa yalla parce que tay programme
0: waji dal xamna fofu neex nako fi nga waxe won ne khalis
4: waaw khalis bi mom
0: feñal jiko si sasi
4: khalis mom
0: way amna ku ñu wadde wala ma jël ko rek
4: waaw jël ko jël
0: ñu ñu assalamu alaykum
10: alaykum assalam laam
0: naam
10: wa amati na solo benen yon man da gëjë gël ba dé
0: ah
10: gis nga waji kenn legi dafa wax lu am solo tay gayne gayne jay men me
0: waaw
10: su demé ba mëna dëkk doomu adama jikkom jikka yalla daglel mu nekk ci mom doomu adama mo jël gayne dagge jikko doomu adama ci mom ba gayne gi mëna yor jikko nit
0: ba mëna and ak mom ndaw dëgg akay
10: ba mëna and ak mom ba bayyi fadé doomu adama du koy jël sagat ko ci jikkom ba tax mo mala and ak nit di dik ak mom
0: ah akay
10: kon environnement bi moy ci nit yi moy ne nekki ak nim ko waxe mindit
0: dem na khalilullah mu ngi doon wax lu am solo ci tagat gogu nga xamne doomu adama mu ngi koy tagat manam mala yi ñu bolé
4: xam nga anglais dañ ko day wax ñene nobody
0: dem bu dama gis kuy ray jaan
4: waaw man
0: nan mom bu aljuma yi alkhamis ni fo nga koy ray mu xol bi sedd
4: man de duma ko
0: duma de
4: man de duma ko dem mom
0: ko ko joxon do ko ray
4: xalaatu bako sax
0: mu nga kon tagat jiko yoyu batay moy mo nek fofu rek xajj bi dang koy tagat bo deme mu dem bo taxawé mu taxaw so ko hey deppal mo top lolou lepp ci tagat bi la
4: ah lolou lepp ci tagat
0: lolou khalil don leral
4: acha comme nuy wax fofu rek anglais yi dañ ko def wax nobody is born to be a criminal but the society you are makes you to do so
0: okay
4: lotax society bi timit comme luñ fa wax non dafa am solo bu baakha bax ci mbir yi waye gis nga jikko comme niñ ko waxé la rek integrity la ak honesty ci génné ci nit ki rek lepp génné na ci mom wax dëgëné fa yalla comme que dafa dem ba ñun suñu yëneent bi ci bopam
0: sallallahu alayhi
4: yalla bam koy tag ci loolu la ko taggé ci jikko bu baax la ko taggé té so gisé mu taggé ko ci loolu comme nu ko waji waxé la ci digënté ay soxnam ci digënté society bi you know ci digënté nit ak nit ay xaritam lolu tax yalla jikko rek tag ko nako yaggan xol dedet waye daf ko xolaat ko ba xamna ni ki nak mo gën ci xol yi
0: wallahi ndeysan
4: mu tuddu ko kon ñin ñoo xamna ni ci mom la ñuy roy always jotna ñu nak suñu soxna dal fa jikko bu baax ñi nak suñuy fami suñuy xalé dal fa jikko bu baax bo muy rogan ak demet demet ba ci jakke ak juma yi muy domet domet ba ci liggey kay yi kos lego le nga gis ne ci liggey kay li ki jikko bu bax la
0: zahi
4: ding ko gis ci hospital ci
0: am yar lol
4: ko ko fune ding ko fa gis
0: wallahi ndeysan
4: you know ñom ñop dende bolone ki jikko bu bax la am deug na fa la ki ñun de ñun ñop sédé nañ ne jikko bu bax la lool nak lu neew la
0: non lañ koy cédé ci ki ko amé tamine ci jikko bu bon
4: waaw waaw waaw ta fo mën ti dem ci liggéey kaat dañ la won ki jikko bon la
0: waaw
4: so fa démé tim lo bëgg du loko def
0: waaw jarul masla ak mom sax lañ
4: la lotax mané la gis nga jikko pour xam ko ci nit jëféwul sekkal ak mom bir rek su jëfé rek nga xam
0: ndaysan wala mo wax
4: jikko jikko mom lu koy génné muy jëfine
0: jëf
4: waaw muy jëfine su ñu jëfé rek mën nga mëna xam ki ci ban catégorie la bok
0: manam su doon garab dal garab gu meñni mango ji ñor la bu ngalawé rek yi nga xam
4: nga xam ñu ñor ji
0: waaw da nga xam mi daanu
4: exactly kon non la té jikko yi jamono ji ñu nekk ni jikko yi dañ faible
0: way est-ce que amul lu soppi jikko yi wala luñ juddualé comme niñ ko waxé té tagatuñ la ci tamine moto way est ce que khalis tamine soppi wul jikko yi torop
4: lo tax gis nga nit
0: parce que lego le nga fekk ni sa ngorom parce que amna koy wax nan gor da ngay gor ci dara
4: waw
0: fona wax bobu dang koy deg de
4: gor da ngay gor ci dara
0: way lolou dafa yakku
4: ñu ne waw you know xarmi foko tak
0: falay lekke
4: falay dundé falay lekke
0: waw
4: understand
0: ay probable
4: way est ce que waw est ce que lolou nonu comme lo wax
0: lo ram la
4: mom nga jappone alcorane wi wat wala man nga jappone bible wi wa est ce que lolou la won dañ la ne yow fuy ni yow fi nga wara dundé lolou nga wat dedet gis nga jikko bu bax ak fo monti ne ak lu la meuna dal dang koy sam ta da ngay and ak mom ta dang koy woné te gis nga sa jikko su baxé wallahi lazim yalla rek mo lay sam fo monti dem di nga dundu
0: okay
4: ta lo fo wara am ding ko am lu la nit wara meuna jox dina la ko jox te do ko korop do ko ñaan
0: motax ñu daan daw di dem ci daara yi di yob xale ci daara yi fo ne fa la ñuy amé jikko bu rafet ñu jël ki ñëwaat ci yow assalamu alaykum
11: ah alaykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh
0: dama melni maire bi ci ruqba di kad
11: man ma deltu wat
0: ya nga ci biir kon
11: gis nga ñett suñu andé di ñëw ka ca gëna ñor rek ngay xol
0: waaw
11: nako mu nga nele
0: waaw
11: waye bu ñom ñett bu ñëwé ba taxaw ko rafet ki rek ngay xol waye bu démé ba yagg borom jikko ju rafet da ngay tan
0: ngay jël ndaysan
11: ni jikko ju rafet rek ko am
0: ma sha Allah
11: su ko jikko rafeté ko dendal su boné sax mën nga ko rafetal bam rafet
0: ah kay wallahi
11: so juré dom jangal ko jikko ju rafet jikko ju rafet so gisé nga né nit day dugg ci jakka julli ba paré genn delu wat kalam nekkon muy lu ñaaw julli mo deggul way julli da fay défar dit
0: okay
11: julli bu nango deug nga julli ko ci nang ko wara julle da fay yobbu sa fik da fay ragal lo
0: okay waw
11: julli day defat nit budé dang ko julle nang ko wara julle nga ne jak sen ko bi ni allahu akbar yalla rek kay deug koku da fay defar way du la yak
0: deug la ndeysan
11: waye nak bu fekke ne da ngay julle ndor ak nit ñi
0: julle ndor
11: na julli
0: waw ni ñe jog rek mari randor dal
11: koku julli du ko defar
0: ni ñe rit nga rit
11: nit da ngay nekk sa biir nek yow kenn rek ak yalla nga japp dugg ci won ak sangu ba set japp jublu penko boba kenn gisul la yalla rek la gis koku julli dina ko defar julli day defar nit
0: ma sha Allah
11: waye nak yalla ni yalla may jikko ju rafet
0: amin
11: da ngeen wax lu am solo ndax jikko ju rafet moy defar keur moy defar neek moy defar adina tamay yalla ni yalla may jikko ju
0: rafet amin waye mer bi sirxu bi
11: barke muhammad rasulullah
0: sallallahu alaihi wasallam jerejeuf ayta jerejeuf mer bi sirxu bi ñu koy jaajeufal bu baakha baax gennal na ci ñetti ñoo ñu musseen dafa melni indi la fa mandarga ñetti jikko te biñi bi ci mujjii moy bu rafet bi ndiolang fa waye ndiol mi ndax jikom rafetna tarang fa ndax ki taru ndax jikom rafetna waye ki ñaawit mu fa parce que bu fekke amna ndjol amna taru amna ñaawa ci tepp les ki ñaaw ndax jikam rafet na bu jikam rafet hatta sax jigen gi nga xamne yang koy jele keur bayam loy jaka set ci mom
4: may jikko ju rafet
0: kon mu ngi non kon lu jara sa xol la
4: parce que lu jara tan la ci jigen
0: ah kay
4: parce que jigen ci jikkom rafeté rek dina jural ay dom yo xamne ni seen jikko dina rafet parce que lego lek dañuy wax dom jandey
0: ah kay jaray mu ngi fi amna koy lacc ndax jaray xana dafa genn mu ngi fi
4: ni wax ni dom ja ndey ja
0: dom jandey ja
4: waaw lolou dafa am
0: lolou de olof daf koy wax dom jandey ja
4: dom jandey ja wax ni dom ja baye ja
0: deje
4: waye dom ja ndey ja kon nak comme dañ lay jinj ci dara kon na rafetal
0: jaray dafa melni yow yaangi auto
1: sa bi def sama tv amar na lebe day amna mormor amna jambakatan amna
0: gaay ñu ne ko xamul nokoy def nam la defa tax
1: waaw
0: ndax du
4: waaw wallahi
1: mormor amna ci jiliba amna lebe day amna jambakatan amna suma client yi dal ak ñu jëndu ton ci vibe bi amaat na yëpp 100% habal ti la
0: way tay bari wut di dafa melni wala
1: ah
0: tay mu ci mbuz
1: waaw yow tam so fere te nga jënd
4: wallahi deug deug
1: ba tay mo ndam deug deug dama ci préparé dal moy lool dal
0: lay ko bëgg ci mbor mbor bi fan lay jaar
1: 7124229
0: 7124229 no deug deug gay
1: dama fanano febar
4: onkul ki nakala do sax mom
1: ba pare ma bolé ci hif tam
4: onkul ko li fay na ñew de
1: onkul ko li fay yow ci onkul ko li fay ngay duga yow da nga wul ko ba mëna ko ñaar
0: acha mo ngok mbok yi batay yeen ngi deglu West Coast Radio 292.1 fi ci Kotu ñu ngi waxtane jikko nak buñ ko waxe xamna ne ñu bari war nañ ci baye xel ci ku ci nek rek isab sa bop ba jiko la am da fay bax ci jamono ju
1: tollu ci sa war nako mune jiko moy nit de
4: moy nit xana xamulo ne lami man mala gëna xam sama bop yama gëna xam sa bop
0: wallahi
4: jare mi moma gëna xam bopam so gis nga ku nek ci ñun rek man na hisab bop
0: yow mi deglu sax man nga tok hisab sa bop xam nga ban jiko nga
4: man ban jiko la am ndax man
0: amna ñomé jikoy kakatar
4: ci ñu taggé waaw no way kakatar sax fani gënë na ndey san
0: lu ko gënë
4: lamin cham
0: lu ko gënë
4: fani kakatar gënë na dafa gënë ak ñaxtu
0: lu muy ñaxtu
4: parce que kakatar mune mom jikko ju mu amé won ba nit ñi diko tamé diko ko xassé diko ko jëwé tamam xamut ñom nit ñi xamuñ won lutax mu lambo jikko ju mel non
0: mom kakatar
4: mune tay jikko jojo la nit ñi jël te jëlé ko ci benen fatna mom kakatar
0: xeyna yow mi koy deglu so xamul kakatar moy li nga xamné so andé ak ñul ñul so andé ak wex wex so andé ak bulu bulu rab la nak bu daan bok melni lu
4: bok ci ndax légui akamu rar ndessan legui pour nga dox gis ko
0: ñun suñu jamono yombon pour nga gis ko
4: ñun suñu jamono time bo lego leg nga dox ak gis ko
0: ah okay
4: mané time bo wunu lutax nga doxan rek gis ko pour jangalé la won parce que ñun dañ dan taxu suñu time xalé nga gis ko ci ñaax mi mu niro ñaax mi rafet
0: rafet lol
4: ndessan lego leg nga gis ko ci ko garab mu niro garab
0: ko bi garab yi
4: rafet lol
0: deug la
4: ndessan mu ne mom mandar ga bobu non so gisone mu ko don def moy fepp fum dem rek mëna dëkk
0: ndessa
4: su demé ci ñax
0: mëna dëkk
4: ni rok ñax yi parce que mu ne nit ki so yoré mandar gam rek dana la respecter même tay sax so ñëwé tay fini you know so mëna la ka sosé nek ci kër yi sosé dañu def né yow wa kër gi nga so nek ci kër peul mëna la ka peul dañu def né yow domi kër gi nga naka nonu saraxul len jago
0: lay bolé ci sen bop
4: waaw dañ lay bolé sa bop mom jikko yoy nonu lolo taxone su démé ci mango niro mango démé ci kasu niro kasu fu mën ti dem rek niro gay lolo taxone mo don lamb

0: déggol lek yow nga ñew politicien bi ñew ci yow au lieu nga wax ko deug ah ñun di wax deug ne fa amna suñ xol amna kuñ ko jox ta mom lañuy sanel donc wax de te li nak dañ cey wax yaay company yaay company bokku nañ ci lu yaq rew mi yaay company yaay company bokku nañ
1: baar ñom ku ñew rek ñu accès
0: ñom npp day ñew ñu japp ñu jël udp ñew ñu jël
1: xaliss bi
0: waaw nrp ñew ñu jël political party bu ñew umc ñew ñu jël waxtana yow lañuy sanel yow ken mën nga sanel ñi ñep
1: amna koy nax wala amna ñoy nax
0: yow tag thank you
1: te warta deme nonu nañ sa mu jikko yi way
0: kon jikko yi war nañ ko mëna tagataat samad ba tay nu kakataat lo niro you know yenen ci ki naka la tudati sax mango wala yenen kasu wala yenen ak yenen you know sokko niro man nga rek bobu nonu bum tax niruna li bum tax jikko ji nga sansé ko
1: deug la
0: presque du yoon
1: bal mo
0: jël ko sam bu baakha bax
1: acha assalamu alaykum
2: allo alaykum salam
0: ngol ko li fay mangi xamé bat bi légui
1: non tay mo légui mom li mom allo assalamu alaykum allo
2: alaykum salam
1: moko mom sa boss la sa yef la waaw ku bax waxal ku bax ku bax lu bax
2: Mohamed
1: naam
2: yeureñu
1: man tay suma xol dafa set tay Mohamed nga may oyé amna lo bëgg de amna lo bëgg de
2: yeureñ ñu
0: ko lay xamoon avril gisun bi na bind
2: amna man ñu bari ñu ma xam tay
1: ndeysan
2: amna suma bena jarba Mohamed Jara du modou Jara de Mohamed Jara
1: waaw Mohamed waaw Mohamed gaay mom lay yaq di wax mod
2: mamad
0: mamad modou
2: bu ma nekkon sëriñ suma dom duma ko tudé modou de modou fay
1: Mohamed
2: la ko tudé
1: waaw Mohamed
2: el amin
1: aha kay
2: Mohamed
1: ko ñu wolu ki amin
2: waaw deug la wax nga lu rafet after suma nomba nga jël ko ci gaay nga xol yow modou
1: Mohamed
2: Mohamed Kakatar yi yang leena gis te politiciens ci fu nek ni wa ma kana ci doonu Kakatar ya ye gis Kakatar yi defay nga bu nga wax ni Kakatar mom jafé na
1: neexu tak way ba taxon ñuy wax le bobu mo jafé gis waye bi tay bi dono
2: ñu jël place ci Kakatar yi mo tax Kakatar yi xamné fi nek ni amatu ngeen politi di leen gis ko na xamé wala xam naka la Kakatar mais parce que Kakatar yi ni fi jël leen sen jiko
1: Yesa ngok
2: ah moy lolou de
1: moy lolou acha Mohamed dina jël sa nombre bi
2: waaw bi nga affaire yi naka la tuda fi jiko way nit dala wax ma wax la nak nit ku wax ne mom dafa correct yaangi bu nga jël place ci mam yalla man ñundu ñew no nga bañ di jël wax yalla di mam yalla len di wax
1: imam yalla
2: tu ne nga gis ni bo bu nga jël place ci mam yalla famiti mam yalla rek mo du djum du jingo
1: waaw
2: du nelo du xando
1: c'est ça
2: ku jingo da nga ngay delo we ku delo we ngay da nga ngay xando
1: xam wallahi
2: mam yalla rek am mel no
1: jeur jeuf
2: so ñun we are bound to make mistake yow mu nga di dox tay nga naw rek def manière bo xamni kula gisut rek ni les sentir setal yapana la rin fogg na ne lolou moy sa jikko te fek a lolou du sa jikko
1: mistake mo am
2: exactly
1: deug la
2: do yalla yalla rek ay ko dum mo rek ak kore
1: acha jeri
2: bu nga jël bop replace bop am def ko place ci mam yalla yereem na la mam yalla defa fiir
1: jërëjë Fonkul Koli ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax su ko defee nag waxtu wi jeex na ni ñuy def rek mooy dañuy ñëw tàggatoo parce que waa ji moom xam naa ne yàkkam dinaa génn ba dóor yi Mohamed ñu bàyyi la rek nga tàggatoo ba beneen yoon waaye bu leen fàtt

0: acha su ko defé rek non lañu def dugal père mu daldi nuyo ay père nak tay mom dafa melni ko tangor de père ngay yettete père père deug deug dama lay day namu nak
1: la melnu mangu la fay bu bagu bagu
0: ba nga am jamm rek
1: mangu am jamm bu bagu
0: way tay dama niro ko stress nak
1: lu wala dama am stress bu bagu bagu
0: ah wa lu ko waral nak
1: mané
0: père yo xam nga né freeze mind lañ wax amul stress
1: tay amul freeze mind
0: tay lu am
1: tay ma amul stress dama ko lu stress legi
0: ah de tel nga tel na
1: nga ne da nga amu gan
0: wa
1: gan wu su dugue fi gan ni su dugue fi dafa wara fay juma alisi
0: tay la tay
1: yangi ci gan ko xamne yow yow xamulo
0: de way gan gi sa gan la
1: du mané mangu ko je ma ma wa gal fi dafa ñew juma keur mu defal ma fofu nonu lu garaw wogu na la ko
0: waaw
1: dafa fay juma xaliss day
0: acha tay la tay père yena ko deg père yag na jambar xaliss bi way nak amna ko xamne mom lañ am xaral ñu duggal ko mu duggu ubina buntu peska bal ñu duggal ko bal ñu dem indi ko ñu
2: dafa ma yag tek ba

0: acca mo ngi nonu permet di mo don nuyu legui su ko defé
1: su mo wajagi ni gormak tay la tay de gormak lay nuyu
2: waaw salam aleikum
1: aleikum salam
2: yam ngeena waane wa keur gi
1: ñu ngi sant yalla ba alhamdullilah
2: barikallahu jamm rek na
1: baye ni ngi am jamm goor
2: barikum billahi
1: ñu bayila nga nuyo ak ñu ñu deglu
2: waaw kay ñu ngi nuyo
3: lamine
1: bëggo dog
3: lamine dama bëgg ko lu Thérèse
1: xaaral ba la nga
3: dama mel dama bëgg ko lu Thérèse de nga Thérèse moy ju ma sédé
2: jek jek na ene
1: ma ngi sant yalla
2: wa keur gi
1: ñu ngi fi
2: jamm rek
1: alhamdullilah
2: barikanam
1: barikallah
2: alhamdullilah barikane
1: baye ni ngeen jam rek naka njabot gi
2: ñeppam fa
1: alhamdullilah
2: defu ndara alhamdullilah barikane
1: naka toli
2: wa fam ni le xam len yaakar lol
3: laminu ki bayul
2: mu ko lefe
1: ah gor mak do
2: wa man ki xojalagum na mari hawlaw da nga doyal may ma rek ma nuyo da nga doyal
1: acca nuyol
2: wa kay non la kala ñi def gannaaw bañu sante yalla ñu ci yenen tambu tedd bi
1: sallallahu alayhi wasallam
2: nga de gërem day ak bay ñaan yalla yagal leen fi lool
1: amin ya rab
2: bu ko defé de nga de sante de gërem du nuyu suñu kër wasi la maulay cheikh sayyid ibnu umar kebe di ñaan yalla tass ñu ci leeram
1: yokku
2: kem
1: amin
2: khalifa mu tedd bi cheikh bashir sayyid ibnu umar kebe ñaan yalla mu yag fi lool teer di nuyu umma islam bi yépp di nuyu ñëpp aduna yépp de leen ciar way di nuyu wa wesh course way
1: jerjeuf
2: waaw di wax ne de nga firi sa mine la
1: comme
2: ni ngeen ni koy defé rek
3: alxamdu laminu bala nga até keku da nga até gulo baye dama bëgg ko lu Thérèse dama ko bëgg ko nu mané baye ma ko lu Thérèse
2: jek
3: laminu man ki duma ko ko duma wa mom ki da ma daw legi mu ngi ma de Sigismond man ki gisumako
2: mané xama Thérèse ngay xol xama tatine deng man deng xamulum de fi no gis deng xamna fum commencé don né deng ci rojo bi de baj baj né gor magama yoral té deng taw xol fu ñaar
1: dafa fo len jaar
2: xamna fu ñaar lu waral deug la jëlta joxna ma xaliss lek nako way nak xamna lu ko waral deng
1: tay père nak dafa merdé
2: bu mere man
1: lu ñaata fan mu ngey wax fi ne dang ko amel xaaliss ba pare diko daw
2: wa
1: lu taggon nga daw ci keur ga
3: laminu man dafa joy yow man da nga gis man ma joy ba ma juddo
1: dede gisuguma wude
3: da nga gis man mo so joyu
2: lo beuri rongal na rek
3: ki ki amutu ngor ki dafa ñew suma keur ma joko $1,000
1: wa
3: keur mo wax la
2: ko
3: Thérèse
1: wa mo mu ne
2: hopnako pour wonal la rek dawuma ci yow hopnako
1: dedet kay
2: hopnako
1: de li ngole hopnu $1,000
2: le hopnako
1: te mom $1,000
3: man mako wak $1,000 yi
1: wa
3: ma beug mo fayalo suma calise bo luma tuti mo fayalo go suma carite la mo tag mo waxuma calise
1: naka lay nekk sa xarit nak nga ñew ba ci radio di wax lepp borbum la amel yow tamit
3: dama nanul suma ñane mo may ko
2: mene
3: dama lebu
2: mene légi lu mu démé mo la faal du ko keureum
1: léng
2: mom duy nan déng comme nim ko waxé rek duy nan déng ataya léng mu néma fi la ataya amu fi léng tégal ataya bo bëgg ték sa ataya léng waye déng ndoxamu fa xamna lénen lu ko ñu lugu ataya seen mbir yoyu
1: dédét kay
2: waaw seen mbir yoyu la ko ñu lugu
1: hãn
2: xam nga xam nga limay waxam dit
1: le amna luma ko fogg de
2: mom la ñu ligé ataya
1: légui bako nané do def
2: bama ko nané fu dol mbir mi xir ma ci lepp may lepp rek
1: dit yow nan ataya rek ataya ji xir la ci lepp loolu naka la waral
2: lam lam ko ñu ligé la
1: kon xamato fo nek
2: xamato suma luma ne kérek lu mom rek nan lepp di kérek kay mbir mi lepp la xamna fa ci roqal lepp waaw may lepp rek
1: demo tol de bes bobu
2: ha
1: demo la tol de bes bobu
2: demo ma tol den legui na fum doone ni ñepp fa ñi ci dess yeb jox na leen seen xalis waye mom moko ñu lu duma ko jox ba ñu ma ci nanga def deng
3: laminu laminu Thérèse mo moto go ataya man dama ko wa ko mané ki zahadudu la dama ko bëggu tégalu ataya mané ko ki bu ko tégalu ataya tay ki dafa ñowal mu ne dafa bëggal lepp bala ataya bi di ñor lan lebu xaliss ki luma wa amadou
1: wa yow tawsan nga waxte mom mo ne lim wax lim la amel ëpp na tawsan dal
3: mané luma la wax degologo mu ne dafa nanu ataay bi mu lebuma tawsan dal si mu dem ci benen keur mu lebu fofu
2: mbirmi la mané lim ko ñu lu bu ko ñu le gono ndox kesse ndox kesse bu ko ñu lu gono ndox kesse duma ci xir mbirmi la fa lay xir yenn say deng man la xir ci lenen
3: mané mané ki dafa wogulu amut dafa wogu fi dafa bëggo ñow fi mu wogulu amut
2: mané laj ko ndax ñuluk mi ndax na loola raxut laj ko
3: Thérèse mogo ñuluku
2: wa légui ñuluk nako kay légui fu doole ni xir na ma ci loolu légui lu ci fexé
1: ah dana war de yeen neexu leena atalé légui nak yow tamit ndax di nga ko fay xaalisam
2: muku
1: ah goor nak dedet goor yow
2: palatumako
1: lan la olof wax lepto
2: waye bi
3: han mané mané
2: fek nga ande sa sogo
3: mané laminu mang la wogu no dama la wogu de mané dama la wogu fi ben affaire ñun ndiago de ñu togn
1: waaw te sen xex du jeex
3: te suñu kay ga du jeex te ji nga ki vegay ne duma fay juma alizi dina ko yubu jalan
2: ay way demal fulan ni akhman yo le jay
1: gor xam nga yow suma way nga te damay bañ tamine affaire yu
2: mané bu ci mënon dara bu ci mënon dara def nako bu yag
3: mané dédé dama la bëgguna xam nga suma carité nga bu mëna yobu jalaaru
2: ñu
3: dama la yobu jalaang yow lamine ki dama ko yobu jalaang
2: way
3: soko wogul mo fayé suma
2: xali ci rax lamine amna leneen lu ci rax
3: fayé suma xali ci wala ma yobu lu jalaang
2: lu garanti won deng
1: lum garanti won
2: xam nga ñom ci xam nga ñom fañ la ci daawa ñomit ñom ñi fañ la ci daawa fañ lay wo xëc li ci yeldine gi
1: lool nga don daw
2: fa mané mu fekke ne le joxnalako ñaari fan ñaari dama dang koy dem ci cioj bi te dem na ci cioj bi waaw kay mu ngi ni lo len garantie
3: mané du deuga
2: dem na ci
3: cioj bi bama joge bama ko joge xalisi la gul te la ko tegu batu bay mo Thérèse mané laminu
2: mané wal tatin
3: laminu bay mo Thérèse Thérèse mu ngi deglu
1: mané tatin
2: wal tatin xol
1: way dama bëgg ñu waxtaan nak goor mag parce que nak
3: laminu ara lu ma ko
1: lu
3: ma ara mu ko lu Thérèse
1: yeen ko
3: Thérèse man dama ko lu Thérèse
2: wajal top dekk bi leen goor mag ama yoral goor mag ama yoral te deng waxul lu tax ne nga ma leb ko han kere bama ko naane deng sendeng la def sendeng ñeeng
1: wa goor neexu ba neexu naan nga ko ne sendeng way ya leb
2: waye handuma ak sama xal
1: waye legui hand nga saxal legui ni
2: wa
1: fay ko
2: lelit
3: mané
1: yow njabot gi ngay xol
2: mané akonto di lola wax
1: yow ñaata jabar nga
2: akonto di lola wax dama lay wax ni leen de nga akonto di lo
1: waw
2: pass 16 number 36
3: yi ba jangal mané ki jangulu
1: ah
3: gi dama Thérèse mané ki dafa amul lettre dafa amul lettre deweni dafa amul lettre mu indi ko ci Thérèse moko jangal ki dafa jang
2: mané dama jutalon bind bind la jutalon mu jaxasok man mané xaram dem ci Thérèse lol do ngala
1: té wolu ngon ko Thérèse way la because Thérèse moko call fi néko yow warulono ñew ci radio bi di wax né gor mak daf la lebal
2: ah lol la way dal mané Thérèse xamna la xamna na dal mbir mi lo gisé ma lepp han
1: xamoo
2: fañ ko ñar atay bi len ñar
1: mi mo la sonal
2: waw mo koy def na handu mak sama sogo man sa deng bama demé ba xéré la dogo gis xaliss
1: ba lutax nga gëj fa yow
2: han ma famon soxla dem fa xamatuma fa soxla lu mu fay wuti
3: han daf mal labu suma xaliss
1: affaire nak mom lim japp moy yow dang ko amel dara
3: dam mu tapal
1: nga daw ko
2: légui ñaata la ko amel li
3: tawsan dara ji
2: mom opponako
3: man
2: ñu tawsan dara ji nga man kay duma ko wax
3: ñaata ñu ndiago duñu toñu duñu tapalé man tawsan dara ji nga mo
2: wara man opponako
3: bo nga man nga fay ko keneeni
2: bo waxo dal mako yoral bu waxo nombo bi duma ko fay
3: laminu
1: way bo deé na kon
3: mané laminu
2: lan
3: man dama mu cédé
1: té mën na dem ci sa njabot
3: Thérèse moy juma cédé man dama la fay
2: kan
3: dama la joko tawsan dara ji bala mako joko dama wo Thérèse manako Thérèse kay
2: man
3: Thérèse ñew manako ki dama ko lebalu tawsan dara su fekke dama de nga xamune mu ngi yore suma tawsan dara
1: ah yow fo nga ab sodi na
2: kay legi len xarbam die
1: nga fay ko
2: waaw
1: soko jito
2: na lu su dem lolou nako ciel la rek fañu neme fañ kay nako ciel rek
3: lamine
2: liñ fi man tan nako ciel amul
1: deug la
3: lamine
1: fer dang ma deglu nak dama gis na ne mer nga way ki sa way la
3: mané de kirisuma way légui
2: ki kay doto donu ci way ki kay ay jet len jet way donu leta way ni kay ay jet la
1: doto len way
2: donu suñ way
1: ah way dang fa dan dem di waxtani
2: banako
1: di disok mom
2: banako ko xamne kay nga lay ngay dem bu deme ban jaral la de nga atay bi man na ci da posone momo fa ha banako
1: way yo kagn nga xamne atay bi da fa am lu
3: ci naminu
2: ba mané sendang
3: laminu
1: té way ku ne sendang xamato fo no de bañ bi keur
2: bama xéré
3: ma wogal la ma wogal la
1: lé da nga tudd fo ba xéré
2: ha man dal da xamant digënt bi da xamant xamu fu mo man dal bima xéré da la xamné li ñar nén ko
3: ma wogal la lé no wogal la ma wogal la ben ki amatu ngor
1: dé way boy pou la daf ma wax fi mu né daf la rombu ya nga ex ci xama ban garab man da nga dé gor garab
2: dé lepp ci ki gi la bo ba xéré guma won xamna
1: nga bëgg hé garab
2: bo ba xéré guma kana xam lo mbir mi su leena lay xir lune la yaqi
1: so non nga wa père yow tamit ndax waxtan nga ak Thérèse tamit nak
3: mané ma woku Thérèse Thérèse ma joggu ci télé radio
1: xaliss bi wéddi wuñ ko mo wéddiul xaliss bi dé wa yow amane bi nga wax dafa touti mom mune ëpp na lool
3: mané ëpputugo mané ki man ma ngou joggu 1000
1: yow tamit bokko won fim nekkon yow
3: dedet
2: ah man xam mu ci mu ci way da xamna moko ñar
3: man woku lum Thérèse dafa tougu ataya mu joggu mu jogguma man manan man manan dara jotu mom mom nan mune dafa mani
1: ki mune doy nan ata
3: lu dafa neug deug
2: mané mom xam nga de nga bu nané lum koy wañi ki bu nané lum koy wañi
1: ya
2: bu nané lum koy wañi ah xana lemme ko ma sa def kay mako nan sen deng waw lol kay leer na
1: légi
2: nak jamm man mom xalaata mako
1: fay ganaw ay jamm père
2: waaw
1: comme que Thérèse andou nak yow ci li ngay wax légui sédal Thérèse nga bal ko xaliss bi légui ñu continuer
2: man sa
3: mal mané mané
1: waye
3: ñaata fa djé godou mané légui
1: waye mom bayna
3: dé légui su mbogé ma balal ko da fa djé godou mu wag man dama jël sa xaliss waye amutu xaliss pour veille ma ngi jégal
1: ak kim ngey bay di té légui tay mu mbokh mi ñorna ak yoy non dugub bi
2: lool kay buma la ko waxé tukuna lool buma la ko waxé waxuma dug amu la ma la fay
1: xam nga
2: dédé fa may jaay da ngam la may jaay
1: légui yow nga ko jaay lan
2: man bañu man ko ne ko mako gëna ngi kéré ngelé dén
3: lamine bay lu ki bay ma yobu ko ci jalang bi
2: way way man tréwuma la man téréwuma la demal ci jalang gi ngeen demo téréwuma demal ci jalang gi xol
1: ba xam lu mu fa jélé
2: ba xol lu mu fa jélé lutax bobu légui demo top radio ya da baj baje da wax rek ah
1: way do amel nit ki xaliss nak yow tamit ñew ci radio diko xass
2: deet moko ki de waaw
1: way ma goor mag yow nak xam nañ la bu baax xamé wuñ la tiaxan way xamé wuñ la jël alali jambour ba paré
3: baj dafa jëlou suma alal
2: mané
1: way tay yow lem nga ko waxal wax ju neex rek mu bal ko wala nga fay ko mu jeex nga dem mu dem
2: wax ju neex la ci duugal mané wax ju neex la ci duugal
1: yo xam nga ne ki bamuy tak sonam yinaande
2: waaw deug la
1: ah yoy ba ngay tak yinaande
2: deug la
1: kon and bu yag la
2: lo kay waxuñu ko
1: legui ataay kassa ataay bu gulena
2: moko ñar moko ñar noxam kesse
3: laminu gi tabale la
1: tabale kat la
3: gi tabale kat bu mag la tabale kaddu bu mak
1: lo ci jaal père mom ba legui xaw da wacc touti sax waye ba legui mu ngi mer yow tamit waro mer nak
2: dede xam nga bo jaaye galage boko jaaye galage fay jël advantage deng commencé de la nappu xam na ko fay xamanté
1: waaw lo la
2: bo jaaye ki ni degg mu deggul mu deggo mu nan ma jaay galage nan ay jéggelu jéggelu mo tay jéggelu mu suba waaw
1: kon mbokk yi nang ko deglu mune du jéggelu tay du jéggelu suba
2: yow top projet yi do wax rek
1: yeen nañu mëna ci dimbali fim toll ni goor magal
3: mané nañ ko wagu deug nit ñi nañ ko wagu deug
1: Thérèse sori wut fi
3: Thérèse mané wolu mané makolu Thérèse ma man ba dama bu dama ko lu Thérèse de te yow way keti ñu ngi deglu suma joge fi de la yobu jalang
2: man lu may nap mom lu may nap la ragalut
1: ah xam nga ne kon ci nap la la ne
2: lu may na pela ragalu man ne na la demal ah legui na fum ne lu ci desati
1: lolou waru de man anduma ci mu dem de
2: te deggo ba legui deggo go mu ne la xexu njaago du jaxle deggo goko de
3: mom amna
2: xam nga fuñ ko ko xam nga ñom njaago
3: fuñ ko ko laminu laminu ki baño and mom amnu man
2: mané
3: dama ko mësu doro ba mo homu
2: lam lam
3: mom lajugo
2: deggo ba legui deggo mu may xop nan ma de nga fala yobu jalan xam nga bobu yang koy deg waye deg go mu ne la xexu njaago du jeex
3: deg go mo am na ke mo laminu
1: mom bosam day jeex
3: laminu
2: xam nga ci ngos la ko def mu xam
1: lu ci ngos mu xam
2: ci ngos rek ci ngos
1: ana bo fa
3: yow ba dang ma amul man
2: ah xolal rek ngeen lo muy ñëkalante nan ko fa ko door bam rek xam xam nga ma xam dafa dina jappul la
1: yow nak père dafa melni xam nga
2: la ilaha illallah
1: xam nga gor mak
2: la ilaha illallah satcha la gëna xam ko gu am xaj satchi mo la gëna dañe kër gu am xaj ak gu am
1: kon mom bo xam ji yëp rañu bëta
2: la ilaha illallah xam na ma
1: acha mo ngi nonu su ko defé baal mo baye duggal suma artiste bi su ko defé mu dal di nuyu ci kanam tuddi rek ñu and ak yeen inshallah kuñ fi dalal tay deg ngeen ko père mendi la ak gor mak mo ngi nonu mom ngeen di deg mom mo amel khalis père waye nak paré wul ko fay lolou doyna war lolou nak jaaxal na
4: 365 jaa sa ko cha empire.

0: I understand. So lol big challenges la Zimon right now ni.
1: Ana babi ak mère bi ñu ngi dundu.
0: Non, mère bi mo nekkal di dund way mom ngi fébar, papa bi mom dafa gañu suma ganaw yi no.
1: So naka ngay dundé ak mère bi nak?
0: Wa mère bi mom kay. Wa gis nga le fofu mo gëna nekk nak point bu nga né dafa over meet suma side because mère mom dafa dem jaay ci marché bi, understand nga. So right now man may gëna amaguma complete the 3 months bi. So amaguma liggé, amaguma dara, understand nga. So luma mën di raba raba suma boy la day call suma yena boy ni ñu ngam né man ko yagaat nda ñom wa suñ ma maye wéjé di yoy non la day dem recorder suma music.
1: Oh
0: yeah,
1: si ngay soga dem record music kon ci ñom ngay frato li nga kon amulo métier moy music.
0: Yeah, non ma yame métier mom janga na ma ji métier bala ma duga kasso ma yame métier welding wa right now kusuma welding pour mu traalement music la choose pour mo traalement you know.
1: Okay.
0: Wa lolou mo nek sama mind bi 24/7
1: wax nga ko music num naxare Gambia ak num metier Gambia gis nañ ni fi woy music danaka ñu bari gesu wuñ len jappale wuñ len.
0: Yeah.
1: So nga wara duga fofu non ci xat xat bobu yon mu metti wowo
0: gam sa bobala rek ak gom li nga don rek ak nga xam yo dem ban façon music nga amé ak ban façon mind nga amé
1: ban façon music ngay woy
0: wa man mom ngay 3 in 1 dama woy ci olaf dama woy ci sos dama woy ci angalé eno. Yeah,
1: kon yow bu ñew rek nga dem ak mom
0: wa bu ñew rek ma dem ak mom ta good music la dé bëgga produce you know. Okay. Music bu nga xamné su ko nit dégé dafa jangasi nekut jot dank kon drone music yi ni rek you know. Yeah,
1: ñu gis né tay music yi Gambia wala music in general music dañ gis né amna woy kat yo xamné lu ñew woy moy danaka du yété but way mo gëna mom lañ gëna déglu so ki nga xamné dafa jàngalé pour ñu déglu musique am problème la té yow gëné yow da nga ñëw pour jàngalé joxé message pour ndaw ñi
0: wa xam jàngalé néguñ béna jàngalé néguñ béna ta duñu sané ka béna man suma jàngalé oppa doolé bi yépp ci walum kasso la wa suma musique bi oppa doolé bi yépp ci walum kasso la so da nga gis né jàngalé bobu non ak bénen jàngalé bu nekk outside fa lé néguñ béna ta duñu sané ka béna
1: do ndaw yi ngay romb ci mbedd mi ak niñ melokan niñ melo
0: waaw lool la bëgga fight pour mu mëna gëna suñu society bu ñeegan ni ta ndaw yu bëri tamit xam nga ñu ngi ci biir dëkk bi tamit ñu ngay def lu bëri lu nga xamné anu dal luwa bi way xamuñ ko neeguna gom dañ ko xam xamuñ ko ñaka xam mod modé dugal YouTube lu bëri
1: so xam bi nga xam motax nga ñew pour
0: yëgal leen tagi gëre mo waaw bo mo neega point bi xam mo xam motax ma bëgga ñoo leg rectify boy yépp ino pour wax leen li ak li ak li ak li la
1: waye comme ni gaay di xolé wala nit ñi society bi niñ dé xolé ku gënné kasso ko guddugon kasso genn ndax ñu ngi lay xolé beut bobu tamit parce que lego leg dañ lay ragal torop ba yenn jëflante ak yow ci sax dafa jafé ndax
0: xam nga mom comme numa la ko waxé rek doomi adam mom do mu na forcer ken pour mu like la do mu na forcer ken pour mu heel la ona zanga lu wara am rek yalla moko bina ci yow su la nit like man si man la suma nit like des na ci yow so ma hété des na ci yow man luma kiya dal suma parents ni ma nañ ma like ak yalla suma yelol non suma like ci yow la des suma like ci yow la des andu ga dal man musuma la disturb musuma la tromper so lol mom you know mi cool
1: kon amulo problème ci yow ko xamné dal mu ngi lay xolé beuti ki kasso la jogé
0: non amma problème ci yow non because nekul yow yama fa tek nekul mo mala fa tek ona sa nga nekul yow yama dé dundal nekul mo mala dé dundal so lol non duma dé déranger dal. Yeah,
1: musique bi yay bindal sa bop
0: wa man musique mom gay suma musique yépp mako dé jobal suma bop
1: dem ko school.
0: Yeah, dem na school way sori wuma school.
1: Way kula o ci ci studio wat diga dem.
0: Wow. No, right now ni duma la wal fende right now ni man numa sambe you know care pour suma mère. Wow, ak gena because xam nga ma yame yi raka yu beuri tamit xam raka yu jigen ñu nga ne ñu ngay dem school right now yam so ma right now ni ay comme dem yokat education ni baxna nak way suma mère ci situation bu nekk la gëna bu nga fight you know. Yeah, at least
1: li nga gis dal moy xaliss duga nga am mëna téral ce gars.
0: Thank you very much, lo moy suma dream you know.
1: Musique Gambia waxon na la ko naka nga gisse comme ñi nga xamne ñu ngi ci ko artiste yi nga xamne tay ku melni attaque wala ku melni num tudati birkama boyo ndax ñoo ñu talal nañ la loxo pour and ak yow collab.
0: Non, duma la xam nga buguma la wal fen xam nga right now ni man ma ngey soga start
1: kon yagulo ci musique bi.
0: Wow, 5 music la record you know less than you know 2 months you know.
1: Lolu yow kon am nga xaliss de 5 music less than 2 months
0: wa du
1: nga record ko
0: do avoir xaliss sa. I want tous billahi wala ta'ala you know tous la amout you know
1: kon naka nga def record lolu
0: tamit wa kon ni wala xam nga dama nega nit bo xamne tamit dama comme sa bu dude football bam sa nga dama nega nit bo xamne tamit dama yek doomi adamay dama yek suma morom dama yek nit yi

0: jërëjëf, welcome back gannaaw yëg liggéey baana su ko defee rek ñu del ci waat ci waxtaan bi. Gourmag ñu ñëw ci yow rek balaa ñu ñëwaat si suñu artiste bi.
1: Dégg nga
0: artiste bi waxtaanam, déglu nga ko.
1: Ah waaw,
0: kon jàngat nga ñu si mën a defal.
1: Am na solo. Comme ni mu ko waxee rek, ni ku nekk am na loo xamante ni mooy waral dégg nga dugg ci. Gannaaw ba mu waxee jaar-jaaram, ñu koy masawu ci loolu. Ba pare tamit mu doog ko xam ne gannaaw ba mu waxee ne gëm-gëm la rek, gëm naa ne li mu wax gëm-gëm la. Nee na gëm na ne musique moo ko war a mën a teral. Te ba pare dégg nga mu ngi koy doxal. Lu tax mu ngi koy doxal, diggante ba mu génnee xaama yàgg na mu yàggul, waaye génnee na fii juróomi song yoo xam ne. Dégg nga, boo digloo woy wi rek da ngay xam ne li la hin yëg-yëg la. Waaw, te biir yëg-yëg moom boo ci génnee dara, nit bu ko digloo rek yëg-yëg bu muy am rek.
0: Waaw,
1: loolu mooy musique. Musique yëg-yëg la.
0: Yëg-yëg la.
1: Waaw.
0: Ok, ndax jàpp nga ne dina yomb ci moom because yow artiste nga comme moom but bi things yàgg na, waaye ba tey gisuñ len, gisuñ benn comme ni ñu koy gisee ci ñeneen ñi daal artistes yi di war a tukki di ñëw.
1: Dëgg.
0: Dawal oto yu neex.
1: Dëgg.
0: Teral seen i wayjur yi ba léegi loolu tamit gisuñ ko si yéen yow yaag peer. Lan nga jàpp ne tamit
1: moom
0: la wala da ngeen ci fokk
1: sa xëy na xëy na doxu benn xam nga musique. Musique doona loo xamante ni moom mën na laa fay ci ndigg su ndaw.
0: Waaw.
1: Waaw, so lépp loo ci bëgg ma nga ko ci am digg si ndaw, donte du yomb nag. Waaw, du yomb ci moom moom, waaye yëg gëm-gëm bi mu am. Moo ko ciy yóbbu, moo ko fay yóbbu.
0: Moo koy ci dimbale.
1: Moo ko ciy dimbale, moo koy pousse ba fa mu bëgg àgg, mu àgg fa.
0: Waaye jàppale bi tamit laag na fi trop pour ñu war laa jàppale.
1: Waaw, xam nga comme ni ma ko waxee rek, suñ réew mi fii Gambia, ki nga xamante ni moo la war a jàppale dëgg-dëgg-dëgg mooy taxaw ne bu xamoon ko ko jàppale dina dem. Waaw. Ku la war a jàppale.
0: Moom. Déggoo ma père nga ne.
2: Non, lu mu wax la
1: dëgg la. Ki nga xamante ne dégg nga moo la war a jàppale. Moom mooy taxaw fële ne hey diw sangam ne la muy def mal na ko, waaye bu xamoon lu ko ku ko jàppale.
0: Te kooku moo ko war a jàppale.
1: Kooku war a
2: jàppale. Te yow ma yow ko yow artiste bi. Yow moom nga yaakaar bu nu ma dimbale la.
1: Mooy
0: taxaw.
1: Waaw, bu xamoon ku ko jàppale dara dem te leer na ko yow yaa ko war a jàppale. Jàppale bi nag doxul da ngay jël ay xaalis dégg nga di ko teg ci kawam. Dede du loolu li muy def rek jàppale ko ci. Dina gis ci dina ci gis boppam.
0: Di ko ci won yoon.
1: Waaw, di ko ci won yoon même waaw kay dégg nga bu mu ci wéet daal. Loolu rek dina gën a gaawal yoon wi.
0: Per
1: waaw kay.
0: Per dégg nga góor mag moom lu mu wax yow nag ba tey yaa ngi mer, waaye nag mer day jeex.
2: Non, dama ànd ak moom, dama ànd ak moom ci woku boobu.
1: Man bi la neexee sa bulan ak man.
2: Ma ne.
1: Man.
2: Bi la neexee sa bulan ak man. Man ne laaminu kii histoire la bëggu. Ma ne bëggu moo histoire
0: la. Ma ne. Am na raay ne la bu la neexee bul ànd ak man.
2: Ma ne man dama ànd ak moom ci woku bu mu wok.
0: Waaw, mu ne bu la neexee sa bul ànd ak man.
2: Dama ko ànd ak moom dafa woku dëgg foofu
0: noonu. Waaw, ok.
2: Dégg nga.
0: Ok.
2: Gambia. Pour nga nekk fi artiste dafa amu benn jafe-jafe.
0: Ok.
2: Ñu ñu war a dimbale dëgg-dëgg moomu la ñu dimbale wut. Ñu ñu war a dimbale moomu la ñu dimbale.
0: Moomu la ñu dimbale.
2: Dégg nga ma.
0: Ok.
2: Kii. Dafa nekk xale. Amoo xel ak xelaat. Am na ñu bëri ñoo xam ne suñu jógee fële dañu ñëw di ñu wàq.
0: Ndax kii dootut xale de.
2: Waaye ci jamono ci.
0: Waaw.
2: Cadre. Dégg nga lu ma
0: wax. Waaw.
2: Ñu bëri suñu jógee mile two pour ñu wàkku duñ dee nangoo wàkk.
0: Waaw kay.
2: Dañoo ñëw ñu nobul nobul.
0: Bi mooy first time sama gis ku mel noonu war a toog on media di wax lii.
2: Dégg nga.
0: Waaw.
2: Du dafa
0: mu ni. Dañ koy daw dañ koy bañ.
2: Waaw mu ni dafa pare pour moro mangi. Képp koo xam ne yaa ngi def tolof tolof. Mu wàkk la yow loo def ni bii tolof tolof la. Bàyyi ko nga jàpp ci bii. Loolu dafa baax. Ba pare mu ngi ci musique yi. Man li ma wàgg mooy Gambien. Ni ñu ko jàppale.
0: Waaw.
2: Ni ñu ko xam ne ñu ngi amee seen doom boo xam ne musique lu bëgg te mu ngi bëgg a def musique. Ku ni ñu ko jàppale ci musique.
0: Ah kay dañ ko war a jàppale. Loolu moo koy yóbbu ci kanam. 365 oh.
3: Waaw. Breakstone 365.
0: Ñu ñëwaat yow.
2: Wow.
3: Dengagay luñ wax lu metti dina musa bax amuñ fuñu dagu jangal mandu su neku da nga gañu live bi dafa passé foy dox be di daanu la nga mol bul musa daanu kasso be du musa daanu ndeysan maxomé saraka nek kasso
0: metina message bu am solo la bon so gene ci biti gis boy ci johnson yi naka naka lay def ci yow
3: wa luma dey bëgg rek ino pour dem fofu no street ino watana gay amal le lo xamné comme luñ musta am am nga watana gay de vibes ak gay len nandal bi mo nega yon bi negul yon bi mo nega diga bi mo nega fen fi mo nega kanam fi mo nega ganam am nga koku ko amul love du ko def ko amul yermane du ko def
0: so am nga manager lay manage sound bi
3: no man ray na ni man awma tous dara la amul
0: kon yow yaangi wundelu rek dafa melni
3: no la fa demé
0: way am nga talent bi moy bi mu fa te xam nga ning koy tege bit bi
3: wa
0: bo amulo kenen kula manay
3: wa
0: est ce que pare nga pour out ko
3: efu de mangé saj pour out ko you know suma amé kuma jappalé mon na record 10 song you know one day
0: hala kon nit ñi duñ fogné kon lool nga don jang ci bir kasso gi
3: wa nobuma ko man lool la don jang fofu non
0: musique
3: wa suma dem bi fofu don sing force de maduga
0: lo bind la wala lu nek ci tête bi
3: li nek ci mind bi dafa nek ci mind settings bi already man dama bind ci bobala bind duma jël book duma jël kayet pour bind son luma bind era mako bind ci mind bi fi
0: kon dafa melni fa sa yu la bété rek mën nga gëné son
3: wa man la gis nga son mo la jugal wayene full song la dama ko dog rek way full song la so son yi tamit nga gisé so gisé comme buguma yena record because music song yu ma door ni yeb bité YouTube la so proper ou tamit proper bobu non
0: okay.
3: So façon musique yi ni da nga wara am autre beat bu nga xamé dañ ko tega mo meuna maaj so lo mota yakam diw matin pour di ross di outi en yenen beat pour di ya suma musique
0: bon musique ngay def rap wala lan
3: man yeb la lay def man dama dancehall afro yeb
0: bu ñew ndaga nak
3: bro man dal man bayuma dara man mo musique na flow rek boy yeah man bala nga mëna xam lool ñu taw ak su ñaari tanka rek
0: ok ñu gis tabi some artists yo xamne ñom so leen gisee nuñ dé briefé manam nuñ dé mel sen melokan da nga dem be da nga wax ne ci dal jaru dimbalé comme baye kawar gi fele mu graw du ay cien liñ doon wax ci rapper rek moy ñom duñ dé solo bu jaar yoon manam fo nga fog leen dof so si lañuy xamné ki rapper la est ce que yoyu tamit yang ko baye xel tamit
3: mang ko baye xel way na la waxal leena gis nga doomi adama soko jappalé bul hol appearance bi holal ngir yaala nga jappalé ko so way da nga hol nit kanam bi wala appearance do ko meuna jappalé ana yo xana yo nekul kawram bi mota yang ko jappalé nekul mbubam bi mota yang ko jappalé mind bu nek ci mom mota nga ko jappalé so yo bul hol leen ak leen ak leen jappalé ko ngir yaala ak yonenté bi rek
0: ba est ce que yon tamine nga set ko nga won ko yon tamine pour ne artiste ni la wara mel parce que ko xamne ñepp koy roy amna yo xamne daf ko wara daw
3: waaw lool mom lu nga wax lu dega la dega woor king la waye amna yo xamne ne mi fi lañ ko fekk fi lañ ko baye ken du ko meuna geeni kawar mom ngey dañu judd wala ak mom
0: ah kay
3: ona zanga kawar dañ judd wala kawar
0: waaw xam nga di nga def sa boss yang ko ko mu ngi nay sa mom
3: waaye
0: amna ko xamne defut ci lolu
3: solo ci lol la xam nga mota mala nit di neguñ beena amna ko meuna topoto bobam amna ko xamne muñ ta topoto bobam
0: okay
3: ona sang amna ko xamne talna bobam amna ko xamne talut bobam yaay ona sang
0: way man duma fonga woné culture bi nga bokk because lego leg ñu gis ño xamne artiste yo xamne yutal bi baye tubey bi fele muy rot fele kenn du xam naka la tamit
3: nak artiste na man suma gis amna ñoo seen feeling lañ am nga doomi adama kene ko na da nga amé sa own feeling
0: okay
3: waye man dem ak ñoo demé duma len blame because xawma ci luñ nega ona sang xam lo luta gaay di def li ak li ak li ak li so motat fofu non duma ci meuna wax lu sori
0: way artiste warna wona woné fam fu mboku
3: waaw lol dega bu wer keng la
0: okay père ñu continuer wat batay bu fekke dafa am loko laaj tamit nak père yaangi deglu rek berde jeex waccal legi waccal legui
2: mané gorou mako ya nge wogo gorou mako mo ma wolo mo nge pitu botam bi mo nge wol mo nge pitu ben botam bi
1: cha pitu bolele malay nap man ci nap yu metti la ne man pitu molele
0: yow nga na xamanté ngén
1: bokal li boko nappé ni dama ne ko ni buñu génné ala rey
0: ni gune lan def
1: ya
0: mat baram
1: bi waaw non la ko def ni
0: motam mo lay bolé li
1: mala pitom li muy bolé
0: père yow kon da nga xaw ki di da nga baye xel goor mak de ay père mo ngi lay xol te waxu xofu de
2: ki amuna ma de
1: amon ke
2: goor mak yow ya nek fi way goor mak amna mo bu bak gi dama ko mu jodoru ba mo am nga dafa woko fi mu ne ama def ma def fulan after man ma am
0: waaw
2: du deuga dama ko dooru ba mo am mo maamna
0: te yeen ay way ngeen lu waralon nga door ko bim xam non
2: mo maamna
0: goor lu ngeen jotté won
1: hein
0: lu ngeen jotté won xana
1: man mo jottuma mo man da xamna ci ngoss na ko mu xom waaw
0: ci ngoss taw na de
1: ci ngoss rek la ko ne
0: goor bak lolu
2: ngi xam
1: ma loxo bu dis la
2: dama bu ko laaju su artiste bi
0: waaw bu fekk am
2: na waaw dama bu ko laaju comme momu dafa geena fele mu ñew you know music mo nek ambitionum okay legi comme mile 2 so amé assez pour nga dem mile 2 pour nga dem cheti gaay wala nga dimbalé gaay lolu nagala
0: comme mom
2: waaw
3: comme right now
2: ni comme ko law dimbalé pour nga dem fofu nga dimbalé gaay wala nga dem cheti gaay
0: manam paré nga pour dimbalé ñing fa baye
3: waaw
0: pour di len setti so amé ku japp sa loxo yow tamit
3: dimbalé la ben waaw waaw lolou you know suma number 1 dream la nak you know because lolou la promise gayene suma gayene ci biti mom na def suma best na out ñu nga xamné daf leen ni mëna jappalé even man suma amul dara sa way na lan outal ñi ko xamné daf leen mëna assist ona sanga assist bi nak ci bor bu neka la yaay ona san gay suñ amé lolou non tamit mu ngi baba ba man sa suma amé lolou non tamit santa yalla
1: deugal mané gis nga ki ki deug bopam la talagu deug wax ni ginnaw limi outil musique bu ko amé wax na la ko néla na deug genné mère bi ci situation yi moko taxa juk bokk na ci force diri mom momit deug nga
0: deugal lolo
1: gis nga musique bi gi nga bu démé ba dox musique commencé ko fay ñoy yeb ding ko mëna def manam dem séti sa gaay ne fele yeb deeng looloy waral nga am sponsor bo xamanteni mo lay gungé ba nga mëna def yo xamanteni donte yow nekku sa poste sax ngay génné ñom ñolay deeng ñolay gungé deeng and ak yow fofu sa tour mo fay dem waye donte sax sa poste duko génné wa su ko defé leen nga musique ci bopam bu fayé rek lool yeb ding ko mëna gis té ñu ngi ñaan yalla yalla na musique fay
3: amen ya rabbi
1: waaw té inshallah gëm gëm bi nga nek ak yeg yeg bi ng koy def xam nga dénga musique yu ma gis tay yu gune yi def ñom dénga manam feeling leen am rek diko def waye amna yow feeling plus feeling nga koy def dang ko dund ba paré mu neen feeling ci yow té yi ngay gis gune go xamanteni commencé na musique rek xam nga ban track lay ñëk génné duma seen morom
0: waaw
1: luma fi def te yow yaangi dogo genn ci
0: dem ñu class santé
1: der yaangi dogo genn ci ngul nan lima fi def yaangi deg non yi nangam sama gaay ni xam nga commencé class santé waye deg nga mom boba legi
0: so
1: nga mo deg rek
0: di nan dom wala
1: yeral boba legi ci bopam la ne yeg yegam la ne lay woy dundinam lay woy kon bokku ta gaay te musiqueam lu meuna teela jall la wara do waaw te inshallah gis ne ne yaangi yang koy def ak yeg yeg yi ñaan yalla rek de nga yalla na jall ak jamm
3: amin
1: li yeb ñu doon ñu netal inshallah
0: 365 to suma amone bit suma lako tegalé mën nga ma ci tegal son mën nga ma ci tegal way
3: bit
0: comme bi jëlal féké mën nga ci def dara ma xol
3: way am nga stopal bit bi because am nga la moy problème nga am nga façon bidi man lu fa nek ala la war rek straight façon bidi suma ci waré way maybe am nga rek fi radio station la wa dafa am word yo xamné duma ko like pour ko xam nga ci radio station mi am
0: okay so bon bit bu nek rek dafa am lo ci wara tek noko wara wuy
3: bit bu nek dafa am ci lum la ci
4: yaay ngi understand because music la
1: ngay gis na mala de gis na mala
4: bit bu nek dafa am loko wara jor
0: gor ma xana da nga jaar ci music
1: la da tela nand yi ngay mu nan ke ay wara fak ak de nga yoy la mon ko yi ngay bolé nan ko de nga ay bladi fur ak yeb da ci bok ma la ko wax
0: lolu lay daw mom
1: lolu lay daw
0: ta mu ne bit bi dal du ko meuna jël ci meuna tek ok kon dafa melni bit bu nek rek comme ni nga waxe
4: wa dafa am la ci
0: lum laaj
4: wa dega
0: ci jamono yi gambie nak gis nañ ne danaka mom ak senegal danaka outé wuñ musique so gis nga ko bo démé senegal comme ñu melni num tudati magi faté sen drapa yu
4: kan
1: kan baba mala
0: dede ba
4: ngaka blend
0: ngaka ko melni ngaka
4: wa ngaka blend
0: waw ak ñom nit dof
4: wa
0: ñom sen song yi ak mbalax bo démé ci mbalax tamit gisoko ifin da nga gis ño xamné ay rapper ay rapper lañ won but door nañ song bo xamné mbalax
4: la mbalax la wa lool du ñaka lool ci rap lool ci rap life bi la néga
0: ok sénégal bi ñu ngi wax né rap tassu la comme tassu la waye américain yi dañ ko jaka jël ñom jël ci lu am doolé so ñun nak ñoko mujjé té fi tassu amna fi waye tassu bi ban bit lañ ko wara bolé dafa nékkon problème waye tay nit ñang koy bolé ak mbalax ndax yow ci japp nga né war nga ko mëna bolé ak mbalax
4: ah man dal comme numa la ko gisé numa yaga studier musique rap mom gay su la wayalé su tassu yi lool waru la jaal su doré mbala lool waru la jaal because lool ci rap bi la néga ci bopam ay mëna sa wa da nga gis né artiste mi da nga am bit bu nga xamné bit bi dafa la over né on a sanga nga né légui haral li man dama play fi suma part da mé bi nga play ci sa part né nga continuer ci su néwul mé bi nga drop nga sété lenen
0: am nga YouTube channel
4: wa ma am YouTube channel way strong dé mala ko soga créer
0: kon drop lo fa ben song fu tolli
4: wa mang ko drop ben song way song bi am na mi bi half video la rek video bi
0: ku fa dug nak la koy gisse fu nga dug nak la
4: wa brickstone 365
0: wa
4: 365
0: so taybe rek ding ko mo na am
4: wa straight
0: ok ñu gis tamine comme bala nga comme lu melni YouTube wala TikTok yi le so su fekke ne bëgg nga film deug fo nga bolé sa wëy ay wëy yo xamné mag du ko déglu
4: wa
0: manam comme li ngay bañ ci bit bi
4: wa
0: pour nga mëna film ndax yow bokk nga ci ñun
4: non comme numa la waxal ni right now man waxuma la fen su dé affaire comme façon musique yabaté mo la film lo suma néé suba wala ganna suba mu na drop bu dof bu nga amé ni song yi su da pa hit waye man solo wu ma ci lool yépp lu nekk suma mission mi mon kasso la jugé on a sang maître bu fa nek ak maître bu ma dunda ak buguma suma mo remi tamit face maître bobu non
0: ok dina ñew ci maître bobu sax
4: bala ñu ko sanga so résine bobu mota sax man suma musique ñew
0: ok
4: on a sang
0: ok dang day yomba wax ne kasso la jugé maître di ma face fofu nonu so mën nga ñew explain touti ci maître di nga
4: wa suma la wé xam nga suma la wé maître mom gay maître la rek so maître bu fa nek dafa over dof spécialement man maître bu ma dunda buguma suma ben morom dunda ko yaay ngona san buguma suma non sa buguma mu dundako so dama wa mit so dama feel ne suma neke artist medit bi suma ko neke di wax suma non sa dafa xamne wa degal ki fum jige medit mo fa neka medit bobu la neka di jangale pour at least nit yu muna divert yon bobu non wala luy tanga duga ci problème
0: medit bi lan lon dañ la don dor wala dañ la don dekkal teudal fo xamne do muna teud wala dañ la don liggey lo liggey bu metti lan mo nekkone metit
4: xam nga metit mom gay suñ la suñ cisé sa ride amatu lo ben bané ci aduna yaay understand man nekkone dañ ma don duré man duruñ ma ta man musuñ ma dur understand nga
0: way liggéy lo
4: wa metit tout man lol yé fékur ma ci ay liggéy lol yu metti man lol yé fékur ma ci because duga kasso kessé lol yu metti la yaay understand nga nek kasso sa wajib bu gor bi gañu lolou metti la
0: kon bi nga duga yang ko baye
4: muy wa lolou metti la yaay understand nga duga kasso tamit sa wajib bu jigé mi ñi ngey wax façon wax bu nek ci kawam ngir ku duga kasso metti la understand wa yo yaay nga duga kasso ñi ngey wax lu nek sa kaw metti la
0: so lolou nak nga ko dundé won ci bir kasso bi nga xamné dug nga sa popo gañu
4: muñ rek muñ baye force rek muñ baye force la rek amul muñ nga neexala muñ baye force nga fa dundé rek so man dama muñ ba bes bu yalaat ne wa ne bi tay mom da nga ñibi ken mu su dara
0: way nak la pa bi melone tamine ak yow bi nga xamene duggu nga tamine boba gaño gut because tamine lego lek yena pay ñu ne ah ki mom mako tay duma ko setti xam nga rek comme goor nu muy mel waye yaay moy nek ak mom dom si lu meunta nek rek yaayang ci waye yow pa bi ndax do na la setti fofu la tax muy
3: wala
0: sore wut
3: waaw suma pa bu na daf ma don setti fofu non waye not waaw
0: mer bi naka la ko don dundé metti won nak
3: metti ñom ñep ñep besit last raka yep ñu ngey film metti bi ñep waa
0: sa genn yombon na naka la def bëgg genn
3: man dal
0: ben bay jeex wala naka la
3: metti yaala mo jégi jégi rek mëna ma mané gëna suba adama baro pa den bu fa bu ñoo oté ni ding ci boga waaw so man non la frié man fayuma xaliss pour ñu ma pour ñu bayama man cropuma pour ñu bayama man escapeuma defu ma dara dama tok ni dama ko yagaati da ak ngor dama ko yagaati da
0: ak ngor musuma make noise ci bir kasso
3: musuma make noise musuma def suma boba bi ne dama escape because xamna ne yaga debu amu dama gina gom bob la amé ta yalla dama dafa detect suma gom bob nonu ino motax mu ne ki bayma ubil ko gor sek ta dama fofu non dama yaga bill music kuma mun di hamal music nga ma hamal sumay watana yo music lay watana ak yo su wala wa suma bo wata music la la wa su ñoo watane ci affaire music la ñoo lay watana yow so ñepp xam nañ na stone mom tu gene mom dina woy
0: sa gene naka la melone ci family bi ndax yegon nañ ko bala nga gene wala da nga tok rek accident ko
3: non yeguñ ko waye man xamona because 1 week bala ma ñi bi lañ dama nit ñew jox ma information dama ne sa tour bi mu ngi ci list bi xam nga waye man xam nga rek lu happunut do de meuna trust bo wono mané gayna wa ok yalla baxna ona sanga so tomber suma mère bi ñoo fofu nonu bala ma ñi bi mu ñoo visite fofu nonu waye waxumako dara because how man na real la wala do real wa so buguma wax mère bi dara after that mu ñi bi gisut ma mu ñoo disturb ko so man ko keep suma bir rek waxumako dara ba bes bu ma baye wa ma dem feka ko kër fofu nonu
0: naka la xali melone sarakaaye
3: waaw dadde kay yama gana am rek kuñ ko de gis mo suñ ko gisse gay fo ñu daanu chris ñu wa non la fa dem
0: ñen ñi naan ki ndeke deewut
3: waaw after wa koñ bi wa di bané ah kon ki deewut ki li taw wa koñ ñu naan dama de wa koñ ñu naan life lañ mo tej wa koñ ñu naan dañ ma yobu makati ci ron geej bi so motax mala joxal song bobu non fen kat nga buma laal buma xam nga rek
0: mo metti lol ci
3: waaw xam nga
0: mame wala bok père de nga ki lu daw yaram la nek di wax
2: ni mo walu sama walu dafa toy
0: so
2: walu goru magum wa
0: lan nga han
2: wala goru magum
0: yo goru sa ay mo ne xolam dafa toy de père

0: So you are going to take the whole of us, huh?
1: Yeah.
2: Assalamu alaikum, Boki Deglu Katirek. So Leneke de Deglu Rek, West Coast la. Alhamis Buneka, so work to be jotted. Dengena am Aigan Yudogiko, Gambia Fire and Rescue Service on the Audit and Inspection Unit. New Diwatana Askandi. Mala Senboka Station of Sir Ibrahim Abaja.
3: Assalamu alaikum, Baden Lamoyala. New Moon Fire Service, Watoldi, Comdata Kelanyami, Watyowati, every Thursday, Mola Kabuna, Gambia Fire and Rescue Service, Bunda Audit and Inspection, Bunda Kanakacha, Sotojang, Aning Molbe. B. Jelebiang Alphonse Thomas, and boss a citizen of Sapanya. Jalim Beduna Kachani Kono Lafta Badimol or sponsor Almimum Pura K. Tentu K. J. Idaduko Kama Bao Itole Atina Nim Program or Kasurajang West Coast. Fanamanina Monyo Dukula, Finance Service Manu Membe. Fanambe Fanambe Duma Fanambe Tentulambe Jaya Station of Sapanya.
2: Jerejef Alphonse Yakarna Lingawa Lerna General Public B. Mui Pura Yungam the new responsible program B. Didn't judge Fan. Di Rafetlu Senta Hawaii. Why the same time Buganan Askan Bitamit Public Bitamit Nuroi Pura. They should emulate Pura because we have many radios. You know how many they invade them. The radios, radio also, they need sponsor. Mm-hmm. In fact, so sponsor is a Nyakulo Dara because so a sponsor radio be. The Nagis ne young Edwell general public be. The pare so I'm a business boom. I young Kodef. The Nagis ne sa business boom doon every day. Didn't go advert. On pour sponsor programs da fa nek lu nga xamne lu am solo quickly rek comme we are running against time dinañ introduce topic bu nga xamne bobu lañ selecté moy lu nga xamne lu lañ wara watanté moy thème bu nga xamne bobu lañ jaglél fi ci kaw table bi ñu war ko watan ak general public bi. Alphonse, yakarna dina important pour ñu jamono bu ñékkali pour ñu watan about challenges. Because so gisé ñuy watan challenges da ngay gis generally dinañ laal fanay yu bari. Comme xamnañ né jamono bi ni amna ndaw yu nga xamné ñu ngi bayé ko seen kër yi di dem ki school yi jafé jafé yu ñé jankonté along the road before arriving to their schools or from closing ñu wara ñu bi seen kër. Bala ñu dem ci loolu ñun fu ñoy ñëkke moy calling system. If I say calling system moy nit ñi ki seen boppa suñ amee jafe jafe ki bi rek naka lañ dee laajte ndimbal naka lañ dee mën a jokkalante ak fire service bi bala ñuy am ndimbal. Bari nañu nga xamne dinañ wane fire service so len ko le den lay tok be time bu len ne ñu ñew dama de wa Gambia ni let us be very serious in terms of emergency. Because first of all amul karake bu nga xamne am nañ seen own fire station. Te let me tell you one thing, in the whole country rew mi yëpp da ngay gis 11 fire station mo am. So c'était 11 fire station ñata dekk mo nekk Gambia. So demé Bricam rek ñu la won né 45 cabinets ñu fa dekk. Kon Bricam rek 11 station bi hejna fofu. Why nit ñi luñ dul understand moy Gambians should take it very seriously in terms of emergency. Emergency nak amu time. Mun na happen during the daytime or late hours night. On Gambian bu nek war nga try area bu nga xamne station bu nga xamne mo la gëna jigé hay bu dé ngay fay pass wala dox fofu dox dem fofu sa jël number fire service defa nek lu nga xamne lu important. So in case of emergency you call firefighters in time, you communicated to them if I say communication properly moy manam warlo tok sa kër nga call kenen kuy liggéey fire service pour lajje ko numba fire service because bu dé call nga ko kunu amulo da ngay gis ni time dina delay wala soko callé mo ngi sori fofu time dina delay wala soko callé mo mu wara call fofu tamit always time dina delay sometimes nga gis nit mu daw tankam ñew bi ki fire station bi di joxe information about safara wala information about accident they need first of all let nit ñi advance nañ try ñu am number bi before they need arrest because it's like yaangi ti amulo number bi so ko le kenen sa mu ridal la number bi pour nga war ko repeat sa doko mun so mun ta am 7 dig 9 dig ci sa comme legi 9 dig sa war nga mun am 118 118 even so ko ko le di nearest station la la yow way bu yow na la fu sore sa di SODA on duty or personnel on duties at the particular station mon dinañ make so ñu xam yow sa adresse sa zone they will call a station bu nga xamne bo mo yoré zone bobu non quickly su ko defé ñom ñu mëna respond ki sa call bobu non
3: a barga station officer panjay la kuma kanga suba kanga ambad mo ko nga fo ñame kabir mo wota ka program mo ñi introduce after ngo bi naka ja da o bekela na pata dal ka mi soto ni mbota a station auto kata fo a emergency kata adamento olem fo dimba pota adamento fo accident pota adamento wala fo mo a bulata kolono to adamento ka bata dal mi soto siloka ba o ngalo ne ko a nini mo be do kola a fo a ba fo a feng feng ole soro mi anko golle nyanta a regele bajelo ko a do ko nyin abe sonia la pake bari nimul man nyim fengol ni regle bajelo ko abe do ko nyim manen dila golem a batal dal sulul myal ko golle fanan fire service e solto golla pour ka je ko e la do ko nyin atariata a atimata a soniata bawo a ntula do ko womu a emergency dama a mon ko le respond a manke femia manke tulu fenti wala manke a femia lonko a fe atalem ntul nia je tulu wulite tron isa lonko imagine silem so wala nal a left up mo pour mol be yen na bata dal don e baje lonko nia don bel ko pour mol le respond a na imagine situla to abe sonia la bake sa ko a pa o ma je ko a science school o dielta bel ko ni school o dielta a wato fana a traffic o nyim fana aka conjus bakere bawo molia lonne ko da dindingol fana studentol fana wol fana e nyantol soto le fana bari ni fana dentol fana siata e bayel ko aka traffic o tamo nyim aka wona sindile so e bayel ko nyim wato traffic o nyim a jamta pake bawo school o dietere so mo fana monna bata dalete bari ka dunna bata da follow mol coming for a mole wati wati wolem calling system bawo ni mol ko calling system jamin in fire service be no moyen fo ise station o call bari a ka mum bata dale soto ka bata ji mal le soto ni na tan calling system a mol ti mal mon fire service la no mo soto fulan jango ni mo fana ye fire service call e ka information o ni pass nyami abukana correct bawo information o nyanta pass la nyami ni call ke nyanti to dantala ntelem kari ambe call ke kan ni dula kari nyin ne bota dimbale bota wala nyin ne keta ibajal ko amari min bije wo se tota ibota damento ani min be kere ibajal ko mil abe mil fanam be bolana pour kana ma be wodula to wol balo nako mbita ni dula kari nyin ne call ke na ando a nyine keta je ibaye ko wol ibi prepare la ibi pare la wo kamba bawo ila do ko moto ko no si fa le bije do ran si fa le bije emergency si fa le bije dimba bije le accident o bije le momi bula to ko no wo bije le so be ko ando nyim bagaso je le mian ko am nyim bagaso be ko nyim do ko kili ngoke do ko na la bagaso le ando wo men wo mol fana mi bije wol fana nyanti nyanta lo nako nyine be kiring ando si prepare wo kamba so way ko calling system mo fana mo fenneti mi anko akuma yata bake bu dol fana biye mi anko ita borna ni singol la dol fana ko bay school la ni be ka wato ni nasi bile wala no mol ka fo calling system ni akuma yata bake ni mol be a ni call call al be fire service call kan wala ka ni do ko ni sonyandi ning ko ni seniata troy bay ko ning ise wulino je ye futa ni ndulato katabake ando e ilafta minna ise isa keno ba o mo ya lon ne ko a dimba na bota a funi bota ni hani ise sutiyaje bal jali bo dimba fa la fem betar la mian ko o malta no wo fengo dimba e mi muto fo sitinya sa ko mo mi alon ko abe bola dula jam so e bay ko ning ko ni system na sata tron abe ning no moyo ning aba nasi bila pake a station terbanyak
2: a barka bake alfonsi la ko makam seniata a mbokki deglu kati so len ne ke di deglu ñun yef de gala ni lu alphonse wa ki kalama sose e alphonse suñ joge ko fofu rek a suñ jene ki from the station to the highway suñ joge ko ki calling system bi I mean addressing tamit dafa nek lu nga xamne lu important torop because amnañ ñi nga xamne dina call in time waye du joye correct address addressing dafa important so callé bul tudé safara mu ngi bref sangam rek nga ték amna déka yu nga xamné sen touré dé niro fi ci bi réew I'm very sorry for example so waye la tribuna du bénn la tribuna mo nek à kibir gambia lool mota so callé wotu ñu ci fa su piqué sa call bi dina la laj té yow la kan ak fan nga nek di callé ak lan mo am alphonse adressin dafa nek lu am ni lu am solo pour nga joxe correct information waal sa tour nga wa fan la safara am ban façon safara la wala accident mo am mbaté nit mo daanu ki birté because dafa liguey bi dafa bari té bokut nuñ koy doxalé so pour nga joxe correct address té nga tudé liguey bu nga xamné accident bu nga xamné mom mo am amna solo torop da ngay gis né même si they will be well prepared before arrival upon arrival rek duñ am any waste of time the only thing luñuy xaarangu moy incident commander will get down from the vehicle mu dem sauver lan suñu safara la mu dem sauver lan ak lan mo involve ko safara mun na am at any time comme numa ko waxe mun na am haji gudi mun na am suba tel mun na am becc most of the time su nekke haji gudi su deme dina wacha inspect laté di occupants ñu amné ño nekkon ci bir neeg bi mu laté len da ken dessu fofu su de wax nañ ko le yes ken dess na fofu da ngay gis ci len commandant bi dina delu ci ki men sami nga gis mu haji team bi mu nekka ñaar dina am ñu nga xamné they will be fighting fire whilst others will be wearing BA ñoom ñu ngay def sac and rescue manam ñoom ñu ngay sac pour gis koku nonu ku dess fofu pour mën ko rescue why sometimes general public bi da nga lay gis dañ lay mer sax comme ñu olen upon arrival ñu gis incident commander bi wacha di dem di inspect ñoom dañ lay gis né ah ñi ñu lay ko ñu ngi nekk fi di jabanté non nekul ñu ngay jabanté because even the firefighters themselves there are big risks attached to them because like gas mu ngi fofu mbaté bidon yi diwlin mu ngi fofu mbaté explosive mu ngi fofu wala current mu ngi on le fireman du dé wacha rek mu ag rek bour ki ligéy bi dédit il faut nga xam lan ak lan mo involve when there is electricity they will make sure that they access the meter and off the electricity the flow of electricity will be ceased. So you amount access bobu nonu they will call nawek to make sure that ñu jollen pole number su ko defé nawek offline da nga gis né dinañ mëna fay safara easily because ñu ñepp am nañ né pour fay safara whilst the electricity is on it's very risky so li yépp ay jafé jafé la yu nga xamné ñu ko jankontel from the general public
3: a parka station sa panya ko nga foñami a doron a ño moyo wala ñanta sonia la fire service ani general public team ko nga foñami a calling system a ñu fenne ti mel ko a wolé be ño moyo ñing a sonia ndira a do wolé be no wotum ki be mel ko wolé ka a calling receive nay calling receive a ay information on soto kolato aka wolle wo information aka wole pass fanam di duty di crew miyan ko wolde duty je wel ko wolde se wulinan no kanano fo a dulato je bari a modol kamin ko modol kamin ke ko nga fo nyami e ka kol kenan ni wotrum ki payata pour que ka nyini ka itondi andi be kol kan kem e be kol ke kam mi toto a munni munne be kering modol bi jele e ke to fole ko ni a fo nyami ni a fo la tricunda e ba ko ni a fo la tricunda drong ya fa asko no a la tricunda nyin a wartale bari a johnson bi jele street bi jele mi an ko ye tol sotole so wala nan na mol e ka nyirin karo ke ba bari modol ka jele ko a aka wato leta bari a mol ka min dan ni general public e aman tara aman ke aman aman ke ko aka wato leta bari nin information o min nyanta dila na mon correct fanan e ba jelo ko wato min be janela pour ka do dula ni 300 wala ka dula ni ni wala ka sia ba ke ba wo wato e ka jelo ko fay manol kanana e ka borno na foye tambi a johnson o fanan foye dolle ka foye dolle ko ha al mur ko ma wale al keten anu nyim mu fenati mel ko aka wato le jene wala nambe molbe dali tan ye kolke yele time ta am ba wo ngalo ne ko wato emergency na keta a among easy among fenati mel ko among easy bring be mol danila pour ye la ye la wato ta fana pour ye communication no nyim minyan ta futale ye wo a futale wole ke to danta ibe kolke kam min to anu munni munne be kirin e ba yo ko wo fana be wotru ki panyi ma ko la pake pour mol bim binala ti a ko nga fo nyami fana a mol fana nyanta ka fire service lo nomba ta mune ka emergency fango na sin di pake modol bi le nim emergency sotota e ka e bu ko fire service lo nomba e ka mol je mo fulo mo sa ba e bebe ko ra ko no e bebe wala e bebe dula kene bare nim ku ke da e bu ko nomba soto e ba yo ko e dol kala ban nam burina ni singol la wala dol kala ban nam ka modole na ti nam wala dol ka fo nga ko ke le fo mbata ta amandum but tout fana kamin danta mole na manke neto neto koti fire station fire service so fire station no fire station ni dami to kor nim funo rinta te dina signa fla wala saba mo mata bawo mole ka tarje mian ko bu telefono wala ala do koti bari ngumi danda mole kapuri nan kana station oto wo bu abka problem o ni solve wala ka moto bonde wala ka raida ni mbural dinan abka problem o ni solve aka problem o nyimu waja bendile because jandi be bono ni singola wala jandi be moto nadla no wala ku jandi ni masingo nadla dimbani mu abuke bato mbimi dalla mole e fine service la nombo soto ni ku keta ye call on time ibajelo ko abe nabata dan ka min fo na challenges na min fo aba tarala ngamira station of sabanja ni mol bota na calling system nga dunda silo to fana lebo konga fo nyami skulo yeltare andu manu nyeng atay tabake wadu ko bobir kama kata fo serokunda problemo ko bojang kata dula dodo ke problemo de so ibayo ko nyimbe mum to dadal de miyalo ko ta fay sa ko tan tan ni nato na nyi wato ko
2: Jerejef Alphonse ma jajeufal la ki watan bu rafet bobu non mbokay sun joge ko ki lu nga xamne moy calling system bi ak jafé jafé yi nga xamné yoy lañ lay jankontel ki saati adressé ñu jéena ak suñu fayaté na ci kaw yoon bi ci bopam lañ dé mëna use pour am access pour mëna dem fu nga xamné fofu la jafé jafé yi nekaf pour jankontel ak lu nga xamné loolu lañu ko Alphonse wana fi lu nga xamné lu important so c'était suñu yoni nekut yoni yu nga xamne yoni yu yatu la te ñun yépp xam nañ suñu tali naka la mel te jamono bu ñeekani comme school yi ñu ngi ubi ay xalé yu ndaw yu nga xamne nursery A ñoñu ay gan lañ ci kaw tali bi ñoñu nekkun ay nit yu nga xamne they are very familiar with the traffic system lool motax mané na nekk wargal yépp ida sa dom la wala nekul sa dom ida yo wa rew mi nga wala nekulo war ku nga amne gambian la way you are resident in this country it is our obligation it's a responsibility of everybody to make sure that these kids whenever you see them beside of the road try and help them for them to cross because pour ñom place bu nekk sax ñoom dañ lay attempt pour cross because ñoom they cannot identify zebra crossing points at fu nga amne du zebra crossing point because as far as ñom ay xalé la ñom fu nekkal mën nañu atem pour cross té pour ñom légui suggestion mu gis moto mom def day fogné bi sorina so su aténé pour cross rek fék ka moto bi accident kon nan nekk responsibility ñu nga xamné they are fully matured all in the morning to help these kids to go to where they wanted to go after closing time the same thing amna ñu amna seen parents yi amna ay taxi drivers ñu amna ñoo leen ñu ñoo leen indi amna ñu amna parents yi dañ leen dem na protocole à saint tankan way amna ñu nga amna di both parents are very busy so duñ dé am access bobu non ñoom they will be helped by the general public comme li nga wax ni so démé ci suñu yoon yi da ngay gis né yoon yi ñu ngi xat nit ñi ñu ngi jël peg yoon bi yépp def ko business sekay do dañ dé wa borom sopi but it's not only borom sopi ñoo dé occupy street bi borom sopi dégg la amna yeen place yu nga xamné footpath mu ngi fofu borom sopi dañu def seen boutique ci biir seen magasin yi bañu occupy footpath bi lolu gis nañ ko waye gis nañ fu nga xamné sax footpath mo mu fa nekk anegut ay sop ñoo fa nekk nit ñi ñu fa def business like ba côté fish market bi so démé opposite the fish market both side of the road it just like market every early in the morning from 3 o'clock muna wa 3 o'clock ki gudi déborsé moto ya ngay ñew ya ngay wacce marchandise yu joggé ko from the villages ñew fi ci ngo wacce fofu dina am ñu jël dem syndicat dina am nga amé fofu lañ dé lal di jaay ku nekk di jaay ya ngi concentrate ci sa jaay bi Alphonse dina jafé trop pour nga dé noise am sa yow nga xam fan ngay dem fofu wana be sol but so demé fofu early in the morning definitely da nga dé xamné di yaa ci big risk attack to this people because ya ngi concentrate di out halis bé moto mu na saran fofu at any seconds légué légui sa da ngay gis driver mu ñu fi fofu nit mo ko ko muy way di ko waré so malalé dama dé wal nit ñi when you see an emergency coming towards you dawal nga sauver sa bakel waye bu nekk ku nga amné ya ngay wa driver bi so malalé sula la le nit ñi ñokoy wa wayo do ko fekke so please we talking to Gambians to desist from those kind of behaviors let them know we are to do business but not beside of the road moto su sarane rek defay def lu grave wow
3: parka station of Savanja comme afu ñame ni mul botal na calling system nga nanan na manol kan bawo mbenna bata dalle kacakan pour do ko ñing ay sonia bari sañ ni nata na ñi wato ko no kala bu ngol yere tele ando ko stay afu ñami manu ñing amake ko adetele bari manu molle ka retende ni nata na motul ani mol miyalo ko ibe manu ni use kan sako kala bu ngol deta kala mo yelta wato menna ni sani somonda ni wuta manu ni ka aka detele so me molbe ya marla na moto emergency moto dem wato na be bori kan anim sembola ka bori so me molbe ya marka pour nga ke hakil tularti ko kan molle de ani dinngol le ka kamono cross nga dinngol ma ko ni be manol ko cross dan anim mol fana mialon ko e ka business o ke fana a manu bala bawo ni business o ke manu bala mol nyanda tam la damito obviously mol ni man tam dula soto a manu la karadano foye sene manu kam anu ni tol selta manu kam pour moto nying ay nanang ay tambio nyama awo ke ku isi nando fo moto ya simo nying tala andu wo sin tala be aka wato jin neta wala na me mol be ya amerikam pour a e yela wafiro nying ya katandi manu bala bawo manu manke dula damiano ko wafiro nyanta kela jelto manu mu dula damiano ko mol le nyanta moto a moto le nyanta wo dula ni use lale ye manu nying bula because ni manu nying deteta draw aka emergency le tardende mu tani moto nyanta burula abuka bori fa fo wo mol ye bo a manu bala andu nyimu fenete miano ko nina tena na nying a mafongoti a wole ka ke especially a somanda mafong hanin ularo mafong ni nata na mfaga jai wafilal ani wafilal miyano ko wole ika different business oli ko oke ika manu nying la kara jamal nying detendile ibaje ko nyut mufeneti miyano ko aka emergency purka futo je juna aka ke kolia kuoti a ni boto na je fanang a ni nat ni boto na je fanang na bata dal fanang ni nata manu la karola mol miyano ko fanang wole ka moto fanang pak a manula karadanda pa karadanda moto wol fana ka mo mano ñi fana tetendi le bawo ni moto a bibe moto park la ima jindi mano bala moto mbe tambila je fo fo mano se dete so wala nombe mol ya martan ni mo be moto park la at least ya jindi a mano la karadan to ba jere ko hani ni imagine siketa ntina fo la jimale moto park wala jimale a ni kay tajel ko wato fayetende ka lole abi alam la be alam la because ni moto moto mo park kwa ku moto mi ñanta tambila ate tambino la because ñim double le netim ñim moto do kata te ne moto do kata so ni moto lota a magnan na lola ñami bay ko pour mon moto li tambino la a ko ke ku a fiare ngapi so me bo be yamar la ni be moto pak la ye fanang a ye emergency fanang a surale de bawo a emergency mo bu ka long watu me na ka hapun wala na na hapun ta a mul ka ñim bata dal take so wala na be mul be yamar la pour na ñoo ma koy na ñoo de ma bawo a ñu mum bela a do côté fay mo non kata dimba fall mon mi fanan a massi wo kete daminto wol fanan ka so la fay ma non la fulit be putaje on time so mal la mo ñanta a obstruction o ke la silo kan wala na be mul a di american drum be mul danila pour a nga hakilol tu a ñing a kuoto nimbe tambila manoto a nga ninga fayetende lo kuma kanga moy nka na fabrics pour ka kaburi kamano cross because ni mun kule ti mialo ko wato an ko wolta ki silo kan fayetende ka tara buri kan ibaje moy silo kuntu ko fayesen te fayetende buri kan dinngol ba wat ni wato dinngol sulol be linne dinngol fata fata blado so wala me mol gulu la yamar ibi yamar kan ila dinngol control especially ni betame kan tara school an ni be jika bawo emergency wato mena ka hapon mo ko alo
2: a baka bake Alphonse ko kuma kawo mo kuma kawo jimiya non ko akoyta be male Alphonse ni nata jibe fanan wati do be je e kaje ko silon la deto la diligence alin drive for la on expected you told me alon ko e ka ke silon kan ka fu mole ko 200 meters away from a fire tender na alam direct ite ka moile. So before moto bina fabe 0 meters ite nyanta make sure isilo gula the what time o manke o time o demi along ko ite nyanta you turn attempt la because ne you turn attempt what time ola rek fate na kamine ke akalole ke ite batu adu wollo akamine ke wato katale dimba mu fene demi along ko atariata ne abuka time o waste so ni te time o waste wrong along ko janin tolbe futala auto mbata la dimba ye nyanta minke la ayo beke auto adu dimba ya moy ye dimba ko man do moy dawda nintra niyo man tra jero ka lon ko soto fengo bijele adu ndol ngal kali wala pour ka gambe non la soto fengo ni niyo tanka so ite kana ke modi mi yaron ko be sababu la pour ka tinna o marie fo ala soto fengo la wala moy fo aniola Alphonse nim bota woto upon arrival fan wati do bije e kaje mol katara e jemi along ko e ka dimba fanyi of stroke nin ko e ka of stroke in the sense wolo nin ko e be berol tala e fireman on bunna e be nenna komi e tol fe ya jere ko wala time wol man e danko e nyande danko la wato minna yo adun ke danko kalit ke danko ku jangale e kati na wakati ni aje dilance ke direct recent ni atina keta wati do bi je dilance keta the reason is you don't call in time. So if you expect us to respond in time, it will be very difficult.
3: Mm-hmm.
2: Or sometimes, fanan, wrong addressing. Like ite kora la tukunda e telephone olandi. Sai, ndol fonse wuli nata la tukunda akilinto. Ni mtada la tukunda mi mforoto jente, njani me muru la jana time bedi lela. Or sometimes, traffic o, mkanyi yuto nol mi mfo. Wolfanan katina nole dileanse soto. Ni bien ko le timini aran ko in volta mi yatina dile en sofla so la federal public ye nim belo
3: ya a ste ko nga fo nyame hani ka bi na pata dalto a ni nata nan try for la karoto ko nga fo nyame a double parking modul coming ke manoto ani mol try for mi aran ko fanan e ke la werol selendi le fo ila werol yeses ni mo mo fenete mi aran ko hani fa yatenda kanana pour ya moy juna akake kolia ko ani wa do ibaje ko drive for do bi le mi an ko ika headphone o ni headphone ek mol kami ke tulo to ek ol ke tulo to ibe music play la wala hani man tara music play be tara ti la moy kudol mi an ko abi distract la jending ibe fight and la kuma kam moy la aka ke wa dubai ko mol la tara wa do fo mol la tara ko wuri wala puri silo bola an no nim mo fenne ti mi an ko abi mo abi ka emergency le a tarlende so wala nam be mol be yamar la nim be silo kan nga hakilo tu ba ba ke ba wo silo a mon business ran o te a mon fenne ti mel ko fana pour emergency fana because emergency ko nga fo nyame emergency a hapo no ato minna a ke a hapo wato minna e ma kalamta ni na ta ko nga fo nyame a yet still pour obstacle no nga mi fo a ni na na na silo kan ni jita ni manu kan kat jandi be frela fana a emergency blato stefana ni mon fenne ti mel ko a left up mod ya left up nan molie fanam ma ko ni nata nan wala karoto a ngalon ne ni futata a imagine ti blar pe ta mol a ta mol wa do ta mol kelen dile wa do ta ku dol kene melon ko amantani silora bari ko nga fo nyame a hanika bi bata dalle bi melon ko e nyanto wol faham la le e bay ko abe nyomo yo ning aba sonia dile abena nyomoyo ni sonya ndira hani ka bini mbota manoto a ni jita na ni duma si lol ste ni wato samal be kene dula jamal bingol le bije dula jamal ni tata je sa ni molie berol ke jele ye dokol ke je bawo motol le katam bije so e ka si lo ni bari le pour motol kana tam bije ibina mo ibina ni si lo ni tinyala le kon ka fo molie wato wato si lo mum be la si lol ti imma ye dokol ke a si lo kan pour a moto kana tambe moto be je tinyaare ni image siketa wo wato doko aske no sutol wo doko ni futete foy futete wo doko to moto te tambino la anu mo pour moto na keta wo do wo dula doko la ta dami woli sutiata image siketa dami te pour woli yuto no ta pour ko wire kata sila do ta mial ko aske no te futono je pour ko doko bondi aka ke ko ya kordi wala no be mo be ya marta silo mo be la silo te pour e silo bula silo e free pour nin ku keta imagine si keta e baje lako e imagine si mo se borino je ay futan ay je on time sti ni foto nan je fana do ko la karo de na je fana mol je le mel ko e kela motor pak fana silo la nin kara dan na moto an ni ka pak wa do na ni silo na lo ne ko silo jamal e mon fano so ni moto pak a si ka si kara dan na ona di oda sai je mo betia wala ni a pak space min tuta fayete na nga lo ne ko a manke moto dinti moto ni wartale so pour faire tende tambi aka ke kulia kuti jama jama e ka jero ko momi moto pak fo wo mari amantara ji mulla ka ji ka fo moto tiyolo do fo mo kala fika ji pour ka ka kali ka ka moto ni free pour ka moto ni pous ka bondi anu ni mum fenne ti mel ko aka wato ni jenene wala no be mulbe ya mara ni be moto pak la ye imagine si fanan a dabule ji bawo aske no be moto pak le be fintila tron wala be dunay le bon ko no tron imagine si keta ite soto no la wo bu ma aussi far si far takela andu jama jama e ka maril kala banka pe service kala banka silo dota bawo momi moto pa e ka taraje aka ke watu aka ke watu timyalo ko aske no suto len watu aka ke watu mi ka maril fa mo taraje so be morbe ya mar la fana na ni fana a bulan na programme wol kono ni ben na moto pa la na emergency surale fin c'est que non mo le sur la silo la
4: na marka ba ke Alphonse nimben na motol park la nan hakilotu me motol park la nyadi le mu fenneti mi alon ko akuma yata bake Alphonse komi ya fo nyamindro wati do bije katra ko fo famoto moy moto park ibe ko fo la din faate na rek ye terrain wo moto la e dolbe berol juru mala silol kam wala dolbe yirol tala ko ke la fin sol le prevent wo mu kuleti mi alon ko is a real fact. I always tell people from the fence inside wolo mi tela cordat outside of defense is for the public mbe telephone number di la 8335491782 8335491782 momo mi yalon ko ilafte dabla la programme ko no kep nga amne de nga buga boga ki programme bi 8335492 8335492 kep nga amne buga nga boga ki programme bi Alphonse nim mbota wol fanato suñ joge ko fofu lu important na torop sometimes da ngay dégga nit ñi ñuy tuumal fa sa té ñoo fi ñoo ñu ak ndox loolu yépp ay tuumal la yu nga xamné wéruñ ko fenn ko ñaka xam mota ñuy walul e wana di general public ne soldat du yakamti demu dem xare feka mom amut amana ammunition so fireman tamit ndox bokana ki lu nga xamne lu important la in terms of face safara du yakamti be dem bay ndox ci ganna but the only thing that I always used to tell the general public hydrants are not available from one corner to another the motor in isoko gise they are designed for European standard in Europe 50 meters 100 meters they are hydrant you will have connection from the hydrant to the vehicle then from the vehicle to the scene 24 hours there will be no shortage of water but it's like so amut connection bobu nonu so the area bu nga xamne the hydrant de fa sori fofu da ngay gis ne su le safara bi mu ngi tense we have 90 millimeters hoses and then we have 45 millimeters hoses we have hoses so it's left to the fire the tenseness of the fire bob mo det muna dicté ban façon hose lañ wara use safara bi su grawé lol dañu use hose bu nga xamné bob defa ya gemeñ bi defa ya so dina gis ne within 3 minutes ndo bi dina exhaust but su le safara bi nekul safara bu nga xamné defa xarañ non dina use hose bi nga gis ñu mané ndo bi availability of hydrant be more available if every corner from here and there why tamit few hydrants alfos yu nga amé ñu ko amé public bi ñu ko tampa because légui nga dem nga fekka kubiri hydrant bi gëné nañ ko jaay ko féra wala légui nga fekka nit ñi sapp nañ dara ci kaw hydrant wala sul nañ ko sax amna ñeneen ñu nga amné comme ngay gis passage after suñu roté fofu suñu joggé ko fofu rek ndox manam fof def de toy de ngay gis ne li def len de distop so ñom de de pb ya hydrant bo dama de waga mel ni ñaka am la rek way so xamul hydrant su nekké sa area den ko protect su in case of emergency we will have connection from the hydrant to the vehicle then from the vehicle to the scene then 24 hours there no shortage of water 83 35 49 172 83 35 49 172
3: parce que station of Panya konga fonyami ni mon fire service watolti communal et dans west coast radio telem alphonse comes and in the boss station of Panya be min ka takan jam bi wolem na bata dal ka mi soto kabo fire station to the scene of the fire bawo ngalo ne ko konga fonyami ni mobi do kola fo alie pata dal so mi alon ko nan mo wo bonde al nyote ma duati wati problem o la katara a kering and don tol ma jere ko sa nyanta bola ni problem o ni kunto a banko bawo banko ni be yuwa kan ne molbe a dunkan a jamano ko a
4: banko be yuwa kan ne
3: banko be yuwa kan ne ya
4: jamano be yele ma kan ne ka ta jamano
3: so so digita ko a molbe nyanta fire service pata dal lo ne nyanta fire service la do ko famo lon na le pour ki ba jelo ko a ha pour ki ba jelo ko be nyu ma ko le no la nyami pour ka je ko na do ko ni a aktimata bawo a na do ko manke ko ma ko na do ko manke a ko al dana afiala anytime if fire service call is alon ko ma ma si bo le kering ko le kering and ni ñu ko ko ke da mo ñanta futala je on time ñanta respond na je on time so na bata da ni alon ko ko mi soto a bus ke so do kata fo ñing a emergency bo da mi do lafta mol be wo fa hambe ko ni wo fa hambe ko do ko ñing abe soni ala pake a poste ya fo ñami a ni ko e mol kana na ci bu ko ci yona ti na a ni ko ñil kana na e bu ko ñing ni wala e dit na ñu bata da le bi bi alon ko a tur nga lon ni ko na moto nga la capacity lo ne akaminta anu nga lo ne ko dimba aka bi akse dimba mi fano anu ati dimba mi fano la anu ntul nga lo ne ko ni tul data dimba fa do ni mo ya lo ko ni dimba moto mi bula de ni dimba fano la nga make so that nga pa ko ko kumande ba nga lo ne ko ase ko no hydrano bi dami multi connection of ha se distance ani mo ni dimba ni ata ni dimba ni fa ni jandi be pare la dimba fa la a connect joni banda so ka ba ko ni kuma dina on time so iba ko ni mo fenne ti mialon ko bata dal ko wo soto le so mo nyanta wo le faham la ko jio mo tara dula ke andu na moto lu manke pour a janti na moto ku ya do ko pour a european standard da mialon ko high trendol e man jam fay a nyola ba stefanan a bata dal fon a mol fon a ko nga fo nyami ntol
5: kafinti le drone nga futa dulani mbeke bawe ka mol commande le bari jabi ibe futa la fanan mol be dame ste na lom ne ko dulani bien dame ya lon ko sañ na ta mol be lor wato la mol be bullo la mol be te ñol jurma ka dula to ko botam botam manoto sañ dita ñi fi la duma si lol mol be loro la mol be kenyol jurma ka si lol kan mol be bero jurma ka si lol ko nga ko ñame si mom be la si lol de
4: exact
5: anu mimbe a mo patandi la man la wo ñan do wo ñan ta kera so mim ñanta mimbe mol sonya de la mimbe do ko ñi sonya de la mol be ñanta ñati li na wala pour ka jeko emergency responding wo ay sonya bari mol ñalo ko e ka kenyol jurma si lol kan pour a doko mol mom balang bulola mol mom balang doko la bari fanan a emergency fanan yo fanan bula ko wol kono in case ni ko keda fo moto se tambino je ba in case ni ko keda fo mol se tambino je ba ni mo fe dite mi ala ko meda bari ni tata si le dodo pour moto e tambini emergency keda aka ke kulya ko ya ko di bawo mi ke nyole di ruma je wala ye perol le di ruma je wala ye betongo le di ruma je andu ni mo fe dite mi ala ko amun ko ya kulti pour moler pour nganna doko ke anyama pour doko ni ay sonia wala nyanta bolala mani abi jarle yek ko ke no dur manan dula jang e ba yoro nan ne domo domo pour ke doko ke a wala fisiata e silo bloc ba o ni silo bloc ni a image etiqueta misal fe dimba wo mari ala property wo biti nyala ite ibira doko ke la wala life involved ni mo fe ne te mi ala ko mol nyanta hakino dula goto silo mo be ga silo to silo le ni tayo ko kera ya kata ye ni warning avoid abi do ko ni sonya ndila
4: tay ci very much ya kata ye ni ko faham ni a faham ron do ko be sonya la alphonse wax nga fi lu nga xamne lu am solo di li mo deta always mane gambians are still are serious in terms of emergency alphonse any movement about life is all depend to planning, emergency preparation plan, then you have to lay it before the need arises. Mm-hmm. You have to plan that one day or the other there will be emergency. You have to be very serious on that. Even so, some person, one day, one day, so emergency preparation plan everybody should have it sa birke ci kaw yoon bu nga xamne bobu la faamani di am access pour ñeu ki yow all those routes should be very clear even trop mu ñeu mu pan ki seen koñ bi mu yaaga fofu li jante len borom trop bi mu gene trop bi fofu because amna feeder routes yu nga xamne trop su fa tawé faati naka na pass dia ñaari trop yu mëna robante fofu lol mota mané we have to be very serious in lane emergency preparation plan before the need arises xam nga trop mota bu nga xamné suy emergency moto ñëwé rek ngeen tan ko mu joggé fofu wala ngeen pousse ko mu joggé fofu soko talé sa bala mo mëna joggé fofu sa dafa jël tan sa ko duma légui mu tata you have no other means pour gëné ko fofu lol mota always ñu dañ wara prepare for emergency.
5: Yeah, still no degala because emergency come in the day, emergency time boom day happen.
4: Sorry, ma bam to telephone number be 8335491712. 8335491712.
5: Yeah, come ni ko wahe. Emergency time boom day happen, you know, can do the expect time or no. So
4: allo cola aha yamare alhamdulillah
5: mm-hmm.
4: jërëjëf Kola bi Alphonse lu mu wax nii dëgg la.
5: Yeah.
4: Am na jamono fi wu Haytrans mi ngi woon fii. Wow. Waaye comme lu ma luñ doon wax fii rek am na Haytrans yu bari ni ñoo leen tàmpal. Mm-hmm. Because Haytrans nekkul place bagage bu nga xam ne dafa gaaw a yaaxu. Mm-hmm. Waaye soo ko suulee dafa yaaxu.
5: Dafa yaaxu.
4: Soo sampee dara ci kawam di fire station di fire fighters will not have access to it.
5: Mm-hmm.
4: Soo génnee kooba bu nga xam ne moo ko kooba. Kooba boobu def de kale suuf bi pour mu dugg a foofu because suuf bi suy dugg a foofu rek ki taw bi nii su ndox bi dee daw si la suuf bi dee dem mu fees foofu su feesee foofu dafay xomaat loo foofu su xomaatee rek du wokkati. So it's like all prepare all development plan bi Haytrans bariwut but this new development plans the authorities like SMT are discussing with the authorities of Nawek so that they make sure that Haytrans are available.
5: Mm-hmm.
4: Because fu mu nekka nii SMT bi ci boppam xam nañ ne ñàkk Haytrans du ñu dimbale. The more we have Haytrans it will be more helpful than ñu ñàkk Haytrans yi like Haytrans yaa ngi yaaxu.
5: Yeah, see, because Haytrans mooy
4: fuñ dee
5: rotendo so pour s'orienter it's going to be very difficult pour nga fay fii safara bi bugg a fay bi safara bi bugg a fay sa ndox bi jeex nga war a dawaal you know ay 10-15 kilometres pour dellu si waat dangaa fekk safara bi fi nga bàyyoon sa yow you know dafa
4: romb
5: mën a foofu. So Haytrans buñ bëriyee dafa yombal liggéey bi but still lu nekk problème bi fii nit ñi dañ war a xam the importance of fire Haytrans.
4: Mm-hmm.
5: Because when they don't know the importance of fire Haytrans and the use of fire Haytrans dafa jafe sa even buñ yokkee the number of Haytrans in the country because Haytrans mooy fuñ di rotendo pour mun a refill fire tender ak bu blockage amee because mooy pipe la boo xam ne mooy amee high pressure ndox. So bu blockage amee pour dara fataxee boobu lañ di use tamit pour floss foofu noonu. So Haytrans dafa nekk you know place boo xam ne nit ñi dañ ko war a téye especially when there is an outbreak of fire mooy foo xam ne jarut sax moto ñëw li fi dañoo ñëw connect seen pipe rek fay ndox rek dem seen yoon. Mun na am cabilo boobu noonu bu ñàkkee ndox mun nañ dem si fire si Haytrans bi rotee foofu noonu ndox. So dangaa gis ne you know lii yëpp dafa nekk loo xam ne you know dañ si war a bàyyi xel di bàyyi di jël matériel bagage si fire Haytrans bi wala di jël bantay di ko suul wala jël ay et sax di ko lifin loolu yëpp dafa yaaxu.
4: Alphonse dogguma la sax but I always tell Gambians that if you look at the size of our fire service soo waxee fire service ñaata station lañ fi am. We have only 11 stations in this country. Ñaata dëkk moo nekk fii. So war ngaa xam ne firemen are very serious. Nit ñi ñoo xamul rek. Firemen are very serious and they are very professional. In terms of professionalism, I have no doubt. Firefighters in this country can fight fire at any country. Réew bu nekk mun nañ faa fee safara. More than ñu fa dëkk sax. The only problems that we are encountering is the GS. But thank God the SMT is working with the Gambia government to make sure that ñu ngi indi léegi ay fire tender yu nga xam ne 6,000 liters 7,000 liters before we was having 1,800 liters or 2,000 liters waaye léegi nii alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi am fire tender yu nga xam ne at least water bouncers lañ yu nga xam ne mun na taxaw fee safara balaa ndox bi di jee dafa fekk safara boobu ground nañ ko. Waaye let the general public remember ne safara bi nu mu xarañee moo dee decide ban dimension of courses lañ war a use bu dee 90 millimètres la within 3 minutes ndox bi dafa exhaust but we use tactics and techniques and tactics boobu lañ dee use
2: su ko defé suñ ñëwé attaque safara bi ñu amné bala tenda bi di jé safara bi du mëna fé we will call back up in time back up moy dinañ oté benen moto bu nga amné dina topa ci kaw bi bala bi di jéxal ndo rek bobu mu replace bi dem refill bala bobu tamit di jé fekk bu dem refill ñëw nañ this is how we normally operate
5: papa ste panja ko nga fa ñami na bata dal bi wolé foka ni na tan am fire service la bata dal tam ni fonan soto ni na tan na do ko la karoto nga hay fire hydranol ma janne wolé bi la dam ya ko ko jio bi jelto ko hydranol la karoto je an ko bata dal mi soto wolé molde ni hydranol ni tinya kan andu ni hydranol tinya ako nga fo ñami hydranol bi nem bi men de bankoto amasia stationol mi bi jang we have 11 stations here in the country but ni hydranol bi siare ibaje lo ko isi borino

Nundi ve jam vogale na nangilwa West Coast Radio 92.1 inwe simna nun apa ngidma rogoyal ngan na rek tena ci tawot fo wodanel boy mbago num tuwi da kay no krin ne kerek ila ya defleng serer so ne akko in defleng serer ne taref ci san en serer kon koy inwe ngirwayo nun to ngadana nun jam ngadana ngirwa koy wen pinke we andone itam ben marseke we def nan magole wen bongolna gayna kwe fop andone rek ndesan west coast ka feladen nan nan kilo ha chasan bukke dan defna inwe ngirwa nun ma kirin nga anay jege hab ngirwa koy itam rek gentan we fo andone rek den def sopeke fop inwe ngirwa den koro kor mu refona tendek in ngir wa ngoy on ngad nang jam ngir wa koy ben bine anduna yal bine mom e sere ra defatu ndiki ya koy tenutam in ngir wa na pa pa e njege ndax dum fa ngir wa ngada nan jam tenitam ngada koy jam nu pinke jam na ko bale jam nu magole in ngada fop roko fi men jam to ila rek e yo naga yo wirando fa yam xaye wagu jirin sa xof kaga de wax deg det lu ngan ada fa ka anuna rek den na ata abatax no tik yam tigotik ken na lay rek o ge kel man malun yam mayanga ken masubin to anda rek ki no xe mom xaye ku fi on rek den na def ka ciosanu fo fet den taxu koy bo imbago ombialeng layaleng xabiya xe ando anga na in alal na in imbago yon mbago njomit tigo vet kaga dara rahiran ya koy in we ngirwa ambassade ke anduna rek den mat den def men ngirwa we nambiya ci xel ken ci san ken ha ta joxe nan ne na idrissa jengin in we sim nana par par nan ne na sambassar maga na il top de notam in we ngirwan ngirwa a dj mo se record in we ngirwa na par par na ngirwa ankul dawda fay ngirwa matar tiare ngirwa modou fay borom barada inu ngirwan e ngirwa itam rek fatsar ngirwa ami fay inu ngirwan paha paha nda mod lamine diouf magana jer est notam inu ngirwan paha paha paha nda ngirwa itam moses nden inu ngirwan imbe kiran mok ska ngirwan paha paha ngirwa babu ning tenotam inu ngirwan a ngirwa itu ka babu kar fay tenotam inu malik djouvin inu ngirwa den Asan Touré yin Alaji Pané Ousmane Korin Astoufayin Aritna Mbaye Ndongin Mariama Djouvin wene wo pande wayo no ciosan ken xata joxe in wi ngir wa dina pa pa ngir wa basul den nge fop mu ki na def na rek in wi ngir wa nun na koy ngir wa itam wi anuna ite ndefo fogole ndef na bara kanuma wi anuna rek den defu bo den defu bo ya koy xan inum torit no kreene ah nda yon fo

dana fi nga rek indal fo ngit ma we anone rek den defu zeo kanuma ngir wa koy wa anone rek den defu ma gamboleta ma ngir waan we def na jongon na we def na mboleta te ngir wa ma ga itam rewe def na jama gen lew na jago lew na sere an sanchi mutel ngir wa nun wa wendo fan na warin ngir wa itam wa anone den def jama gen kati ngir wa we anone tamen na amin cende in ngir wa nun ngir wa fas jaga choy kerjen ngir wa nun ngir wa kay ke ko toga me ke na kombo boya fat ka rek no galne ka to be ke magale ngir wa mukinar na on kul pa choy in ngir wa de na pa pa

san pa sa kola lang rek kahiruanun ko yun nagop tamen rek mam gorju va kola lang tenotam kahirua ko yun fupwa sa leng ko ano rek ko kaitew lo kan west coast radio and fupo ang girmang ang girua ko yun pasiru jalo ano na yun ko yun mga tigyala kola na west coast kola yun pasiru jalo yam pasiru mom get in traffic toka in manga kana waxta na like an net ndem no yifum akela na in abasiru itam tende fo xane rek tan garanu ciosan nen serere abisida ina na hakke abisida in xam xamum e abisa ino andum abasiru tende fo xane rek tan garida ci xass ba xam kon koy basiru def yalla ko ten imbetan dora tan ko ba grano mbey in ngir mana pa pa ndangir wa koy xane rek fo ka Amadou Dieng ino ngir wona paxa pa ngir wa gor gui Samba Sar tino tam yal dapne Ousmane Cissé ino ngir wa ambassadeur ino ngir wa paxa pa to langue rek ingi jangou nan lol ino ma ang lol Ali Diop ino ngir wa non dal ko ngir wa Ousmane Kor ngir wa Abdou Sonko pa Modou Diagne magana Medina Serigne Mang e de novo ino ngir wa den ngir wa yum pagne span jay sey yum wa yum magareka gumbo jay in ngir wa nga paxa pax cheikh tidiane jay in ngir wa nun ande bo magay tam rek fans club mariama kunda ngir wa magareka san ba remon mendi wanja di wanja ngir wi na papa pa na ngir wa ma gay tamale gos ngir wa den net na pans klofa asimin ma ga mbay gay ablay gay mon jay bin ma no bin ko kunda asimna ma ga adaw dan dur simna ma gay tam rek onkul qualify lekin na ma gay tam idi jengoni asimna ma ga samba sa e sero kor Moussa Diouf Ousmane Kor dem ko no fans club pa maga ngir wadé Samba Sari bo Basirou Diallo yi yeug na ko re ko xou anay o sere refo to waga ñam to wago mbecc to wago obayin wago fecha guitar aha Basiru Diallo rek ci ta ondanum fo bem de dama sve ray dak wi danga de ko ci ayama ko mu wat ka na ngareta ka ga mum ana fecel xana duk wel ana fak wel ha kay yo le nga duk ra ma ga bu kanu mayo

0: Ede kala wae.
1: Ikon utam magi kita ongkul.
0: Okay. Wow.
1: Kung yato lo radio si.
0: Desa. Deka.
1: Toko muna hamante.
0: Mhm.
1: Din ni staff niya.
0: Tere tapay.
1: Ah, ni umbo ko le kutuga kutugo.
0: Aha.
1: Muna le.
0: Tere chef.
1: Birbiot ngan la.
0: Okay.
1: Eta mange ni shapi kadi.
0: Egala.
1: You do the month first of October.
0: October. Thank you so much.
1: Na yalen job kata na yala jo. Diger.
0: Amin Allah.
1: Wow, yala yala jo. The fun.
0: Hmm.
1: This kadi.
0: Meanwhile.
1: Mangta mange na na ron kasu agbenen uron bu mega si. Di program.
0: Tegala.
1: Ron tir. Ron mango.
0: Aha.
1: Ron guma pato rek male nan li.
0: Yere je fay.
1: Wa yam na yala problem de guda fal.
0: Amin way. Ah cere je fay Hassan Bass ñu ko way wajja ñu la jaje fa.

0: abengan inom tuido koy an non bine jetaay fo jigen we injegna jamin we atare fendol witna o wendolo ka fleur o wendolo ko nangat awene bugun jetaay jetaay kan nandori ka fa ngiroko
1: way ko ro jay xare ti gel ko ya ko bo xe
0: way jaga ka advat ken do kit koy yek nit ke
1: way xonu tan way yare jam
0: jam rek kay nam bi ne koy
1: dari kule
0: rifole xey rek
1: jam falalo fa poxol
0: jam falalo
1: way xiron def len fop fop fop am gen gor den
0: way way bas way
1: way don tenu a ti nakala fulla ne he
0: basiru jallo
1: Basiru Diallo Lene.
0: Ah.
1: Hadan rogu yal fu tourer Mohammed Agay naka asir na ten pop.
0: Amen ya rabbal alamin.
1: Ciro ha pa pe ko.
0: Yo.
1: Ciro de flen pop pop wa simul len.
0: Wa siru len way.
1: Way to ci en Basir ne den ku da pop la jega jet sey sam bi fe passe na.
0: Aha.
1: Hadan ku lo ko he roga amuri pay dande te jek te bug na pop to la halete.
0: Amen way.
1: Roga wagan futuler Mohammed Khadian Tefiin.
0: Min.
1: Sabar ke Alquran fatte du fe jokanjal.
0: Kanjal bas.
1: Lay idi jenge te wot fa jam.
0: Min way.
1: Sadanu yal wa geno xin te wot fa jam.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Gorale be ci en ciki no.
0: Eh hanu sin kay ci en kay.
1: Kanya mo defa bit awan ci ka kay da ciki ma gora.
0: Eh ci gora kay ci oto xami kay.
1: Ni anti ya awato fu gora cho.
0: Eh cham ngo.
1: Inde fa jam.
0: Jokanjal.
1: Okay,
0: bye. Yes, sir. Kagarefu akhadi bas. Inwingit banga paha paha bas. Yal chegel ke. Anangay akhadi bas rek. Hello.
2: Hello, Koro Hanjay.
0: Nam.
2: Hey, nam akhadi bas. May jimna na paha. Amin.
0: Rejaba nga paha.
2: Datam roga pokat ino teno.
0: Amin, ya rabbal alamin.
2: Ya samroga gayna gay basilum
0: amin allah
2: ten dafu khadijatu te waxe muhammad sallallahu alaihi wasallam
0: akay
2: na wulo nena tala anu den kunda
0: ah
2: defe mo ci den de
0: den bokka
2: ci den sa de gili
0: ta gam bogu yo de
2: den bogu maga
0: ah den bogu maga
2: ah ila yo nano jigen we
0: hi
2: dolukim dolin kiro
0: ah
2: ene sa babode
0: musiba
2: wallahi dolukin dolin kiro
0: aha
2: ba waro sutel no bina
0: ah wa dik
2: ata ketang na mof ke mana ketang ta ata tuto lakat
0: wallahi de
2: me simna ten basim na omar sen
0: akay
2: simna ten lay ti ju yal ku lo ko xe
0: yal ku lo ko xe sanater
2: si me simna na ba
0: okay
2: ari kala nyaay
0: alhamdulillah
2: atam ro ga fudin jamna sarle
0: amin ya rabbal alamin
2: akay jam
0: Jokanjal way waw kay jokanjal pasiru

0: allo sa botane amul doole ñemew do ñew
1: ca ñemew re ba ma connais
0: suma ñemew de bo ñew re bu pousse ko la bu gina la
1: wax sambasar anday sa de way
0: mais sa de me sa da ni ma dem sa de wax ci boy ndam boy ndam mi fo de
1: wacha ciot en deux yalla na koy na koy oy to rende o laspera de xude
0: o laspera mi mo do wa go
1: o dana yo de
0: o dana yo
1: wa
0: na bro go wa na in just no
1: amin way
0: na bro ga ci no xulu ñu sway
1: amin amin amin amin
0: ci mo ba tete ay na faxa faxa
1: amin amin amin wa
0: de dem la mbol do mbol do de fop fop fa na sare
1: akay way
0: wala sar ko ko al sar en fop mehiro hadi fop mo den ko fop
1: ndezan way
0: den dem la dal e ko bolta de fop mehiro hadi
1: ak
0: mo fum gal ni ma den way den fop xiro ko am fop de bu ma ko
1: akay
0: to ino fop en bogo
1: ndezan
0: tamo mehiro ha ko kidi ni mo ma sar ko
1: ki joka jalo way Alo.
2: Alo.
1: Na fiyo koy?
2: Da kay rek.
1: Waxe yakka.
2: Yakim de.
1: Xarre mo koy?
2: Da kay jamaale.
1: Ah. Ta pasil ne.
2: Pasil ne me ta ka ci mango ay ca bango.
1: So, ya sam jama min men.
2: Amin, amin, amin, amin, amin.
1: Ya sam ka.
2: Me ta sha sha e fi ko mi gi jar mo nandi.
1: Taref ana hen ne.
2: Eh,
1: ay sa tu fay? Ay sa tu fay artan sa te fa?
2: Artan sa te fa, ki te hu o rajo le fele?
1: Eh, rajo le kaya fele, o kaka refo nak, o kaka wake, o dar dara bede?
2: Eh, ay sa mu gachi lagi?
1: Mo, o kaka, ane, mo?
2: Presida fo, chay, bas presida fo, chay, bas presida fo, afe la rive.
1: Bas presida fo, ane, kada na?
2: Eh, day usman ko ene nam ke cene nda lay ne xam xam bin den sa ci den de
1: ah wala yun de mi lay num de
2: me mi wagu sa ci den fop
1: wala yun de mi lay num de
2: ha ha yun nda ma daw de da am da da ma a re ci dul on bin jaka
1: daw da dur e
2: wa fu fa me u fop ah al ka me wala da ma a ji ga ba ha no ya wa ci xay ci da bu dur e
1: ah
2: yo
1: an wat nogu
2: ha ga ba ga opayne opayna
1: te san da ko teno lay
2: ah kayi san da mo lay patni anda ni wet nga kan gri
1: eh ya khata ko ge ba patna koy
2: eh ba ka gidde ga gan ka ga mi ka je ko wa
1: ah
2: ah so gan ke o
1: a je ka ke pala la laptop e to de
2: eh hala
1: ke rawate no rabda
2: eh
1: bore to na ret ge fo mbino ki no ki na kara ge fo mbino fo de
2: ya ken re re in na na he hu ko
1: i
2: to fa mi no fo in de bo ko bo a pe ke fa ba ga de la men o wow in na re na ken a ko yo mbino fo na aha akim na den di wala den e ke dangal ba dino kiya fa dan ba sama mo de ape la garo no ko ya chatu ba kiya den
1: o we chunga gana taon re
2: gana ga yo dal ka kim ma
1: e gar ka ni ro maga anu mo ket o ke ju vin o na ten fuko ten sadaro ta jufno
2: wala ke
1: a chavo
2: a ole we ke na den le kam no la yo
1: a chavo
2: Ah, okay, okay. Ya ko si bela mo fito ke ba pop pop pop pop.
1: Da kai. Okay.
2: Ah, kai me ya ko bo ko bo ja ba to o ba to hala na kai.
1: Inshallah.
2: Okay.
1: Jo kan jalo ai.
2: Thank you kan jalo ai.
1: Lewan ko ko ingit ma choti sambatar. Alo.
3: Halo, Ron Kasuan, Ron Radio One.
1: Halo.
3: Halo.
1: Nakab.
3: Mangko yang mulia semua pelik kilfa gujoge mentur bila adu japa.
1: Mai, cuti.
3: After semua mam basi rubuk menyuat di dalam lajar, pula Ron Kasuan Raymond Santabi.
1: Wow, mai sama sah.
3: Wow. baba ha fa montru wi la do gawa jako makoy nuyo
1: akay
3: makoy nuyo wer gu yaram gu do fan
1: amin
3: ak njabot bu yef fek njereñ bi
1: amin amin
3: makoy me tamit suñu suba bela onkol kele kele fa kele fa fa sibalor
1: kele fa camara
3: camara sibalor ni koy new waxtu bu jotere na wa sibalor yef ñoo gi radio tampa
1: akay
3: waaw ñu duggu ci programme bi
1: deja
3: ok tamit ñu koy ñaanal wër gu yaram ak fam jabotam bi yépp famille bi yépp ak wa sibanor yépp
1: téré jëf way
3: bay ñu kenn way ma ko mé ci ma ko to suwan koor
1: mu ya toñ dé
3: légue na ko né ko mu na def ndax mo xam na mo
1: mu ya toñ dé
3: ah lay ko buñ tassé liggéey kay lu mako dé bu gëna dama ko dé écrit ba ci kaw mu né ma balal ba
1: ah bax na dal
3: ba wacc kon ndang ta
1: ah bala dal
3: ya ko mo mun séré la dé am mo bénen séré bu ñëw na way man
1: soko énoté dé ko firi firi bé fa lé gassaniko
3: dëré suma ko défé duma am ligé mo mo dé udal contrat nak
1: ah man dé am ma man
3: li mo dé ligé dé bu amé udal amé kuy peinture rek dina fexé ba ligé dé ba jëf
1: man dal li ma bëgg nga def lool la la wax
3: dëré bu mako défé rek dina ci mi du baxul du bax dé
1: Waaw
3: bobu ñepp ñoko bokk waye bu séré bi mom waaw té ñoo na ak doolé ay aduna woné ni rek moy aduna ndéssan ogul
1: dédé jëf waye
3: am ogul li ngay def am lo ko dé
1: akay
3: ya ngi bolé ay nit ñeneen yi ci santé wuñ
1: ndéssan
3: ci téléphone programme
1: ñepp
3: nek ben bokk ben ñu bokk ben palansor
1: akay
3: bokk ndé ak baye fék ay ci
1: ndéssan dédé jëf waye oh

0: Allo.
1: Salam alaikum.
0: Wa alaikum salam.
1: Boss.
0: Ko wax lolu?
1: Non, nuyo nara, nuyo nara.
0: Kan la?
1: Man la Sonko.
0: Ah Sonko.
1: Wow.
0: Borom ataya bi.
1: Bi jaji nga le.
0: Sonko jile.
1: Sonko jile, je tekna ataya nana fos tekon, ma nga ñu tek ben ataya bi.
0: Chum.
1: Ma nga nuyo ya yep.
0: Aha.
1: Wa burfur la de burfur burfur.
0: Burfur.
1: Dubai.
0: Ndeysan.
1: Paro mo wa mune Dubai la Dubai.
0: Dubai Dubai tegala. Tere jop way.
1: Ne na burfur yep wa wa wa.
0: Okay, okay, okay.
1: Jan jan mu ngi ni nga nuyu xom. Jan ara mo wax nga wa salam bu.
0: Jan.
1: Pa mur jan ni.
0: Ndeysan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikum salam Jainal.
1: Ngi na nga def na?
0: Sante suñ borom bu baaba.
1: Dal na sante yaaka.
0: Amin Allah.
1: Ñu yaara def su trop.
0: Amin Allah.
1: Lan mu ko rafet.
0: Amin.
1: Jere gen jef jere gen jef jere gen jef.
0: Jere jef Jainal.
1: Jere jef. Kontano.
0: Jere jef.
1: Jere jef. Ay kontano wala.
0: Jere jef way.
1: Ah okay.
0: Okay.
1: Okay. Ah, ñoomi.
0: Aha.
1: Wa wa mbolet.
0: Aha.
1: Wa meli na Serigne Mass.
0: Aha.
1: Ante di ñak ñoom yeul ci barke ko sa yeul na yalla japp.
0: Amin Allah.
1: Kontan na kontan na kontan.
0: Tere jeu jañ.
1: Jeu jeu jeu jeu.
0: Thank you so much.
1: Alhamdulillah. Okay. Ah, no.
0: Allô. Allô, Ousmane. Ah.

0: Allô.
1: Allô.
0: Wow.
1: Biasa lo ngatim ko po ba estemo ngay po po tempo.
0: Aha.
1: Foto ko estemo pa po me ro adit.
0: Aha.
1: Ah, fungo ke dem nan binom na po pre fungo ro po me ro adit.
0: Ya kanya.
1: Ya fungo ka ke ro ko dulu po ai.
0: Amin Allah.
1: Ah, sa min dog ti ro ka dam tung po wa ko ti ti ja bot ne. Amun ji
0: Amin.
1: Asam ro ka fa ro ko ti mo ai.
0: Amin Allah.
1: Kon mo ta pam.

0: Yako yo kaka gana 87 70 50 547. Maga imbago berwa. Imbago nkirin. Nako ke jom ala kamano jigen ni. Ko di foto kay ke waya gana way. Allo.
1: Allo, yari dam.
0: Jafre kay gon la.
1: Ousmane Diom.
0: Ousmane Diom nam fi yo.
1: Ay mi and rek tren na solo trop.
0: Ay jokan jalo way Ousmane.
1: Ay me solo trop. Bamo kom kom nang glo honon.
0: Ah, Diom.
1: Ma ga tim na fok sirer fok.
0: Akay way jokan jalo way we nyaba.
1: Kon def leng may me.
0: Ah.
1: Namon na naw simna sa de ke bor in fok bod yo bin bor.
0: Min gor way
1: ma sim na wa min gor fop
0: xay koy jega maga ambassadeur tare Ousmane Diom
1: ndiglo tigi
0: anda koy ba fe la rek ko jeg ma ambassadeur
1: yo ndiglo kay
0: sa te fe mo sero na reto andange makin wa ke no lay dara maga
1: ndiglo kay
0: ndak bes na xay jega maga ambassadeur
1: yo ndiglo kay ndam fop
0: dimas fu ref nang kes xadan kil wa ka xanu nan ko no
1: ya ko kom nang do mi way na ni monana makam na nam bi jen moñan fop fop fogol mo
0: mene fop invocatory ñako andre
1: wendo ko no programme fop ma la simna den
0: jokka jalo way
1: programme ne fena trop trop trop
0: jokka no na jalo
1: e do le a no kerine
0: aha
1: le nando lo gayo
0: aha
1: ya to la hale ni me gatuma
0: aha
1: mu na ko lo ga fata wa sa yif no serigne we serigne na xajale a ñe
0: serigne we de
1: portanga no serigne
0: aha
1: ila ngeen jol na wara ndamana
0: aya kambina
1: wala ya buka wara jol na
0: ah
1: or tanga bina rek ko jiga yifa daf no wala nam bina
0: wallahi ndaw ndaw di gel
1: mu na do lo ha
0: hmm
1: wala na okoro som
0: hmm
1: bo no to lo ko no la
0: hmm
1: ha wala ka gelu ke tende
0: wallahi ndaw di gel
1: ndaw do ma nga fop on def no koro ya no koro hmm tap no koro dama nga den
0: hmm
1: ah to lo yo na dara wat ke yo ino tok de
0: no digil
1: anan ge no hote no pa
0: hmm kay
1: dina fop ko yi fop tere fop
0: jaka jalwa Ousmane Diom
1: jaka
0: jalwa Diom
1: ma wa bin gor ko yi
0: yo simna ni in fop way jaka jal ande san Ousmane in we ngir wak to ketala na diglo de ya modet luanga auto koy bo wat kan jigen op nangen wa koy koy fat imbetando kha fak ya andona e woka odol wi sop jigen no korop gan namba yo da inwa ola nanga gilgel teta jigen wa nanga mur wa teta jigen wa o fatit kam bine khate ba mbax wo wax deg yalla kaga itam wenan dol wayo fo gordi nambara det kaga on jigende awa khan to korum na wa chodo chamnu jigende o korum na xexel o chamnu ma xexel da ko ka tawar ina choxo ci o korum a chodin chamnu kon koy koro xamelay to nay kaga yo diglo

0: Assalamualaikum Alah Haji. Gonsang Firex si se.
1: Gani pedal.
0: Namun nan la de.
1: Benen aduna tuf lay sant basar.
0: Ewa.
1: Banko way bambolet.
0: Aha.
1: Banko may wan jongon Gambia.
0: Aha.
1: Banko may wan jongon Senegal.
0: Digala.
1: Banko way wan bando fan Gambia.
0: Aha kay.
1: Banko may wan do fan Senegal.
0: Chum mane.
1: Banko may wan bulum Gambia.
0: Ey way.
1: Banko may wan bulum Senegal.
0: Wow.
1: Yalla ñu yalla may jam.
0: Amina la.
1: Sere.
0: Ah.
1: Kin fagum.
0: Taga kino fagum.
1: Ño ka ma dona.
0: Wa chum. Si si.
1: Kay ñowin. Oriba nga dek sa joga cher farba. Yer wa go leran ba bu gar ma ju salat.
0: Ah.
1: O ya roh maga.
0: Ah.
1: Ya ba he kamu.
0: Ah chum. Fo o yo la xer kam be.
1: Ñu jël di nak dek bo cet cet wala. Rahim bam dog de sum de.
0: Me.
1: Wa ga to gan def.
0: Me.
1: Den fop mam jamba ni ali ci fi fabi bop de.
0: Ndessa.
1: Da ba chomir ni na ma xan.
0: Ah. Alaji. Allô? Descend. Oh, a coupé un network. Ah, descend.
2: Bayo danga

lolo mo ngi ndamé awa njay ko ci ba ko té ñom adama sila fay ñom onkul ko li fay

0: ada kor xadi bass wo itam ko ti kaga so xana mo te na gora o te so xeref na melni a bassa jang Allô.
1: Né, ci ana xadi bass. Ay me ci ana xadi bass fay dem nañ do so fop.
0: Akay.
1: Way dem na leen deglem fop fa tay loxo.
0: Akay way.
1: Am ci ana xadi bass baa baa.
0: Né san bass way.
1: Ah bassa.
0: Joxina salifay.
1: Ah salifay fop da.
0: Né san.
1: Fa astu fay fop.
0: Akay.
1: E ci an fop way fa tay fa ci.
0: Joxina ma astu fay de.
1: Way
0: way ga ki mo ti kay lay ki mo tentar mo xam lay ta sa xol bro
1: jolana asu fay fop
0: me
1: senegal fop
0: adoya
1: adoya ke
0: otik kay otik mat wax deug yalla
1: eh lay lay otik mo jolana
0: sa rewa wo fem lay ta sa xol wi dom
1: me dana ino ah ino be ino la lay wo rebo kale ino bobu na kala ji def.